0: kasiguruhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 nin aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Αγκά. Sa girara yun po sinasabi ang programang ini ang totoo. Ito po sa One Radio 91.3 News FM. Kaya ba ng kusimani, kami po minainbitar na mag-iribanan tabi girare kita sundo pong alas 9, ngunyan na pagkaaga. Lunes tabi sa ngunyan, petsa 17 na, kan bula na Agosto. Enot sa kabos, ang pagtao niya to nin kalang asin unarabuena sa mga suki niya to digdi po sa Tabaco City. The City of True Love. Mga pagtaraid na lugares digdi po sa bilog na Premier Distrito kan sa tuyang probinsya ni Albay. Lalong-lalo itong mayaon sa rarayong lugares na aabot pa kan sa muyang signal sagot sa mga oras na ini. Mga suki niya to dyan sa Isla Cagraray, San Miguel. Good morning! Mga katugangan niya tong jeepney drivers, tricycle drivers, mga padangat niya tong mga parapadyak digdi sa Tabaco. Sino man itong mga nagdadangog asin naghihiling sa tuya sa Facebook Live. Makishare na lang tabi sa kadakol niya tong mga friends. Morning man, duman sa mga nagdadangog kasi naghiling most probably sa indang mga kanya-kanyang opisina sa gobyerno o kaya privado man. So iba siguro tibaad na kamonitor sa indang mga pribadong berlina. Hayan man kamo sa mga oras na ini, ano man ang sa indong pinagigibo. Kami po naglalaom na okay sa indong pagkalunes na aga. Dahil man sigurong pinagmamating maraot, sana po day kita maghirelang. Pangatamanan niya ton sa tuyang salud. Health is wealth. So mga tugang niya ton na yaraon pananggad sa ospital. Uy, parahay na po kamo. Takon minsan da mga tugang an sa tuyang mga kahilangan. Day man po nadadarasan na kan mga medisina o kaya bulong. Kinakaipuanan na mismong kitang iguanin mga namamatean. Dapat makusugan sa tuyang bot na mararahay po kita. An sa tuya tabing linyang bukas digdi po sa tuyang programa iyo po an 0962-815-3609. Smart tabi yan. 0962-815-3609. Pwede man po kamong magpaabot nin mga pagbate mensahe sa numerong yan. 0962-815-3609. Tangani pong sumanga na dadakop sa traffic. Dahil siguro kamo nakapag papaabot dyan sa numero yan, tibad makurukas ka. Tangani pong lugod pa man magkabarasan niya ton sa indong mga mensahe. Mga suki niya to dyan sa merkado publiko kan Tabaco, maray na aga. Lalong-lalong suyaon sa fruit section. Ano na ang pahet? Ano na ang presyo kan sa tuyang mga barakalon? Morning sa mga teachers. Pigtawang ko nin special na pagbati sa mga kamestrahan. Ta kasuod maigo kita ki nahiling na garong feature. O sabihin ta niya itong mga bareta. Ta ding tunong po an habagat. Ding tunong an pagbabaha sa iba-ibang parte kan Pilipinas. Ito nga ning mga lugares na grabe po. Duman sa bagyo, grabe. Grabe po so landslide. Kunyan po ang ibang mga kamaestrahan. Grabe po ang pagsakit. Ha? Yugon mo, nagraralab to sa mga dugi, nakasulot sa ni mga butas.
nakapayong, nakajacket, burbit-bit ang sinang mga gamit. Minsan po, kadipisil. Ha? So iba, nagbabaralyo sa mga tulay na kadelikado. Maabot sana sa mga kaakian na dapat nindang tukduan. Ugon mo yan. Nudi, de, manaon ang bitan nin usto, umaray, duman sa sunakan presidente. An mapadapit sa lado kan salud asin edukasyon. Ngunya na si mana mga tugang pag-uurulayan na po ang budget kan Pilipinas na 7.2 trillion. Ano na naman daw ang naghalat sa satuyang mga kahimanwa. Ngunya na mga panahon ang grabe pong apektado ang mga paraoma buda para sira. Dailan kan padagos na pagbabaha. Padagos na maraot na kamugtakan kan sa tuyang panajon. Unan barang ang pahit. So mga aki, ta basta po arog kayo ng panahon, kadakol na lugares sa ibang parte kan Pilipinas mga pagnod, ang klase suspendido. Kung ang klase suspendido, dumanda sina sa pigapod na alternative learning mode o kaya ano ang pahit, taday pwede yan face to face. Duman sina sa sendang mga online ang pahit. Yung paano man so day mangki ginaban, paano man maka online? Paano do ini? Erak man kan mga kaakian ano. Igwa kumani kinahiling naman na pahit ta kung Domingo medyo difficult ang pagpapahit ng mga dispatcho. Igunin sarong pig feature duman sa kaysa ito Gretchen Ho gayon. Ha? Sarong lugar mani sa ano ito. So pigdadarayo ki ano ini mga turista. Siargao. So surfing baga surfing. Matubod ka mo, grade 6 na mga pagnod. Grade 6 na. Day pa mga tugang taratao magbarasa. Grade 6. Day pa taratao magbarasa nin katultulan. Kinaban. Ano na kita, Mr. President? Tangon niyan, budget pag-uuroronan mga tugang, day po maililihis. Pag-urulayan naman po ang kwarta sa flood control. As in itong mga pinag-apod na unprogrammed appropriations. Arin naman na ahensya kan gobyerno ang makakakuha kan dakulang slice kan 7.2 trillion budget. Tibaad na kuan niya to so pahit ilingon niya to digdi sa satuya pong gadget. Makuan niya to. Duman sa mga mina maratapas na. Oy, udto na. Iripos ipos na kita. Grabe an uran mga tugang kan kita po nagbiyahe. Maray digdi sa tabako ta medyo malumlum sana. Ura uran.

sa angga mga pagod, pitsa 18, siyempre, tapitsa 17 ko niyan. Bad news na. Buhay tayo. Malangkaw na naman tabi ang presyo kan petroleum products kidamlan. Ano ha? Papakonsilo ang kitanin sarong simana. Di ito man sa nangani mga tugang sa rollback. Ngunyan, bawi mang giraray sa aga. Kita man giraray ang mga ganid. Yeah? Okay. Di mga tugang, dahil na po kita magparahaloy pa na unambitan niya to ang mga kamaestrahan kasubago. Ilinga po ang sakit ka ng mga maestra. Yun ay siguro ang dapat na tawanin magkakanigong atensyon o kaya priority kan sa tuyang mga leaders. Ano ha? Kan nakalihis na aldaw kundi kung nasasala, digdi po sa Premier Distrito kan Albay, kundi ako tama pa sa tuyang pagrumdom, igwa po digdikipig inagrora na two-story building, school building, diyan siguro ini sa San Jose National High School, kundi ako nasasala, sa Mililipot. Yeah? No less than, siyempre, ang Congresswoman Cresel Agman ang nangenot sa blessing and inauguration kan two-story building. Ha? Aram niya to padagos na disdi pa kan mga nakalis na aldaw, talagang grabe po ang backlog. Kakulangan sa mga classrooms. Yun ako tanian, pigre-reparo kan sa tuyang mga leaders. Yeah? Kaya, masurti po kita digdi sa Premier Distrito kan Albay na igwa kita po nin representante o boses na nagre-reparo kung ano talaga ang kinakaipuanan na ipagibong mga establishmento o kaya kung ano, tangani pong ariglado. Makatabang maski na po puro paano sa lado kan edukasyon. Luwang iskalon na school building dyan po sa San Jose National High School. As in, agad kan mga barangay siguro an sa inda pong pagkakaigwamanin barangay hall na sa mga maabot ng love siguro, bako sa na po digdi sa tabako ni di sa ibang parte kan Premier Distrito, mabutwa man ang mga bago sigurong mga barangay hall para po sa tuwing mga kabarangay. Saro pa ito pong multipurpose building na pwedeng magamit bilang mga evacuation center. Covered court na pwedeng gamiton na evacuation center. Ta, maray na po itong preparasyon kung bagaman igukitanin mga panahonin kasiributan o kaya kadipisilan. Yeah? So, yun po yan ang nangyari digdi po sa satuyang distrito kan mga nakalihis na aldaw. Yeah? Pero, siyempre, dahil man po mawawara itong ano po kayo ni? Pagkakaigwa nindo o pagsilibrar nindo kan mga kapistahan kan mga nakalihis na aldaw. Yo. Gulpi po so pabasog. Ha? So iba siguro mani day pa nagkakaturunawan ta barasugon kapista, yo. Kami kasi mani day sana. Dahil lamang nindo kami mamdigbig padarahan. Ako nga ni mani kahapon duminulag ako. Siguro, sa ibang mga dabarkat, sa nagduman, sarado ngayon arong niglin, talaga ngayon duminulag. Pinagmaray ko mani na magsimba na sana. Ayan, magsimba na sana. Di, iyo po yan, mga tugang-an. Ngayon niya itong ipasabot sa satuyang makahimanwa. Na kinakaipuanan. Ang sa tuyang mga leaders, mga tugang, yun yan, sarokan mga kalidad din sarong leader, yun po ang pagriparo, pagmangno, I mean, to borrow the term or word kan sa tuyang ginagalangan na obispo, pagmangno, kung anong talagang kinakaipuhanan
kan sa tuyang mga tao na sa tuyang gustong serbihan. Ha? Tamala nga ni, basta po kita luminaog sa ladunin public service, muyakit kita po mga politiko, given po yan. Eh, man pwede na an sa indong pahit para sa indong sadiri. Para sa inyong personal na kapritsyo. Para kinamalaog kita sa politics, kunan sa tuyang katuyuhan, ibaman. Ha? Permi na pong sa karahayan kan tao. Ha? Welfare of the people. Kung may nakuha naman kitang leksyon sa tuyang pagsimba, nagsirimba ka mo kahapon. Ha? Iguanin sarong linya sa mga binasang tataramon, kung magigirumduman ka, magigirumduman ko pa, sabi duman mga tugang, observe what is right. Observe what is right and do justice. Obserbaranda niya to mga tugang kung ano ang tama. As in, maggibo nin igwanin hostisya o kaya sabihon na niya itong accountability. Yeah. Ano ini? Pagpista sa barangay me ni Roy, imbita rin me kasir. No rin ang pista. No, de, modesty aside. Dahil man talaga ako hilig magparapakipista. Yeah? Kung minsan, napipilitan lang. Lalong-lalo na itong mga day ko man masayumahan. Ta, sa edad tang ini mga tugang, mani, igwaman kita na mga ihado, ihada, kadakul man yan. Na kung minsan nga ni, ang iba, data naman nagkakaarabot o nagkakarilingawan pagabot man kan kapaskuhan. Yeah? Buda, bako naman kita mahilig sa mga dakulang o kaya dakulo na mga papa. But anyway, salamat. Yeah? Yeah, yung baga mani. Aram nino mga tugang mani kung minsan. Abo kita magparahuruharanda mani. Dahil niya ito maiwasan mani na naghanda ka na. Ha? Nag-preparar ka man mani. Bata, abaan, ang pangsawag sa nangunyan kan mga karni. Ano isu sa nyo? Kinabaan. Hmm? Yan. Sundo mani kamuti ka ma. Ang dinuguan sa naman eh, ang dit na daya. Ah, daya. Yung baga, mani, bibugtakan ki, anan si salak dyan, tangoy. Okay, ha? Ah? Uni na ang makatrutristi, mani. Grabe so, preparasyon mo, mani. Lalong-lalo na, mani, susintimus mong tinipon-tipon, dinaplusan mo, mani. Sabi ko na nga ni, ang kwartang dinaplusan mani, ha? Pag kinakan, binakalmuanin pagkakan, ay baan ang natokan pagsiramon ang pagkaon, bastang sukwarta, hali po sa waiting. Ha, hali sa waiting! Hali sa dinaplusan! Nga tatanakalaog na naman ang huwit. O bako, hali, mani, lalo na mani siguro kung hali sa inabasan supirak mo. Muya mo daw yan, ibakal kipapa, tapos kaunon mo, inabasan. Yeah, okay. Maghanda ka man eh. Medyo makulog sa buot kun bata ngunyan man eh, uso nan Sharon. Kay today man sa pistaan man eh, natural lang mapadaran ka man ki ibos, suma, natural yan. Lalong-lalo na sa baryo baka man eh. Ngunyan bako naman eh, dapat sa mga iba nang hinanda dyan, baka? Kung minsan man eh, makulog sa buot na naghanda ka na, tatsaran pa so'y nanda mo, pag-urulian man, uto ngayong sukun niyan, sumba ngayon, matabaon. Grabe ngayong lana.
Uto ngayon susarong po tayo mani. Mas gahdon, pakatimpla. Ha? Ibaana, ano ha? Ibaana ang Pilipino. Ha? Iyon po ini, katotohanan po ini. Ini ang totoo. Kaya, duman sa mga maharanda, ha? Duman sa maharanda, ha? Sirtuhon tabi nindo, nabaana kasiram kansa indong mga papa. Bako man eh, ang sekreto dyan, iyon na, konsise ang pandiurag ng paraluto na midbid nindo, iyon na mani ang kuwao nindo. Bako man eh, kaya ito duman mani sa, duman sa, sa muyang lugar, kadakul mani ki matibayon magluto. Kaya kung minsan, ma-import ka ki paraluto, bako, Jesus ko, ining basketball, ngunya, nasa namang ori import na yan, ha? Para luto, ma-import ka ma. Tabala, ha? Dapat, masiram ang sa imong papa pag fiesta. But anyway, so mga nakipista siguro, para galon money sa so mga nakipista. Yeah. Duman sa mga lugar siguro na tibaan, mapista pa man. Yeah. Dakul sa nagpista maning San Roque, ano ha? Digdi sa Tabako may San Roque. Gabos na ang patron San Roque kaso udma, no? Fiesta. Mala, duman sa muungan, ang patron may San Roque man. Kaya lang, sabi ko nani, ha? Galod kita, galod. Dulag, dulag ang pahet. Yo? Sige. Di, iyo po yan. Ha? O di, sabi ko, ano nangunyan ang pahit niya to sa satuyang mga mahal na para oma, para sira. Ha? Dahil nagtutunong po mani ang habagat. Dahil man po nagkukurul pa ang mga baha. Grabe po ang dinali kan mga tubig, baha na pananom kan mga para oma. So mga tugang niya to mani na mga parasira, di man po nakakasira, tamaraot ang panahon. Ah, maiswipe mani ang satuyang mga paraoma. And speaking of paraoma, ay paraoma, parasira baya mani, duman mga tugang sa bulod, kunhain pinag-iistira niya to, duman mani sa barangay Bangkirohan, iguanin sarong parasira mani, na puminahit, nako ah, nawara, siyempre ta, mani, ang parasira, maingo at kung iyo man sa nangani, ang pigasahan mo mani, ang pagsira, ah, mala, nako ah mani, sarapo-rapo. Goodbye, susatuyang kahimanwa. Yeah, goodbye. Yugun mo mani, nagsira ka, ang bank, an lawak ang dagat man niya. Mako ako, uto ka na sa rapo-rapo. Mga katugangan niya to, sama nito. Marayla aga sa nasa natabi sa indyo dyan, sa rapo-rapo, ma nito. Salamatunon ta, ang mga dabarkads niya to, mani, nagdadarangog naman dyan, paminsan-minsan. Ha? Poros muna sana ma-receive sa ano yun yung maning luminuwas digdi? Live video da, interrupted, nawara. mabalik man sana siguro. Ayo? Nawara gayad mani so ano ta? Facebook Live. Ah, ayun na, buminalik na gayon. Ayo? Di, iyo po yan. Ha? Tala matuno sana. Payaw nindo ta, manangad siguro ta. Simple, depende po yan sa tuyang signal. Ya? Yeah? Okay, di, salamatuno sana sa mga katugangan niya itong ararayo na abot pa kan sa tuyang signal itong mga taga-rapo-rapo, maknito ta, kung minsan, nagpapaabot man sa tuyang nin pangungumusta miskin na po bako digdi sa live, personal niya itong, personal itong nareresibian sa indang mga mensahe. Yeah? Ano ining, okay. Ah.
Okay. Yugon mo giniris na chinila. Dinuguan damani, ibugtak na, giniris na chinila. Sugun mo yan. Ha? Okay. Di, yun po yan. An challenge na gusto niya itong ipaabot, ha? Sa satuyang makahimanwa. Ha? Paano niya itong unyan matabangan ang satuyang mga tugang ng mga paraoma asin parasira? Ha? Aber daw, kung papano ini mga tugang. Ha? O niyo, kadakol ki mga lugares na grabe, apektado. Duman sa nasa Benguet, duman sa Baguio, grabe. Ririmati po, Isus ko, infrastruktura, so mga tinampo, tulay, grabe ang distroso mga tugang. And saru pa, apura kan mga paraoma, ha, parasira, yo. Papaano ining mga aki na suspendido permian sa indang mga klase? Ha? Oh. Puro pa no, nasa na po ining mga estudyanteng apektado kan suspension kan mga klase. Ano na sana ang magkakaurokodan kan mga katugangan niya to? Ha? Iyo po yan. Ha? Ang mga ano ini nangyayari digdi po sa satuya. Ano ini? Uni po. Indigdi ko iguanin ag anito? Iguanin dakulang budget an para sa edukasyon. Ha? O dipend man ang gadmani an may pida kadakula siguro na propostong budget for 2027. Basic education, DepEd. Sunod, public works. Sabagay, kay puhanan niya ito ang infrastructure. Pero may latest di man eh. An kunyan daaman eh, an sa infrastructure, an mo niya ni Ombudsman Rimulya, PPP man eh. So, private public partnership. Bako na daaman ni DPWH sa magpatrabaho. Pribado na buda. Partnership naman ni tagarong nakakariparo naman ni basta DPWH sa nampipahit. Yo. Kaya pribado na. Pero matubod ka man ni ining mga lugares na binaha man ni. So nagkararabasan. Ara mo ang plano siguro duman kan ewan ko kung saan na lugar sa NCR o sa ibang party man eh. Ara mo man eh, ang papagibuhon na daakan mga patrabaho, mga South Korean. Takarong na ng garantiyan sa tuyang mga ano na ba yan? Oh, di yan ha. Anang kaluwas digdi. Ikatulo kan makuha kan dakulang budget. Health. Ha? Ikaapat. Interior and local

government, ikalima, defense, kanom, transportation, ikapito mani, agriculture. Ikapito sana sa agrikultura. Ah? Ang pinakapahit ngunyan, mga tugang, is food security. Ah? Ikawalo, social welfare. Ikasyam, higher education. And as in ikasampolo, judiciary. So judiciary, ito ang 86 bilyones. Ah? Kaya kung minsan, ah, ula yun as in, alo yun man yan, justicia, tan budget kan judiciary. Ikasampolo. So agriculture, ikapito, dahil mga tugang nasasabot, money, sa ibang party kan kinaban money, grabe ang tag-init na pinagsasapar. Lalong-lalo na duman sa United Kingdom. Bako sa na po kita digdi, maray nga ni mani kita digdi sa Pilipinas, na mala, habagat pa kita digdi, nagtagauran pa mani. Sa ibang party, mani kan kinaban. Ah, grabe ang tag-init, sasaparun ini mga tugang ninpirang bulan. Tayo nga ni mani ang forecast, ini pong drought. Ani bang nasyon mani nagkakaiguan ni mga ano po gani? O ni ong wildfire? Oh, yugun mo yan. Hindi kapag ang rumuwab mani na may mga pagsusulo na, minasuruloan na, may sundo arong, ah, nagkakasurulo, nagkakawaran in propiedad. Ah, yun po ini ah. Kaya, importante yun mani, dapat, ah, ining pinag-apod niya tong food security. Ta maririmati kita mga tugang kon. Ah, di kita magpasiguro kan sa tuya pong papa. Yeah. Duman sa inunambitang kumapadapit sa Siargao, ah, taan panahon nga ni duman ibaman mga tugang, nagkakaigosan indikit na mga guru garden sa mga harong-harong tanganing maski puro paano. Igwapunin mga gulayon. Kunday tapo ini atamanunin marhay ang sa tuyang food security, maabot ang mga nagkakapirang bulan, gutom ang pahit digdi sa Pilipinas, mas lalo kita digdi mga tugang magkakariribok. Pero niya paano taan agriculture pang pito sana ah, sa mga departamento na igwapunin pinakahalangkaw na propuestong budget digdi po sa 2027. Ini mga tugang, sa paguna ko sana, magkakaigwana naman ininin. Ha? Dakula na naman. Ha? Na hindi ko masabutan. Ha? Na epekto, buda, hindi ako. Pabilon, tagirara iting mga sa tuyang yaraon sa Kongreso, Senado, na magbalangkas, ha? Kaining budget, ta magkakaraigwa po inin mga budget hearings, gabos-gabos. Ipapaapod ang lambang departamento, ta kinakaipuanan, masabutanin kadaklan kan mga sa tuyang senador, congressmen and women, ha? An sa indang propuestong budget, i-defend ninda po ini as in ho-hostifikaran. Digdi naman po, magkakarerebok ini sa mga insertion na naman na ini. Yeah? Siyempre, di po dyan mawawara. Akong piraman po, support barin. Buhay digdi sa Pilipinas, ano ha? Iirinot sa mga pangsadiri ninda. Kaya, makamurumundo na naman ini. Oh. Ha? Although, a number one, basic education. Ayuda. Ayuda. Ayuda sa piling-pili sana. Ha? Ayuda sa sainda sana. Yo? Mala ini maning bagas. Mane. O ini ng bagas. Si Presidente Marcos mga tugang, inda ko kung nakaabot digdi sa Premier Distrito Mani, nakulununun da Mani kibagas duman sa Albay Astrodome, hali sa Presidente, tamala, so mga sakunin bagas,
may silyo kan opisina kan presidente, yaraon da mga tugang sa ASRUM, di man pigpapanarao. Maaral at pagod kimakudak. Uy, panarawanan nindo yan. Tabukon man nindo yan. Ali yan eh. Thousand roses na buhay tayo ni Manny. Ha? Duman sa sakuyang Harong Manny, may nagduman na babae. Mataong yaki ayuda. Anya kayo? Mag-reading niya kamuta. At yan ngayong alauna. Pinuspon man eh. Napuspon. Nagduman. Nagpuspon. Kuha ko lugod ngayon sa number mo. Kuha niya da sa number ko. Ha? Hige. Ito ang nag-coordinator duman sa Mumani. Aram ko na. Nya ko ini. Kunya na naman ini. Kunbaga sa Mumani. Rimati na naman ini. Taso simple nga ning inot na tarauan manikan soup. Para sarong patos na spaghetti. As in, dikit siguro mga mag-goods. Matubod ka. Pinadiriklom. Inipang kun... Sa bagay, sabi ko, bahala na ang mga taong ini, bahala na sa indahan, mahal na Diyos. Tapos sabi ko na nga, ang mga inipano din, nagtutubod sa karma. Ha? Mani, ang pagbako mo, day mo pagkwaon, bako mani, tabako mo nga ni. Ata na nga ni, ito mo yan sa nagkakaipulugod, maray pa yan. May indulinsya ka lamang. Yo? Kaya sabi ko, duman sa pigi-istaran ko, mani, aram ko na dumanan. Ha? Iro kan abagap mo pa sana, aram ko na. Kaya sabi ko, lalo naman yung pag ma-eleksyon, ilintikan. Oh. Mala, pista mani. Ha? Ha? Pista mani, iguananin. Karamas-kamas na tamay politikong nag-abot. Dawa anong kamas-kamas nindo. Ha? Baga mani, pag spigapod na, pag dumug na, bayain na. Aabuan na yung kantawo. Tapos sabi nga ni Kayan, we really have to give chance to others. Let other people serve. So, sa pag-una ko man sa naman eh, sa panahon ng unyan, ining mga senador taman eh, dakulo ng malakapak digdi. Minsan ining mga congressmen and women, whether we like it or not, tama depende yan sa sindang performance. Ha? Yo yan. Dawa anong pulok-pulok nindo. Ta siguro pig-abangan naman eh, sumaabot sigurong 2028. Digdingon na kita sa barangay. Testingon ta. Duman nga ni mani sa sabuyang barangay na pinaghalian ko mani. Ultimo ng taga-duman sa barangay, nagdalaga na konsihal. Duman sa lugar mi, duman siya nakaisa. Da nga ni nakaluwas. Totoo yan. Ayun na po yan. Ang pigtataram niya to. Perfect example. Na mismong sa imong sadiring lugar, day ka makaluwas, dakulang kasusup ganyan man eh. In other words, day man kitiwala sa imo man eh. Trust na pigaapod. Kunan sa indong leader, mala nga ni, yun na yan. At yan, ta pahiton ta naman ini sa mga maabot na minutos. Yeah? Di iyo po yan. An sa tuya ngunyan natabangan, iyo po ang mga tugang nyatong para oma. Kaya nga ni magasabi ko, kunigwa kamunin mga barangay holdyan na ang nagtutubo mani sa palibot awot tabi man, salidahan na po nandunin pananom na mga dikit na gulayon dyan o kaya prutas. Tanganing sa mga maabot na aldaw, marambunga yan as in mabunga, prepararan ta ining kakapusan niya to mga tugang sa pagkakanta. Iyo ini ang mangyayari, digdi po sa satuya, tamala nga ni an init po sinasapar sa bilog na kinaban. Food security mga tugang unthreatened na maray. Yeah? Sir Glenn, sana mapadyutihan ki barangay Tanod dyan sa Holy Family Parish Panal
takaw, diskwido, pagmabalyo, tinampaw.

Saint Ine Manning Holy Family Parish. Ajan, mabalyo. Bastang ang pagbalyo nga ni, dumantabi kita sa pedestrian lane. Yeah? Ta, kinakaypuanan, salbado kita na mag-obserbar kung saan ang tamang tawidan. Yeah? Yeah? Pedestrian lane tabi kita. Ah? Ta, kung di dyan kilis po, yan lang. Kung di nin mag-assister na barangay tanod or barangay police, yun lang. Yeah? Importante yun po ang pagbabalyo. Bastang, arang padagos niya to na ang pagtangod tamo mga tugang sa barangay, ay, barangay lugod. Pedestrian lane, stop, look, and listen kita dyan. Yeah? Pundugo na kita dyan, as in, magkalag-kalag. Ah? Hmm. Yeah? Yun po yan. An gusto niya itong ipakiramdam sa mga namamanwaan niya ito kasi nagdadangog sa kanyan. An pagbabalyo sa pedestrian lane. Yeah? Importantihon po yan. Di, sabi ko, kita pong yaon sa barangay, pwede ta na pong luway-luwayan ini. Di na po kita maghalat. Pumasiring siguro kita sa opisina, kan agrikultura, tiba adigwasin na po dyan ki mga seedlings na nagkakatarada pa kung ano anyaon dyan ang pwedeng ikatanom, lalong-lalo na sumadali man magtalo, magtubo, ha? Mabuhay, as in magkaigwanin bunga, pahito niya to. Importante po ngunyan ang pigapod niya tong food security. Yeah? Kaya, ang satuya ngunyan na dapat inuton natarabangan ining mga paraoma buda sa mga parasira. Bata man, igwa ako kina nahiling naman sa TV, duman sa, ewan ko, Iloilo gadito man, ang parasira palan man, ang pakatapos kan pagsira mo, so sa imong bangka, day mo man mai, didiritso tulos duman sa, siyempre, day mo man paka siring mo sa ano mo, tatarabang ang pa, ang nagtatabang palang na maibugtak mo girari sa imong bangka, ang nagtatabang mani, mga anom, walo. Ngunyan mani, kung dikit man sa nasunako akan para sira, tatawan mo man palan iyan. Yugun mo iyan ah. Mani, kung ito ang sunako amo, so nagtarabang kan sa imong bangka, simple, tatawan mo man iyanin. Sabi na sa in-interview mani, nakakuha ki mga suros sa radit na posit. Titarawan niya man daman ikitigre limang pidaso kung yugod mo ina maray na ugali kan mga parasira mananggad mani. Kung day nakakala, nakakadakop mani kisara, eh di ba paano? Garong somewhere in Palawan, arog man ka yan. Tamala nga ni mga tugang, lilaog na kita digdik yung mga tugalsik, tasunduan sira, target digdi sa Pilipinas. Saro pa ini mani kan nakula ang pang issue digdi sa satuya mani. Nagkalat ang mga Chinese mani na involved sa mga lain-lain na illegal scam yaon po sa Kamanilaan. Raid digdi, raid duman kan mga NBI bako mani. Sundo po saan iba in hugs. Saro pa ini mani. Ha? Saro pa ini. Mga no saro tapahiton ta naman ini. Di iyo po yan. Ha? Di tarabangan niya to ang mga paraoma asin parasira tabi. Ha? Ngunya na mga panahon. Magtinarabangan kita gabos. Tamala nga ni buhayon niya to giraray ang bayanihan. Takonday po kita magkombinasyon, magtinarabangan, magparasurusaradiri naman kita. Tapos ang kinaban, tapos ang Pilipinas. Ha? Ha? Pabayain na yan si Presidente, tatapos na yan si Presidente. Dahil na po yan. Dahil kitang makukuha sa satuyang Presidente, tamala, nguya baga kan Presidente, linigon ang set sa iyang pangaran, malada money, so ill-gotten wealth, dahil naman da sinda inbulto dyan. Anong da inbulto? Money, hain sumanga, binurugtak money, sumanga, day pangalin sa mga gold, bullions, day pangalin, insupirak payaon sa ibang bangko sa luwaskan Pilipinas. Kaya day naman ini si Presidente. Ibang bangko sa luwaskan Pilipinas. Kaya day naman ini si Presidente. Kaya,

fun run. You know? Yun nagsiguro, Imani, ang pinaghalatkan kadaklan ta dapat magkaigwana nin pagbabago ang Pilipinas. Yata, grabe na. Maski na po puro pano, dapat igwaman na ganin mga bagong leaders na magburutwa. Same with our Senate sa House of Representatives, minsan po sa lokal na gobyerno. Kaya nga ni baga, dapat malawosan barangay elections. Ta sabi ko na nga ni, dakulma na kabarangay kita man, na pigsusuwa-suwaan naman kan mga nagkakapir ang opisyal sa barangay na dapat mananggad, masaladahan naman. Ya, ta, dapat tigyo yan, paminsan-minsan. Sabi nga niya to, baga kasubago. Tawan tanin tsansa ni ba na makapagsirbi man. Ya, like kita magpaparapadara sana sa mga tradisyonal na mga politician, lalong-lalo na kung inbulto sa ano pa man. Sabi ko na nga ni mga tugang, an iba, all avenues of money making. Gabos na sana mga tugang na mapagpipirakan yaraon. The latest of which money, yun yung pigsasabi sa report na wetting. You could just imagine money waiting na guguyod ang nagkakapirang politiko sa waiting. Kaya, ano pa? Ano pa? Kaya sabi ko baga, tandaan po nindo ini, all avenues of money making, yaon po digdi sa albay. Sundo waiting money. Isusan mo si sano na ini sa toya digdi money. Ha? Grabe. Sundo sa illegal na tinapukan da mani ki granan. Pasensya na sa mga nagpapataraya dyan na ang sabi da ito da autorisado na pakawat na STL money. Ako man yan STL waiting iyan ibig para rulo ko ang tao money. Kung small town lottery mga tugang yaon dyan malog ang PCSO. Bako man eh, PCSO ang nagbubula mismo kan STL. We have to remember money na kainot. Ano na nga ni iso nagpapadalagan kaining ano na nga ni ito? Lucky fortune. Saan ka ito nakabugtak so lucky fortune? Taining sabing pigbubunga, dumanda, binumba. O sinabuga, pinasabugan, dumanda sa Barangay 24, Rizal. Aram ko yan, na lugar na yan. Kanino, unlucky fortune, duman po sa may, sa nini, Alicia Hotel. Dati, duman ang money. Aram yun money sa residensya, ninsarong pulita. Kanakari paro, oh. Binalyo duman po sa may, aranina sa may, SM, duman naman binalyo. Kaya sabi ko, ang lukuhon nindo pikit. Lukuhon nindo pikit. Kaya sabi ko, tanda nindo digdi sa albay, all avenues of money making, sundo sa mga illegal, mo parahit yan, magkapirirak sana. Ding mga konsensya. Tandaan po nindo yan. Ini ang totoo. Kaya yun na yan, ang makuan niya to, digdi po sa albay, kan pigpaparataram nindong ladies choice. Ladies choice. yun yan. Di, papaano lamang, kamo po, makaatid-atid na. As in, kamo magmarata na ta. Tururugo na kamo. Alat nga na to, kunyan o. Ay na ito mani so nata nagwara-wara so video ta. Cherry Car, good morning po sir. Christian Abrera Chan, hello sir Glenn, good morning. Morning. Rishil Dabinalya, Rumnik Perla Bindal, Cogs Diaz Canyon, morning sir Glenn, gusto ko magbak... Hello.

nawara naga puro punduan sa to yung live video. Madali siya na, ta mabutwa naman ini. Ya. Yeah? Nagwara wala ini man eh. Nata daw. Ati baad ko niyan. Bako daw sa Ayo. Pasensya na tabi, ta nagkukuro ko niyan sa ano ta. So ibadig din, nagkabarasa ko naman. Ya. Yeah? No di, pagde ko nagkakabarasan sa indong greet. Jules, good morning. Ha? Kahabol si Jules. Ata, dahil niya ito matutukar oning dakulo nung kita digding ano ini yun. Udo man sa nasa Bulacan mani Susan Roses. Sarong syudad, pitong lugar, sundo sa ngunyan, baha, isus mo. Dahil na dapig na trabaho mani, tabi na rayaan akan mga kontraktor. Ha? Pag ialamag na sa kana pipanoon baga sabi ni Uslao totoo yan Uslao noon Christian Macenas morning Nida Bukeyo Boticario pag dinugo sir pa shoutout po Hener Manuel Kinastilyuhan nurse man Maricel Binyas morning pakibati po Mama Lourdes Binyas Kanpawa Tabaco Irene Bulanyos Brosa maray na aga Ano pa ini? Edith Bilo, pa-shoutout po dyan sa Gabos na staff kan Patio de San Jose. Especially dyan sa kitchen department. Saan ining Patio de San Jose man? Garong kunya na ini? Maliliput na ini? Ha? Lagi ang kunya. Mauran sir sa Ligaspi, eh baana. Ha? Magkakarurupit kita, aluyun kita makalunan. Grabing oran. Ha? Baana. Ha? Di amo na siguro ini. Kabarasa ta na ini. Ya? Yeah? Bata ang pagkaaga sir na amay. Bako man sa pagka anumani. At agaroon niya kung disimbrina ang pagmati. Maliput-lipot naman niya. Maray na pagka morning po. Gabos sa sinsay mo sir Glenn. Makusugan paros. Abagat. Iyo tabi. Musta na sir sukasukan tagsadiri kan yasyano nasabi Incik, nailing mo na ini, dahil na baga, mani, dahil na ini sumang araw kay ining kaso mani, nagkakariling awan. Yeah. Parehas ining issue mani kan waiting, si Pido Garbin, biyong nag-privilege speech. Oh, pagkatapos kan privilege speech, o ano? Dapat, kung masigasig kita, ha? Sundo, matapos, python mo, sundo investigasyon mani. Man, ha? Kita pa no yu yan ma blah blah blah ma man oni oh may nagluluwas mani sa waiting eh man pigang ngararanan ngaranan na nga ni nindo tanganing mailing na dyan ta saro da ang politiko kung may ano pang kasapakat igwakin mga bata sabi mani may tagaradyo da inda ko Bernie Candelaria Bati ko po sir from Santa Elena, Malinao, Albay. Mabuhay po ang Gabo. Salamat. Nya si ex-Katanduanis baga iyo. Duman sa Katanduanis, sir, upay, nakulungan na problema duman sa Katanduan. No rin do kita makalim. Mo, primo, dyan sa Katanduanis, ano, nagdadangog ka? Ano ining sendong ko? Nakalakop kita sundo katandaan sugo ito ang primo ano ha kaninot mali nagdudumang kita sa katandaan saro pa ini baya isa na ta mani day siguro rumdo mo mani so babaeng siya no Alex Go day na ba nga kung ano na day na na natitingga sanaan maparalataw uni ininvestigar uni pigahanap uni rinid uni da kuno noon magrarimani ang incheck duman sa Manila na harus illegal ang mga scam kung ano-ano ha in fairness sa mga negosyanteng maray man na incheck man eh okay man no di para hiton ta itong mga nag-iilegal yo madali na magbukas ang Yasiano Mall digdi sa Sursog oh sabi ni Boss Lolo, oh, dyan da sa Sursugon, mabukas ng suya siya, no? Paita daw, Lolo, kung liiti mo ang mga tagsadiri dyan.
ta garong sa laampahit kaya nasa nakitang mga Pilipino may mutiti ta iyo tami ah abi si Alice go ginibuga bus maging Pilipino pero sa ibang Pinoy sa to halos isu kanan Pinas layasan iya no de susatu bagang presidente ipinapod man so invader money kan China ah o umayos ka ah umayos kayo ah ta dur dipisil bilib ako kay Gibo bilib ako kay Gibo money ah laban kun laban. Maparam na kita man igwa pa ining karga na sa tuyang extra. Laman eh. Ay, rat ko na. Tagarong...

0: Oni may pabati hindi sa Zone 6, Balsa Malinao, Marinaga, Family Peña Flor. May nagtatanglo sa to, edig dimani kay Fried Chicken. Kaya isa na, tamang ano saro, pahiton mo yan. Masiramon mani ang mga fried chicken na yan. Maski na po ang mga prito sa nang sira. Igwa kitang atsara. Ah, bakong nadakop so tagsadiri kanya siya, no? Baad, nabayada na tadaing update. Kasabay ko tabi si Manny Almoguera sa Lado Technical. Salamat sa mga nagpaabot kan sa inyong messages, mga pagbabate. Hindi po ang sa inyong amigo sa Radyo Glanogao. Salamat tunong kasi no pagantabay, pagtitiwala. Enjoy your Monday. Be with your families. Be with your loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa inyong nanamo, ang programa Ini Ang Totoo. Si Glenn O. Sa Ini Ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon kang programa sa dating oras na. Hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugun!
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugun na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
8: Tindugo na.
1: Bicolandia.
10: One Radio. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
13: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
15: Hatun sa ito, can call for Christ Ministry. Digilang sa One Radio 91.3 News.

Well, simula na naman ng linggo. Kamusta ka na nga ba, kaibigan? Sa pasimula ng iyong work week. At shout out sa mga tinaguriang super agers and super movers. Hello kay Lolo June. Si Lola Carmen, hindi ko alam kung super ager na siya. Mukhang hindi pa. Okay, sige. Ayon po sa isang article mula sa CNN. Researchers have studied super agers. Ito po yung older adults whose memories remain exceptionally sharp. Shout out sa lahat ng mga seniors na naka-tune in ngunyan. Well, ngayon, yung scientists are looking at another group. Ito daw po yung super movers. People in their 80s who walk significantly faster than their peers. So, itong mabibilis na maglakad. They were substantially less likely to develop cognitive impairment, according to a new study published last July 14th sa journal Neurology. Well, ano nga po ba ang connect ng paglalakad at ang ating diwa? Ayon kay CNN wellness expert Dr. Liana Wen, siya po ay isang emergency physician and clinical associate professor sa George Washington University. Nakita daw diyong ano ng mga researchers na ang mga super movers ay mga 80 years old and above whose walking speed was at least 1.5 standard deviations above the average para sa kanilang edad at sa kanilang kasarian. Sa madaling salita, ito yung maliliksi at mabilis kumilos. And researchers also drew on several existing studies of older adults. Nakita daw ng mga researchers that super movers had about half the risk of developing cognitive impairment compared with people who were not super movers. So nakitaan din daw po ano, specifically pagkatapos na ma-MRI, ang mga super movers experienced a slower decline in memory and cognitive abilities. Sa isang pag-aaral, about a third group of 690 participants, itong mga super movers na ito had better cognition and lower prevalence of Alzheimer's disease and other forms of dementia. Sa madaling salita, naku, maigi talaga yung walking sa ating kalusugan. Kaya kung hindi mo pa nasisimulan, abay magsimula na tayo. Kasama ako, ganun eh. Kahit maliliit na steps lamang kada isang araw. Hanggang ikaw ay maging super mover na. Ayan. Babati muna tayo ng ating mga katalubo. Happy, happy listening. Hello, of course, kay Christian Masena. Sabi niya ay so sweet. Hello. Babati din kay Romnick Bilao. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. And kay Meds Canoy. Sabi, good morning po, Ma'am. And hello din kay Pastor Jonathan Herrera Alcon. Pabati po sa Alcon family sa Kimantong, Daraga, Albay. Hello! Hello din kay Cogs Diaz Canyon. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. Hello daw kay Joy Baroga, kay Pedro Baroga, kay Jay Batalia Baroga, kay Christian Carillo, kay Book Chavez, kay Barry Bausa, at kay Marvin Buelva, kay Gloria Cereza Casitas Peña, kay Mems Volante, kay Walter Volante. Salamat po at tindugo na kami digdi sa Balading Malinaw. Hello! Hello din kay Che
Arsinue Bueno. At sabi niya, good morning po Ma'am Cecil, and shout out po sa mga young mommies na forever young ng TNWCS. Hello din daw kay Pastor Dave Alcon, oo, ng Masbate. Kamusta na si Pastor Dave? And, wow, nako! Ang saya-saya ni Ate Malu. Sabi, good morning po, pabati sa aking unika iha. Welcome home. Welcome home kay Jess. Ha? Kamusta ka na, Jess? Excited na makilala ka, finally. Enjoy lang kayo dyan, Ate Malu. Hello kay Marites Brito. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. And bati ko rin ang family ko, Kanpawa Zone and Bukeo Family, Kansagurong at kay Kuya Bito na nagdadangog. Hello! And shout out kay Teacher K. Teacher K, ikaw ba ay naka-tune in? Teacher Camille, Miss Ya, mwa-mwa. Sabi ni Alexandra, good morning. Ako po yung nanalo sa Talubo Owls Quiz. Sige, eh baka masend namin ngayong week. And hello din kay Clara Kagoko Remonte, kay Johnny Calieja, maparos-paros na pagka-morning. Ah, talaga? Hello din kay Emerson Bien. Good morning, Ma'am Cecil. Gusto ko po sanang magbakal ng masiram at fresh na fried chicken. Tikman daw ang J. Ron's Fried Chicken sa May San Jose Elementary School bukas hanggang 3 to 10 p.m. Okay, sige. Salamat, Emerson.

Okay, sa mga nagnanais po na mag-join sa ating Hula Dance Worship Seminar and Training, bari po kayong mag-indicate dito sa ating FB live stream. Sabihin nyo lamang ay gusto ko po mag-join, or di kaya ay mag-text sa 0962-409-3467. Sige, batiin natin ang ating mga katalubo. Sabi ni Christina Belchez Ortega. Okay, siya daw yung nanalo sa talubo quiz. Sa talubo, Als? Oo. Sige, i-send namin ano, within this week. Hi, kay Tan. Good morning, Ate Ses, and sa AFC family. Yehey! Good morning, Tan. Kamusta ka na? Hello kay Liz, kay Baby Jenny. Kamusta ang sina Nathan at si Mateo? Nakapasok na ba? Happy, happy listening. Hello din kay Edlin, kay JM, at kay Ali. Kamusta na kayo, John? Okay, sabi ni Jomet, good morning, Madam Cecil, and shout out sa Kaluit family dyan sa May Oras. Sabi ni Alexandra, oo, sige, kayo po yung nanalo, isasend namin yung load ano, from Talubo Alps. Sabi ni Alger, good morning, Ma'am Cez. Happy listening, everyone. God is good all the time. Sabi ni Perla Bendal, good morning po. Hello, happy, happy listening. And hello din kay... Hello din kay Frankie. Salamat, Frankie. Namimiss ka na namin. And hello din kay Cherry Car Borja. At sabi niya, good morning po, ma'am. Hello kay Ma'am Herminia Boragay, kay Mary Ann Cepres, kay Winnie Burse, kay Makoy Boragay, at kay Antonio Napirming, nakatutok sa programa mo. Salamat po. Thank you sa pagtutok niyo po. Hello kay Beth. Sabi niya, mapagpalang morning po, Ma'am Ces. Hello, happy, happy listening.

0: Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa? Panion na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
1: Okay, hello and happy listening kay she. Sabi niya, blessed morning po. Hello!

Okay, at narito po ano ang ilang careers sa career opportunities halitabi sa LCC Careers. So unang-una ay ang Ibalong Festival Grand Job Fair August 17. So participating company ang LCC. Shout out sa mga taga Naga City at meron din pong career job fair sa Robinson's Plaza, local and overseas job fair. Sa Robinson's Place, Naga City, Camarines Sur. August 20th naman ay ang Albay Provincial Job Fair. Lating ko po, August 20th po yan, this coming Thursday. So, kung kayo po ay interested, ito po ay gaganapin naman sa Albay Astrodome sa Legazpi City. So, pwedeng mag-apply. Hello din sa mga taga-Sorsogon at meron din po kayong job fair. Participating company ang LCC sa World Cafe of Opportunities. Gaganapin po sa SM City sa Sorsogon. At initabi, magkakaigwang linggo ng kabataan na Municipal One-Stop Shop Job Fair. Ito po ay gaganapin sa Nabwa National High School sa San Miguel, Nabwa, Camarines Sur. Shout out sa lahat ng Nabwa, Camarines Sur. Happy, happy listening. So, August 24th po ini. Ito po yung linggo ng kabataang municipal. One-stop shop job fair. Sa Nabwa National High School sa San Miguel, Nabwa, Camarines Sur. And magkakaigwa din pong career buffet job fair.

At ito po ay gaganapin sa kataingan na Masbate, no? So sa lahat ng mga taga Masbate, shout out sa inyo. Happy happy listening po. Hello din kay Ate V. Kamusta ka na, Ate V? Na-miss na namin ikaw. And hello din kay She. Blessed morning po.

So Digdi-Tabi sa Albay ay 16 pesos yung mailing stamp, no? Sa Camarines Norte, medyo mahal, 18 pesos. Sa Camarines Sur, 18 pesos. Sa Catanduanes, 18 pesos. And sa Masbate ay 18 and sa Sorsogon. At kasama din ano, yung examination fee na 400 pesos. Okay? So kung kayo po ay interesado, ay maaring mag-apply. And punta naman tayo sa PNP exam at ito po yung para sa patrolman, patrol woman with temporary status of appointment. If you are interested, unang-una mag-register muna po online, ano? So mapo ang tabi today, August 17th hanggang Friday, August 21st. And then mag-submit ng isang recent colored passport size photo sa PNP uniform and white background. Kasama po ang inyong rank, first name, middle name, and last names. Of course, ang PNP ID at isang legal size window envelope. Kasama po ang isang mailing stamp. So, initabi nga ang National Police Commission. Ito po ang announcement ng PNP Entrance and Promotional Examination for October 18th. So, mapo ang tabi ang filing of application August 18th through September 17th. Sa in gaganapin yung exam sa Legazpi City at sa Naga City. Sa Legazpi, ito po ay gaganapin sa NAPOLCOM Regional Office 5 sa may Regional Government Center sa may Rawis, Legazpi City. Sa Naga City naman, ini po tabi ay gaganapin sa Camarines Sur Police Provincial Office. Sa may Camp Colonel Juan Querubin Miranda.

0: may Concepcion Grande sa Naga City. Ulitin ko po ang online registration, August 17th through the 21st. Ang deadline naman ng applications, ano, ay August 18th through September 17th. So, ulitin ko po ang PNP entrance and promotional exams. Ang actual exam ay sa October 18th. Ang online registration, August 17th through August 21st, ngayong week, ano? So, kailangan nyo pong magpa-online scheduling bago pa kayo mag-file ng application. Pag-file ng application, August 18th through September 17th. Kung kayo ay taga-Albay or Legazpi City, maaari po kayong mag-apply sa NAPOLCOM Region Office No. 5 sa Regional Government Center sa Rawis, Legazpi City. Kung kayo naman po ay taga-Camsur area, punta kayo sa Camsur Police Provincial Office. Ito po yung matatagpuan na sa Colonel Camp Colonel Juan Querubin Miranda, Concepcion Grande, sa Naga City. Okay. Abatiin din natin na si Camila Bicas at si Oliver Casulia. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, from San Antonio National High School. Hello, happy, happy listening. At siya nagnanais pa rin po na humabol at mag-enroll sa ating Talubo IELTS. Narito tabi kung papaano.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, naiiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
1: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo IELTS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na IELTS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
4: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
1: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295, 0962-409-3467, 0928-646-4295.

0: 0968-646-4295.
1: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo Als. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
0: Talubo Als, this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo Als, Talubo Tabak.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Okay, tindugo na tayo. Digdilabang sa One Radio 91.3 News FM. Okay, ready na po kayo sa ating talubok quiz for the day. Napakadali kung kayo ay nakapakinig ng ating talubo tips. Patungkol saan po ang talubo tips natin kanina at the start of the program. Ulitin ko po, patungkol saan tabi ang ating talubo tips sa kanina. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Pwede po kayong mag-message ng tamang sagot sa ating FB live stream. Dito po sa One Radio 91.3 News FM. O pwede ding mag-text sa 0962-409-3467. Dating ko po. Patungkol saan tabi ang ating talubo tips kanina at the start of the program. Message po ang tamang kasagutan sa ating FB live stream or pwede din po na mag-text sa 0962-409-3467. Batiin ko lamang din ang isang friend

Okay, sige. Ulitin ko pa patungkol saan na ating talubo tips sa kanina. Sa pasimula ng ating programa.

0: Kung gusto niya naman po na ma-deploy sa Canlubang, Laguna, sila ay naghahanap ng operations and site lead. Ano po yung kanilang qualifications na hinahanap? Again, ano, ito po, ang deployment po nito, Tabi, ay sa Canlubang, Laguna. Dapat may bachelor's degree kayo in mechanical engineering, electrical engineering, electromechanical engineering, or any related field, preferably with experience in plant and warehouse procedures. Kung kayo po ay interesado, maaari kayong mag-email ng resume nyo sa sourcing@cabrasocoop.com. Okay, huling pagkakataon na kayo ay manalo ng LCC gift certificate. Patungkol sa Antabi ang ating Talubo tips kanina at the start of the program. Okay, hintay namin ang inyong sagot. Samantalang piniplay natin ang Talubo story for the day with Pastor Mark.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Merong isang binata ang minsan ay nakinig sa pangangaral ng isang misyonero. Pagkatapos makinig ay umuwi na siya sa tinutuluyang bahay. Kinabukasan ay muli siyang nakinig at nag-observe sa pangangaral ng misyonero. Sa ikatlong beses niya pakikinig, pagkatapos magsalita ng misyonero, ay lumapit dito ang binata at nagwika. Tatlong beses na ako nagpupunta dito at nakikinig, ngunit iisa lamang ang tema ng iyong itinuturo. Balita ko ay mahusay ka raw at maraming nalalaman. Kaya nga ako nagtsatsagang pumunta dito ay upang marami akong matutunan. Ngunit nabigo ako. Wala akong narinig sa tatlong gabi na aking ipinunta dito, kundi ang tungkol sa sinasabi mong si Jesus. Bakit hindi mo naman baguhin ang pagtatapos ng binata? Nangiti ang misyonero bago sumagot. Bago ko sagutin ang

Tanong mo, maaari ba muna akong magtanong? Ano ang kinain mo ngayong gabi? Kanin, ang sagot ng binata. Kaninang umaga, ano ang kinain mo? Muling tumugon ang binata. Kanin din. Bukas ng umaga, di kanin pa rin, ang sagot ng binata. Bakit kanin ang kanin ang kinakain mo? Ibahin mo naman, ang wika ng misyonero. Ito ang nagbibigay lakas sa akin, nanghihina ako kapag hindi kumain ng kanin. Ang paliwanag ng binata. Pagkatapos ay bigla namang nagsalita ang misyonero. Yan ang ibig kong sabihin. Kung paanong ang kanin ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo, ganun din si Jesus sa ating kaluluwa. Siya ang kanin ng ating buhay espiritual. Well, ang kwento pong ito ay nagpapaalala sa atin na kung nais natin lumakas sa ating buhay espiritual, kung nais natin maging matatag sa ating pananampalataya, kinakailangan na palagi nating basahin ang salita ng Diyos na kung saan ay tinuturo ang patungkol kay Jesus. Dahil sa ating buhay ay tanging si Jesus lamang ang ating kailangan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan at kagalakan. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng katagumpayan sa mga hamon at pagsubok na ating nararanasan. Tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Siya lamang ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Tanging si Jesus ang makapagliligtas sa atin sa kapahamakan tungo sa buhay na walang hanggan. Sa John chapter 6 verse 67 to 68 ay ganito ang nakasulat. Kaya't tinanong ni Jesus ang mga alagad, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Kagaya po ng sagot ni Pedro, tunay nga po na wala tayong ibang mapupuntahan kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil siya lamang ang makapangyarihang Diyos na ating maaasahan at mapagkakatiwalaan. At siya ang buhay na Diyos na sa atin ay tunay na nagmamahal.

Okay, at tingnan natin kung sino ang sumagot sa mga sumagot sa ating talubok quiz ngayong morning na ini. So yung tanong natin dapat kung saan po ang ating talubo tips kanina at the start of the program. Sabi po ni Tita Magtango, biliin ang kapayapaan at pagpapatawad kaysa galit at paghihiganti. At sumagot po ulit siya. Tungkol ito sa pagbili ng healing, peace and forgiveness kaysa sa hatred at revenge. At sa paghingi ng tulong sa Diyos upang mabago ang ating puso. Sabi ni Aika Mikaela, tungkol sa kung paano haharapin ang conflict sa workplace at kung bakit mahalagang ipagdasal ang taong nakasakit sa atin. At sabi ni Angelito Ortega tungkol sa pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin at tungkol sa pag-iwas sa paghihiganti, tungkol sa pagpili ng kapayapaan kaysa poot, tungkol sa panalangin para sa taong naka-conflict natin sa trabaho, tungkol sa healing at pagbabago ng ating puso sa tulong ng Diyos. Perfect. Okay, ang nanalo sa ating talubo quiz, ayan, si Tita Magtangob. Tungkol ito, actually lahat tama naman, ano? Kaya lang nauna lang si Tita Magtangob. Tungkol ito sa pagpili ng healing, peace at forgiveness kaysa sa hatred and revenge at sa paghingi ng tulong sa Diyos upang mabago ang ating mga puso. Okay, thank you so much for being with us. Salamat po sa pag-join yung muli ngayong Monday morning na ini. And sana ay na-inspire kayo. Lalo-lalo na sa mga job seekers natin. Fight lang. Ano't-ano pa man ay magkakaigwa rin tayong work, ano? Sa tulong ng may kapal. Kami po ay magpapaalam na. Ako po si Cecil Amog. Thank you for choosing to stay tuned and to be with us this fine Monday morning. Thank you kay Kuya Manny, ating naging technical director. Thank you, Kuya Manny. Kami po ay nagpapaalalang may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye! See you tomorrow!

0: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
1: sa CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ban. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims. Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation.

0: magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.
1: We love music.

0: in Tabaco City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3.

One Radio, tindugo na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugo na tayo.

0: Muda'y pa sana, nagmula pa sakit ako, ang babaeng walang kalupat-lupat, ang tiyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo, tindugula!
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: At iyo ba ya ang St. Anthony Infirmary yakap accredited provider na. Kaya inquire na po kamo and magparehistro na tabi para sa free services. Arog kang check-up, buda, libreng mga bulong, medicine, as in mga laboratory. Bukas po sinda. Bukas ang yakap, Monday to Friday, alas 8 ningin aga hanggang alas 5 po onin hapon. Yan. Kaya good news tabi sa gabos ano, na ang St. Anthony Infirmary tabi, yakap accredited na. So, sa mga yakap members po dyan, pwede ka mo dyan sa St. Anthony Infirmary. Shoutout po sa mga rayaon dyan sa, ano, sa St. Anthony Infirmary! Kiyosang na tabi. Ako na, kamustaan sa indong Lunes na pagkaga? Makamakon moan? Kabangaan na kang bulan? Imagine ah. Ano na, indo, parang na uminagis na ng 5 minuto so Sabado, buda, so Domingo, ano, Lunes na naman, mga katindugon. And pag sinabing Lunes hanggang Biyernes, sa programang alas 10 hanggang alas 11, nin pagkaaga, alam mo na, diba? Uni na naman tabi kita. May mapaldo na naman. Mapaldo na naman tabi ki sarong bilog na manok. One whole chicken from manok ni Osang Fried Chicken House. Kaya ano pantigala tabi? May mauli na naman na nakamaugma ta igo siya ki sarong bilog na manok.
3: Congratulations!
2: From manok ni Osang. Anong ibon? Mag-abang ka dyan sa barangay mo. Ta, malay mo ba? Malay ko rin. Baka, yaon dyan ang barangay sa lakay.
4: Ayan na!
2: Ayan na nga, kasi.
4: Barangay sa lakay.
2: Masugod na naman tabi ang paratugdon. Sisingi ang paratugdon mo manayosang. Ay walang iba kundi si Erickson. Siya tabi ang naghahanap kay mga barangay para isurpresa ka mo sa barangay sa lakay. Iyo po, kaya naman. Abang-abang.

Lunes na Lunes, dapat happy ka. Oras natin mga katindugan. 10:24 na po ang oras. Oras na para magpatugtog kita kay Ning pa-birthday song. Para po ini sa gabos ng mga nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today. Eh, manalamang... Same mong pa-birthday dyan. Kaarawan.

Facebook Live. Naka-live kita ngayon sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Opening salvo muna mga katindugon. Pampagana sa pagkaga bago kita mag-sojak sign. Tanag-abang na naman si Manay Melbakan sa iyang kafalaran. Budakan sa iyang gabay. Ngayon na aldaw na ining Lunes, August 17. Tindugo na ang mga Bicolano. Oragon. Programa ko.

0: So good na. Barangay.
1: So good na nga ni. Wow. Si Lynn Bungganay. Tindugo na dyan mga taga-barangay Ozon. Tara na sa manok ni Osang. Ang Zap Donuts palang tabi, no? Mababakal po iyan sa gabos ng

0: Uyan na ang Zap, Zap, Zap Donuts.
1: Bolang bilog, wag tutulog-tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosa ng kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin. Kaya't usang, iyon ang
0: bigyan lapin. At taunin na nga ni Manay Mabel, si Manay Mabel man. Oh, sabi digdi tabi, August 17, bagangon yan, ano? Leo ka, Leo, Leo. July 23 to August 22. Mawawala siya sa'yo kasi ang taas-taas ng pride mo. Ibaba mo rin ng konti yung pride. Oo. Ika naman do magsuyo. Pimi naman sana ikantig pa para suyo. Paano?
2: Wow.
0: Ika naman do ang mag-initiate man. Ika naman na magsuyo sa'yo. At akong halang kawang pirmi ang pride mo. Di kang magkakasundo. Dahil naman kay mga sisihan, tanangyari na. Ano man daw yung mga desisyon na gagawin, eh, panindigan mo na. Kung ngayon, eh, gagawin mo na ibaba mo yung pride mo, edi magsasama kayo ng maluwalhatit masaya. Ngayon pala yung sikreto ng ano, ng pagsasama, ano? Oo. Nang magpadawag ka na sana. Dahil na magpararibog. Kung anong sabi ni Mrs., yes, anaki, yes. Mahala ba talaga ang iribahan ka yan? Ano? Pirmin tama si Pania. Wow. Ganon. Lucky number sign 7, 15, 25, 30. And lucky color mo ngayon ay green.
2: Wow.
0: Yun, green. Si Manay Nympha yung manda. Oh, ay tama-tama, Virgo na baga Manay Nympha. Oh. Oh, August 23 to September 23. Sarong project da ang mahamon kan sa imong imagination. Uy! Oo. Sarong project, sarong trabaho ang hahamon ng iyong talino at galing. Oho, mahihirapan ka pero kung pagsisikapan mo, nako, makukuha mo yan. Basta tutukan mo ha. Lucky numbers ay 10, 23, 32, 43 and lucky color mo ngayon ay silver. Sabi nga nila, di ba? May kasabihan eh, kung gusto mo, maraming paraan. Pero kung inggitera ka, manira ka na lang. sa mga inggitera, baga na marang maginibo. Tapos, maski dahil mangki ang bagsay mo, grabe ang maski ano, ano, mga ano, bash, ano, sa mga basher, ano yung mga, inyong bagay na tataramon kang aldaw na ini. Ang mga tataramon ni Manay Osang. Kung gusto mo, maraming paraan. Pero kung inggitera ka, manira ka na lang. Ayan na. Para po sa mga ipinangaki na may subject sign na Libra, hatod-tabian sa indo kang Smile Innovations Dental Clinic. Smile Innovations Dental Clinic, mga katindugan. At akataning lang iyan kang One Radio. Di lang po ini sa may Basud branch tabi ha. Thank you so much Smile Innovations Dental Clinic. And also brought to you by Nong's Meat Shop and Joseph Tap Meat Shop. Authorized franchisee of Nong's Meat Shop. Thank you Nong's Meat Shop. And syempre maraming salamat din po sa Tabaco Color Mix Paint Center. At Barangay Salvacion, tama ano? At Barangay Salvacion, Tabaco City. Naglipat na po sinda dyan sa Purok Uno, Kararaya sana kang JB Bragaiz Eatery. Kararaya lang ang kang JB Bragaiz Eatery na makukuan dyan sa Zone 1 kang Salvacion, Tabaco City. Ang Tabaco Color Mix Paint Center, maraming thank you. Ito na po yung ating Libra. Kung gulong-gulo ka na, kakaisip mo nang napasukan mong anong tawag dito, relasyon, eh, wala namang masama kung kumalas ka na sa relasyon na hindi naman productive, di ba? At may oras ka pa kaysa sayangin mo yung panahon mo. Nakaabot kayo ng 7 years tapos naghiwalay pa katapos ano. Hindi pala siya para sa'yo, toxic pala. So ngayon palang putulin mo na, di ba? At nang makahanap na ng iba. mas karapat dapat para sa iyo, 'di ba? Sasayangin mo yung oras mo sa isang tao na hindi naman pala kayo at hindi naman pala para sa iyo. So ngayon pa lang putulin mo na. Mas masakit pag mas matagal. Tama ba 'yun? Mas masakit daw pag matagal. Mas malanit pag haloy. Ano ba naman 'yan? Ay, kaya kumalas ka na habang maaga pa at nang makapag-iskapo ka na kasi dili mo ka ni Libra. Oh, lucky numbers ay 9, 18, 27, 36 and lucky color mo ngayon ay Y. Hindi ko kasi matim, no? At ay mga relasyon na mas kiara mo ng toxic, din ang padumanan, din mga kamugtakan. Yung kaman gilaray dyan, sasabihin mo na naman, marupok ako. Mahal ko eh. Mas kitigadyumbag ka na. Oh. Tama, diba, yung punto natin. Huwag mong hintayin na umabot ng ilang taon bago mo mapagtanto na hindi pala healthy ang relasyon. Kung paulit-ulit ka na nasasaktan, walang growth, toxic na, mas maray pang magkaigwa kitapang ka, ha? Naku, mawala ka na dyan habang may oras ka pa magpungiraray. Wow. Hindi sayang yung 7 taon kung 7 taon man yan. May natutunan ka doon. Pero huwag mo hayaang maging dahilan ng yung 7 taon na yon para sayangin mo sa mga masunod pan 10. Hanggang 20 taon ka mo. Yaon na si Erickson. Hala, nakadakop na yun. Hala. Wow. Yaon na. Stand by. Siyempre, una na tabi, isipin ang aki na may zodiac sign na Scorpio. Ang Scorpio, hatod tabian sa Indo, kang Yibert Sari Sari Store. Ang Yibert Sari Sari Store, may price gas, island gas, light, flow gas, na makukuha sa Barangay San Roque, Tabaco City. Sa mga mapa-deliver, tabi Kigasul, KLPG, magapod o mag-text sa 0946-826-2244. Shoutout sa Imo Wilma, Christine, Buda, pa-shoutout da kay Hiner Manuel, kang Kinastilyuhan. Pa-shoutout man, makusugo ng radio digyo sa Malinaw, Balading Zone 9. Kurarat mo man tabi ang name ni Emma Bunagwa. Oy, Emma Bunagwa, kuraraton ta kadaa. Siyempre, ang programang inihatod man tabi sa Indo kang Lola's Bistro and Jaya Enterprises. Good morning, happy birthday sa birthday girl kang legislative. Staff, si kagandahang Yanni. Thanks sa masiramong daan na isnakan. We love it. Oh, diba? Yes, the legislative building. Happy birthday sa mo, Yanni. Oh, diba? Ito na po yung Scorpio natin. Scorpio, October 24 to November 22. Alam mo ba, ang Scorpio, hatid yan sa inyo ng 6G Enterprises. 6G Enterprises na makukuha sa Happy Homes Tagas, Tabaco City. 6G Enterprises. And ang programang inihatod man sa Indo kang BTS, Pro Lights and Sounds, and High-End Cellphone and Computer Shop. High-End Solar Energy. Sa mga mapatakot kay Solar Energy, magdyan ka mo sa High-End Cellphone and Computer Shop. JB Bragaiz Eatery, makukuha sa Zone 1 Salvacion, Tabaco City. Chowking Tabaco, Alin Deco, we bring fiber to the world. Thank you so much, Alin Deco. Best Cafe Green, Best Cafe Gold. And syempre, ang Boss Herbal Capsule. Una na tabi si Erickson. Tagaro na kadakop na si Erickson naman na barangay dyan. Madali lang ha. Erickson, anong sojak sign mo tabi?
3: Leo tabi as a...
0: Nabanggit ko na sa Leo. Hindi lang ha. Ang Scorpio mo na.
3: Iyon
0: na
3: ganyan.
0: Iyon. Lucky numbers kang Scorpio. 6, 18, 25, 37. Buda, lucky color mo ngunyan ay violet databi. Uy, tamain mo ng Leo. Tuluyan nang mawawala ang minamahal mo dahil halang kaunda ang pride mo. Leo. manuyo ka man nga ni Erickson. Erickson, manuyo ka man da. Bakos na puro. Puro ka na sa para gitigiti dyan. Ikaw man do ang maghagad ko.
3: Mas gitiyon pa sa babae.
0: Ata iyo. Gitiyon man agad ang Leo. Iyo man ang God. Ilingon ko saw. Anyway, ganyan. O nina, igwa ka pa doon tabi. Gigive certificate tabi, ano? Erickson. May GC ka pa
3: doon. Sa intabi, sa choking tabi, sa M.
0: Ha? Iyo, dahil kang GC.
3: Choking tabi, sa M. Wara.
0: Eh, wara ka. Eh, paano sumanok niyo? Kasi, igwa ka pang gift check dyan.
3: Dahil na tabi, SMG. Ipatuman ko na lang.
0: Iwalat ko tabi, ki, ano, ki, Ella. So, GC mo. At hapot, Charm. Tabi, ang hapot uni. Barangay, salakay na tabi kita, mga katindugon. Ano pang tigalat nindo dyan? Oo, alerto na ka mo. ilingon ta. Siyempre, ang programang inetod sa Indo kang White Anahaw Haven. And also brought to you by Leo Lavandero and of course Del Waterwise. Wancho Dim Sum. Thank you so much, Wancho Dim Sum. Uni na, hain ngunyan ang Barangay Salakay. Erickson, hain ka na.
3: Ay, SM, naon pabi kita rin sa barangay. Matagbak, tabako.
0: Hala, saan ka dyan sa Matagbak, Tabako City?
3: Ah, huni tabi sa nako SM sa luwas kang Matagbak Health Center.
0: Matagbak Health Center. Sa may Sain Iyan tabi, palaog an sa deka.
3: Deka.
0: So,
3: palaugan
0: sa deka, bako man.
3: Ay, garba ko.
0: Garba ko man. Basta, ang barangay Salakay, tabi ngunyan, yaon tabi dyan sa may Matagbak Health Center. Alam nga this. Ano yung hapot? Aram ko, naka-alerto na yan. Hala, mama, yaon nga sa Barangay Health Center. So, Barangay Salakay, dali na naman kamano kita. Kompleto na ba, guys? Bahay kubo. So, bahay kubo. Kompleto na, so bahay kubo. Ang kulang na sana duman, so bahay kubo. Day kita ba? Day man ang kayong bitbiton. Oli na. Ano yung pa-bring me ko? Wala ko idea kung ipapabring me ko ngunyan. As in ha, wale. mga taga-barangay Matagbak tabi, so mga harani sa barangay Matagbak, maski sa kataning ka pang barangay, basta ika ang nainot, ika ang gana. Ha, kisarong bilog na manok, from manok ni Osyang. Yaon tabi dyan sa Matagbak Health Center, si Erickson para manao, kisarong bilog na manok. Yo tabi. Muni. Ano tabi ang ipapa-bring me? Bring me ta. Mapa-bring me kita, King. Nag-iisip pa talaga ako, Erickson, kung ano ipapa-bring me kung unyan. Wala talaga akong idea kung anong ipapa-bring me kung unyan. Ay, aram ko na. Nag-iisip nga niya ako, ikaw nang ipapa-bring me ko tabi ngunyan eh. Wala akong maisip na gamit. Ano ang gamit sa harong na pwedeng ipa-bring me ta? Ano? Sige, so tigagamit na sana sa pagluto. Taram ko, lunchtime na baga. Mapanguruntuhan na. Dara na tabi ka mo kay rice cooker na may tipo. Rice cooker! Bring me rice cooker! 5 minuto, dalaga na ka mo dyan sa barangay health. Ano, Barangay Health Center, ano? Kang Barangay Matagbak, Tabaco City. Dalaga na tabi. So pinaka-primerong magdalagan, makaabot dyan, makadara ki rice cooker, edi ika na tabi ang gana. Walang nihay nihoy. Warang kahit ano, warang eristoryahan dyan, basta ikang pinaka-primerong nagdalagan dyan, ikaw na ang winner ng isang buong manok from Manok ni Awesome. Pasalamatan naman na tabi, Erickson, sa mga papasaralamatan to dyan. Go!
3: Siyempre, ang barangay sa Lakay. Bring me nene, pero may bigat sendok and manok niya asang fried chicken house, my chicken nuggets na my chicken fillet pa. Di ana si Ram, ang zap donuts na mabagal sa boss branch, kan knock niya asang boss herbal capsule. May lakas ng binting natural na sangkap, best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Chowking tobacco, thank you very much.
0: Ayan, no, ano na?
3: Ay, huli na tabi SM.
0: Nahiling mo na. Hindi, panganilaman sarong minuto. May naglantuag na dyan. Nainot iyan.
3: Huli na tabi SM.
0: Sige daw. Ano ang pangaran? Address, pirma. Hello?
4: Hello, madam.
0: Pangaran mo, hello, tabi. Madam. Pangaran mo.
4: Ano ko si Johnny si Pedro sa matagbag po, ne?
0: Johnny si... Ay, garo paradango. Garo paradango kung hindi kang one radio. Garo nagaparambang ito kang pangalan.
4: Ayun po, madam.
0: Oo, sabi na.
4: Ayun po, madam.
0: Makusugun premium radyo mo, ano? Oh, Johnny.
4: Ayun po, madam. May sound system po, madam.
0: No, hiling may trumpa. Johnny.
4: May trumpa.
0: First time mong manggana sa barangay Salakay.
4: Ayun po, madam.
0: Wow. Naman. Kapag dyan may samatag, bakain ka.
4: Ha? Ngano ko din madaman sa may... Ngano ko din madaman sa may eskulaan na gumam?
0: Nainutan ka. Oh, nagdyan na pag kami. Oh, Wani, naka-live ka ngunyan sa One Radio. Batian na tabi sa mga gusto mong batian ngunyan.
4: Binabati ko po. So, nagkataw sa kuya po sa presinto po sa Marangay Matagbak. Binabati ko man sa kuya Agom na si Ana, si Peda. Sige, purok 5.
0: Mm-hmm.
4: Pero salamat po na nagkang nanggana ko sa sendo, madam.
0: Oh, dahil dyan, may

0: Kaya madami tayong unog-unog na lang.
1: Unog-unog ka pagkatapos ha. Tama-tama, may maluto kayo. Ayun, baka ng manok ni Osang dyan na isira. O diba? Nakatutok ayun talaga. Nakatutok ayun talaga. No, kaya magayon na talaga pag
0: nakatutok. Uran daw, madam?
1: Oo. Igo pa ko takin.
0: Sulimang ayon, madam, sa Orpaw, madam?
1: Sa Orpaw?
0: Sulimang ayon, madam, sa Orpaw, madam? Ngayon na kanduwang babae sa Dakiantak?
1: Sayang ayon, kahantak nito, no? So, ano niyo sa nangharong mo dyan sa may Barangay Health Center tabi, Ewani?
0: Sa crossing ko pa, sa Balipong Kalye. May motor pa ako, nag-lidar pa akong motor.
1: May motor mo sana talaga. Kaya makaskason ka pala na, no? Oh, anyway.
0: Madami yung madam.
1: Dahil tabi dyan, sir.
0: Oh, madam, sa talk pala.
1: Ah,
0: ano madam, shout out ko pala sa Bargas ako si Kuyan. Sa police po si taga Kuyan, Bargas.
1: Si Sai.
0: Mabutong barkada si police. Si Sir Bargas po.
1: Ah, okay. Good morning, Tabi. Dugo na. dahil dyan ha, o gana katabi kisarong bilog na manok from Manok ni Osa. Congratulations,
0: salamat, Tabi, madame, sa'yo.
1: Magduman ka na sa natabi sa kung sa intabing branch na gusto mo ha, tapos mag-claim ka kan sa imong sarumbilog na manok. Congratulations, Tabi, sa imo, Mr. Cepeda.
0: Salamat po, madam. Salamat. Nakulaon pong talapas po.
1: Di pa nga, isarong minuto, Erickson. Ano, Erickson? Di nga, isarong minuto, dumi na lagi. Makaskaso.
2: Oo.
1: Di ba?
2: Makaskaso.
1: May nag-arabot pa dyan.
2: Eh, may kasunodan nga ni kaso na
1: primero na magdalagan. Iyon na talaga, no? Sama, sunod naman, Tabi, ha? Thank you so much, Tabi, say mo, Erickson, ma-extron na kita. Today ko pa tapos sa zodiac sign.
2: yan, Tabi, SM, and... Yan tabi asaman barangay sa lakay bring me digdi sa barangay Matagbak Tabaco City na pirmin pigatod sa inokan manok ni asang fried chicken house by chicken agit sa may chicken fillet pa ti ano si Ram and Zap Donuts sa mga babakal si Gabon sa branch kan manok na asang Boss Herbal Capsule may lakas ng binting natural na sangkap best coffee green 6-in-1 with herbal mix healthy ka na sexy ka pa Chowking Tabaco thank you very much Erickson Butas para sa One Radio 91.3 News FM pirmin tindog na.
1: Thank you so much, Tabi, sa imo, Erickson. Sabi ko na, sarong minuto, para nag-i-restoryahan kita, pakatapos ko magtaram kang rice cooker.
3: Wow!
1: May nag-abot na tulos. Ailing mo na iyan talaga. Ayan, kaya, ayan, tagasabi, itutok mo nga ni Permi sa One Radio. Ang programang inihatod sa indo kang Leo Lavandero.
4: Hala, gamutok ng labahan ko.
5: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ng Leo Lavandero. My full service, wash, dry, fold, detergent, and Fabcon for 149 pesos, max 6 kilos, 169 pesos, max 7 kilos, and 189 pesos, max 8 kilos. Free pickup and delivery pa for a minimum of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-780-0844. Because you deserve a break from your labahin, ipalavandero na yan, Leo Lavandero.
6: Huni na, yaon na sa Bicol ang Uragon na siomay. Ang Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Regular siomay o big siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor, araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Cup. Wanchu Dimsum Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, Orpaw, San Vicente, Tabaco City. Ang main branch, yung

0: on sa San Roque, Tabaco City, kataning an mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Demsom Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, Licensed Professional Teacher and Co-owner Gilberto Conde.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
2: Uy, nagbabalik po ang Tindog na Radio Show. Tapusan na nga niyan, Maniusan. Sabi kang texter, sabi ni Manay Badet. Dey, ka magaling yan ang ganday mo, natatapos ang Zodiac sign, ha? Nagkita na ako, sorry na po. Nabisi lang po kang barangay sa Lakay. Abangan tabi nindo sa aga naman, ha? Ang barangay sa Lakay niya to. Puro aldaw, may pamanok ni Osang kita. Sabi ko sa iyo eh. May pa barangay sa Lakay kita, Urol daw. May pamanok ni Osang kita, Urol daw. Kaya abang-abang. Kusog-kusugan ng radyo. Baka nga ni sa aga o sa Miyerkules, dagdagan ko pa ki second runner up ano, may Best Cafe Green. Maaga daw kitang sponsorship sa Best Cafe Green. Ano, tawon lamang kita maski mga pirang boxes para pampadagdag sa papremyo. Sa kita ayos. Mag-ingat ka kasi sa mga ginagawa mo dahil magiging reckless at lapitin ka ng disgrasya. Tama-tama, August bagangon yan. Kaya huwag kang makinig sa mga sabi-sabi at baka mapahama ka ng dila, di ba? Lucky numbers ay 4, 13, 29, 33 and lucky color mo ngayon ay yellow. Sa mga ipinanganak na may zodiac sign na Capricorn, December 22 to January 19. Good news para sa imo, dahil nasa maayos na kondisyon ang iyong isip ngayon. Wala kang topak. Pairalin mo lang yung mga disiplina mo at dire-diretso ka. Walang topak si Capricorn ngayon. Lucky number sign 2, 9, 26, 40, and lucky color mo ngayon ay blue. Ulala, uni na sa mga ipinangaki, tabi na may zodiac sign na Aquarius, January 20 to February 18. Hindi may iwasan yung argumento. May mga tao man talaga na mahilig makipag-argumento, pero ilayo mo sarili mo sa away. O, di na nga ni pagpatulan. Yan ang pinakasikreto para matahimik ang buhay mo. Huwag mo nang papatulan, Aquarius. Yung mga nanana dyan. Lucky numbers ay 7, 23, 40, 34. And lucky color mo ngayon ay lilac. Pisces! February 19 to March 20. Ano man ang gagawin mo ngayon, ay dapat ipaplanuhan ang mga tigigibo. Bakunsig isa ng payet. Sige, isang daguso. Dito gagamit ng KSF. Huwag kang padalos-dalos, Pisces. Pagplanuhan mo kasi. Lucky numbers ay 3, 19, 24, 36. And lucky color mo ngayon ay cream. Aries na tayo. March 21 to April 19. Magdiwang ka. Kasi unti-unti nang binibigay sa'yo ng universe at nakakamit mo na ang tagumpay. Kung patuloy pa rin pagsisikap mo, ha? Lucky numbers ay 3, 22, 34, 41. And lucky color mo ngayon ay orange. Ay, Taurus na kita, mga katindugon. April 20 to May 20. Marami kang gagawin, pero kailangan mong bigyan ng panahon ang pahinga. Alam mo, saro mo sa lawas mo. Then take to ang buhay. Kaya magpahingalo ka mapag napapagal. Ayun. Oh, lucky numbers 5, 18, 21, 36 and lucky color mo ngayon ay green. Gemini. May 21 to June 21. Lalong mapapalapit sa'yo, siya. Ay! Magiging makuloy at masentakman ng relasyon nyo kasi mapapalapit sa'yo siya. Ay! Lucky numbers ay 5, 26, 38, 42 and lucky color mo ay golden brown. Para sa mga ipinanganak na may subject sign na cancer, June 22 to July 22. Ay! Ang ganda naman ng cancer! Wala ka daw na problema sa pera ngayon. Maniwala, scam, scam! Maayos yung lagay ng kalusugan, walang problema sa pera. Sana all. Sana all na lang talaga.
3: Sana all.
2: At in.
3: Sana all.
2: Sa kabuuan, masaya naman at magiyan ang pakiramdam. Magiyan talagang pakiramdam mo pag di kang problema sa kwarta, buda, magayon ang kalusugan mo, cancer, ha? Lucky number side, 10, 29, 35, 40, and lucky color mo ngayon, ay brown. Mapapa, ulala. Ka na naman sa aga. Sa aga, tabi mo na naokitaki, best cafe green, ha, sa Rombax. Buda, manok ni Osang, ha, abangan nito. Ay, dahil na kitang kanta, hula-hula kanta, ano? Inabot na kita kung oras kang pagpaparam, ha? Alas 11 po, eksakto na tabi mga katindugan. Sa aga tabi, abangan nindo tabi, ha? Tama na naokitaki, best cafe green. Manay Eden, good morning. Eden, Marinel, Ellen, RJ Talier. Oh, pa-shoutout kay Alberto Talier dyan sa Visita San Miguel. Elsa Maniga, good morning sa imo. Tindugo na. Sa aga naman tabi mga katindugon. Abangan sa aga, kanta hula hula kanta ha. Hala, hulaan mo ang title kang kanta para mangga na ka sa lapi. Sa lapi. Ito naman po sa the number one radio station in the first district of Albay. One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na. Masunod na po ang tirador sa uno. Digdi sa One Radio. Bye!
4: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
5: Derek Tembiason, paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap!
6: MJD Situazon, lalalab ko ang manok ni Osang. Si Ramon!
7: Oh, si Rick Tembiason, paborito ko ang manok ni Osang. Sobrang sarap!
8: Si Beans Genesis Veralde. Ang manok ni Osang po ang pinakamasarap na tikman ko na manok. Palagi po ako nagbabakal pag wala akong ulam. At masarap po ang manok ni Osang. Masarap! Yum, yum, yum, yum!
4: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masiram ang manok ni Osang.
9: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage, asin da kunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212-520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
10: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! Paudi Arco Capsule. Paudi Arco. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claim.
3: Win

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
5: Radio. You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing magkibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno. Ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
6: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
4: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Mati News Director Ed Bordeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City. Radyo natin 91.9. Tirador sa uno. Tindugo na.

0: Iyon na, tirahon ta na, tatibado tirahon pa. Kariba, bagatugang dahi ko na pagparapahalawigon pa ang sa tuyang mga diskusyon. Taso bagong aga na po ng tanaman ini. Panangog ko na lang sa indo ang mga mainit na isyo. Ngunyan pong Aldaw, didi po sa probinsya Kanalbay. Isyo manungod po mga katindugon sa Weteng, didi po sa probinsya.
1: Hala!
0: Digdi baga sa tabako, waraman ki Weteng, adi. Ta, may gurang nga nina, naramdaman indo sugurang napig-interview ko digdi na... Nakikimahuro, nakikihuro na kay Mayorin na tugutan na anwete.
1: Diba?
0: Ay, nado ito. Nado akong mako ako pa ito. Kasuarin ko na ito na interview ang gurang na ito. Gahagad kay Mayorin na tugutan na ngayon si Wete. Pero labo-labo pala ang weteng sa Albay. Desa nang ribok-ribok ang mga PNN. Kunyan, ang pamayukan PNP. Matapos na expose mga katindugon ni Alwin Nimo na labo-labo ang operasyon kan STL. Or weteng. Anak ng weteng nga naman. Nag-iriwal sinda, no? Dailan po sa dakulang pira. Ano matindinig dita? Dawa nga niya small town lottery. Dawa legal nga yan operasyon. Igwa pa man giraray nga yan payola. Suduwang ngayon dakulang kontraktor sa Albay, buda suduwang politiko. Ganon. Nagbabayad ka na ng buwis sa gobyerno, may kikil pa, no? Matindi. Siisay daw ini mga politikong ini. Oy, may kapot ako digding dokumento kan pagpapatutuo mga katindugon kan 100 million pesos na... budget na pighagad ni board member o dating board member Vixiga Jr. para duman sa construction kan new hospital building sa Cagliari Island. Takan Biyernes nagkaigwa po ng inauguration. Medyo sa totoo lang sa iling ko may hinanakasyon sumagtugang na sigata. Kan inauguration mga katindugon kan iniyong hospital duman po sa Cagliari Island dahil lamang nauna biyanso magtugang dahil naimbitahan. Maski si Isay man, ano? Akulog sa buot mga katindugon, ano? Sa iling ko, may muto-muto nindiit ang magtugang na siga. So mga dahil man nag-asikaso mga katindugon sa paghanap nin budget, iriyoso rin yaon duman sa inauguration. Matindi. Pero syempre, dahil taman mababasol, takon ang Department of Health, iyo po ang nag-imbitar mga elected officials muda, mga ano ba ito? Mga inihong haralangkaw man na official kan gobyerno, digi po sa probinsya Kanalbay. Ito man mababasol dyan ang Department of Health. Kundi, kamong kota sa Department of Health, oy, buda sa Provincial Health Office, aram ko ta nindo kung sisay so nag-initiate kan budget, pig-imbitaran man nindo. Ta, di ka mo nasupog kayan na ibaan pinaduruman nindo sa inauguration. Tapos, so naghanap kan budget para sa 100 million pesos na building na ipapatindog dyan sa Cagliari Island, iba man so nagharampang duman sa publiko, baaka na adi. Ako dahil ko pigbabasol sa mga politiko na nagduman mga katindugon tabi sa, kunyan ha, sa inauguration kan edipisyo dyan po sa Cagliari. Kundi sumismong ahensya kan gobyerno mga katindugon na nagpadaraki imbitasyon.
1: Halas, tira!
0: Oh, kaya oni liwatang ko niya nung hindi mga katindugo na ipagirumdum sa sendo na si board member Vixiga Jr. nakakuha na naman kay another 20 million pesos na pambakal ni mga bagong equipment para po dyan sa Siga Hospital. Baka pag-abot kan oras, nyaon na mga katindugon sa mga equipment. Iba na naman ang nyaon dyan na nagpapasad-pasad tangani sa nansabiho na o kumako ngayon por dahil sa sakuya daki mga bagong equipment hindi sa Siga Hospital. May mga araw kaya kayan, adi, katindugon, ginagamit ka nagkakapirang mga politiko kung minsan ang pagkakataon na iyan naman lansinin kunyanin publiko.
1: Hala, tira!
0: Oo, para sabihin na kami ngayon mao, kami ang maukaan, kami ngayon nanginot kayan, di ba?
1: Tira!
0: Dapat sutama sana, sumatano sa natabi mga tugang abaakan.
1: Hala, tira!
0: Arayon pang eleksyon, nagkukurunyana na kamukan kunyan, inihong kredito kung kisay tabi.
1: Hala, tira!
0: Ang nga po kaan ano, inihong credit grabber.
1: Hala.
0: Oy, ipadangog ko sa indo, so ginibong committee hearing, kan postponement, mga katindugon kung may oras pa kita. Postponement kan barangay isinsanggunian kabataan elections. Ang sabi po ni, kunya, ni Comelec Chairman George Garcia, ready na ngayon kami kung pagbabasihan ta ngayon ang status ngayon. Kung ngayon 9 out of, ngayon, Kung 1 up to 10, 9 ngayon kaming preparado na ano, sa rankings. Yugon mo ah.
1: Hala, tira!
0: At yan yan. Hoy, sa standing kan Governor's Cup, mga mahilig sa basketball, so mga mahilig po sa sports, standing kita kan Governor's Cup, digdi po sa probinsya Canalbay. Nasa kunya na palang kunya, no? Inihong quarter finals na mga katindugon tabi. Perang team anatada sa ro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matatada sa 8, 4. Maglalaban-laban for championship ata. Iyo, adi, 4. 4 na sanan matatada sa 8 ini. Sakariso na. Matindi sumalinaw. O, ilingonin do, mga katindugon, sumalinaw. Bangan... Pigmemenos ka nagkakapira at maluluyang ngayon mga taga-Malinaw. Iyon ang unyan, ang number one sa standing mga katindugo. Dua na ang gana, day pang daog ang banuaan in Malinaw. Matindi ka mo dyan sa banuaan kan Malinaw.
1: Hala, tira.
0: So, tabako, di naog kasuod ma, mga katindugon kan, kundi ako nasasala, ligaw ba ito o ruwas? Ano so kalaban nindo kan tabako subanggay? Nalingwang ko ha. Pero nadaog so tabako.
1: Hala, tira.
0: Daog so tabako. May sarunggana na ang tabako, duwa ang daog.
1: Hala, tira.
0: Garo uwas so kalaban. Iyo uwas, ang kalaban palan kan tabako subanggay. Nakasaro naman ngunya ng uwas, duwa naman ang daog kan uwas. Alos pariyo ang standing budak kan tabako. Ang ligas pa iyo man. So, kunya na powerhouse, ligas pa. 1-2. Saro man ang gana, 2 ang daog. Ang pulanggi, powerhouse man ang pulanggi. Dahil pang gana ang pulanggi, may saro ng daog.
1: Hala, tira.
0: Pero dahil nagkakawat ang ginubatan, dahil pang daog ang ginubatan, dahil pang gana ang ginubatan. Ang papano ini? Ayan ang kalaban kang ginubatan. Higay. Pahit sa nakita, ngunyan na pagkaaga mga tugang. Kurukas kason ta na ini, si Sir Chip Ed Bornillas sa technical. Ed Bordeo, sagkod kita mga tugang, alas 12:30. Pwede mag-text. Pwede mag-upload mga katindugon sa 0966-420-2491. 0966-420-2491. Paabot lang kamo kan sa inyo mga impormasyon, mga mensahe, digi po sa loob kang programa.
1: Hala.
0: Babasahon ko po yan.
1: Hala. Tira.
0: Sa technical department, Sir Chip Ed Bornilla, Ella Bornilla.
1: Hala.
0: Ed Bordeos Potabi.
1: Hala. Tira.
0: 17 kanagosto taon 2026.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang ta sa pagpaabot ka mga impormasyon, mga barata. Kapartner tatabi ang Tabinas Store. Oy, kung kamo gusto magduro negosyo, muya po nindo na maghanap buhay, muya nindo magkaiguaning tindahan. Maski diit na dilensya, okay na yan. Ang importante, naghahanap buhay ning marangal. Diyan ka mo magsaod sa Tabinas Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Kunyan iyang kataid kang inihong ano na nga niyan, food park. Tabaco City Food Park. Yaon dyan tabi. Aran yun sa Sarong Lotto Outlet. Kompleto ricados dyan. Igo dyanin bagas, igo dyanin asukar. Gabos na pangaipuan bayanin do. Ah, sa indong tindahan, available po dyan. Lalong-lalo na ang kaping natural kaping herbal, so best kapi tabi.
1: Hala.
0: Available na maray dyan.
1: Hala. Tira.
0: Siyempre pa mga tugan.
1: Hala. Tira.
0: Yaon man tabi sa programang ini, ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Hala. Salamat ko na kina Mr. and Mrs. Rocky and Yoli Tabinas kan Tabinas Store.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang tamantabi ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo para po sa sendong espesyal na okasyon. Dahil na po magduwa-duwa. Diyan ka mo magpag-ibonin burak sa kunyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Maurag diyan mag-ibonin money bouquet, chocolate bouquet, best kape bouquet. Surprise bouquet.
1: Hala, tira.
0: Basta burak na pang regalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop ka mo. Puroktos kan Divino Rostro.
1: Hala, tira.
0: Aranihon man dyan sa may food park tabi.
1: Hala, tira.
0: So, pigpapararadahan baga dyan kan mo to. O, ang paglaog ninyo dyan sa may arko, ang primerong pwesto dyan, yun na po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira.
0: Iyo po yan, tapos may mahiling ba ka mo dyan na meat shop? Ang kampangan ng gadkan meat shop na yan, iyo po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Kaya pait na kamo, dyan na kamo tabi magpag-ibonin burak na pangregalo. Hanapunin do si Ronnie Bio Barsagata. Amo yan. Amo Tabi, yan ang satuyang kapartner sa programang ini. Salamat Tabi, Sir Ronnie, isa kunyan, pagiging partner kan programa. Siyempre pa, mga tugang katuwang taman sa pagpaabot ng mga impormasyon. Ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, kung raot na tabi ang sa inyo mga cellphone, lay magduwa-duwa, ipahirahay nindo sa pinakang maurag na parahirahin ng cellphone, hindi sa siyudad din tabako. Pulido magtrabaho, barato sa natabi dyan ang serbisyo. Sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, wala ka nang hahanapin pa. Bako sa ng cellphone, ang kayang trabahohon dyan, ang kayang tirahon dyan. MacBook, tablet, laptop, printer, computer, kayang hirahayon po dyan. Buda, nagpapakuya naman po dyan, nagpapautang ng cellphone. Kaya kung dahil kaning pambakal, taraut na sa iyong cellphone, pwede ka dyan mag-utang. Download mo lang application na Skyro, pwede ka nang makautang dyan ng iPhone. Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Tomas Cavillis Street, Barangay San Juan, Tabaco City, Kataid, Gang Kasaul College. Igwapa sindaning sarong branch, dyan po sa Kalaban, Kansiga Avenue. O dyan magatabi sa ASY Building, pasiring ka dyan sa may simbahan ni San Juan. Kahilera kan 7-Eleven, yaon po dyan ang Sweets.com Gadget Center. Para mas madali tabi ang komunikasyon, i-chat nindo ang page na Sweets Cellphone and Computer Shop. Panapon nindo si Sir Junior kaya si Ma'am Hazel na Sardinya. Ay, sa mga mapag-ibo tabi ni Inharong, nangangaypuanin bye-bye sin graba na barato, pigdi-deliver kung sa'yong ka nagpapag-ibo kan sa imong mansyon. Pakipag-partner na kamo sa Malayo Gravel and Sand sa Proctos kan San Antonio, Tabaco City. Panapon nindo si General Manager Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand. Basta bye-bye sin graba sa pagpapag-ibo kan sa inyo mga mansyon. Diyan na kamutabi sa Balayo Gravel and Sand sa Proctos kan San Antonio. Kapartner taman sa programa ni Honorable Mayor Ray Bragay, Servicio as in Progreso para sa Tabakenyo, Tabaco Rising. Albay Rising pala ang ibaman ito, no? Honorable Municipal Mayor si Ikapos Bilo kan Bagong Malinaw. Happy sa nasabi ni Mayor Xi.
2: Hala.
0: Morning, Mayor Xi.
2: Hala.
0: Nakaduwa na ka mo dyan, Mayor, sa Banuaan kan Malinaw. Ah.
2: Hala. Tira.
0: At hindi pati ang Malinaw, albay, ta, nahiling ko sa picture ni Mayor Xi, buda ni Vice Mayor Abby Cargulio. Ah, nakasuporta.
2: Hala.
0: Matindi, ano, nagiling ni basketball, live na live naman sa Albay Astronom.
2: Hala.
0: Ayan ang pagbanog, sabi nga ni.
2: Hala.
0: Ipahiling ang suporta sa mga paragawa.
2: Hala.
0: Kaya hiling giganahan sa mga basketball player kan Malinaw Albay. Nakaduwa na, dahil pandaong.
2: Hala.
0: Matindi, ano? Alapait, katuwang taman sa programang ini, sinda board member Carol Siga, board member Big Siga Jr. Servicio as in pagreparo sa mga taga Premier Distrito na po nagkikibrada. Poon ka ito sa kudsangunyan. Servisyong Siga man gilayon.
2: Hala. Tira.
0: Mantinido, sostenidong servisyong siga.
2: Hala, tira.
0: Ka-partner taman si City Council Riner Burse. Tandaan, kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Riner Burse. Tandaan,
2: tira.
0: Riner Burse.
2: Hala, tira.
0: Siriman, si City Council Ruy Bon Imperial.
2: Hala.
0: Matik sa servisyo, matik na yan.
2: Hala, tira.
0: Alas 11:26.
2: Hala.
0: Labo-labo na kita. Bago kita mag-commercial break, mga katindugon, may bisita ako digdi. Maraman ta kung ano sa tuyang maipaglilingkod, mga katindugon, tabi. Marinaw tungo na kay Briagas Adlao Janpon, kay Eden Alim, Melza Canoy, Manay Shirley Sabilla Villar. Ay nako, walang kuryente sa Kabasan, baka kay Elbay. Good news, Sir Ed. Pa-shoutout sa pamilya ko sa Pawa, Tabaco, Porcuatro, mga Berlon family watching from Hong Kong. Nagiling from Hong Kong si Manay Aileen Coates sa Berlon. Cherry Car, Marina Udto, Perla Bindal, Marina Pagkaudto. Pahit sa nakita. Sa baga taga-Baclayon, baka kay Albay, Marina Pagkaudto mantabi sa mga taga-Baclayon, kay Jonah Bernal. Jonah Bernal, Barcelo, Marina Pagkaudto tabi si Imao. Happy birthday da kay Glory Ann Barcibal. Bernal Barcelo. Marina pagka-morning tabi sa imo, Jonah. Buda dyan sa imong mga kabarangay sa Baclayon, Bakakay, Albay.
2: Hala, tira.
0: Ige na, Sir Chief. Kunya nunta na, Sir Chief, sa tuyang bisita. Tangani na makabuelo na kita, mga katindugon, sa pagdiskuter kan mga isyo. I-accomodar ta na tabi ang sa tuyang bisita. Padaguson ta na tabi, digdi, Sir Chief. Ngani na maisihan ta kung ano sa tuyang may paglilingkod. Ano po? Sige, ta may bisita kay ako digdi mga katindogon. Ramon ta kung anoan sa tuyang may paglilingkod sa iyo, ano. Pukawin na po diyan tangani na priority ta mga arong kay ni mga tugang sa programa. Adi, mas maray na inot sinda tangani na maraman ta tulos kung anoan sa tuyang may paglilingkod. Maray na po.
3: Marinaud to man po, sir.
0: Marinaud to. Ano po pangaran, tabi?
3: Isabel Cerillo po.
0: Isabel Cerillo. An mga Cerillo baga, tabi? Mga taga Malinaw or taga Tiwi? Taga sain ka po?
3: Taga Tiwi po.
0: Sain ka po sa Tiwi?
3: Naagas po.
0: Naagas, Tiwi Albay. No, kita, bi Isabel. Naagas. Pero ano po edad mo?
3: 32.
0: Okay. Ano lamang po ang may paglilingkod, misa sa imo?
3: Magad po lamang, sir, na date na tabang po para po sa kuyang 8 months buda, 2 years old po na panggatas po kanduwa ko pong aki buda, maski po pandaya per po, sir. Dahil po kahit ngayon nahanap buhay, sir.
0: Iyo, adi. Pirang bulan ang aki mo?
3: 8 months po, buda, 2 years old.
0: Duwa ang aki mo?
3: May bale, ano po, bale po, tulo. Sumato ako po, 7 years old po, grade 2.
0: Okay, 8 anyos mo buda so
3: 7 years old po buda 2 years old buda so bunso po 8 months.
0: 8 7 8 yugun 8 bulan, 8 7 saka 8 bulan.
3: 2 anyos po sa panduwa. 2 years old.
0: Ay nalilibong ako lad ka.
3: Sumata po 7 years old.
0: Okay, 7 sumato ah.
3: Sa panduwa po 2 years old.
0: 2 anyos. Okay.
3: Tapos sa pamtulo po 8 months.
0: Ano yung 8 months? Okay. Hayan si Mr. Motabi.
3: Nawaran po sir ki trabaho. Taday man da pong budget so nagpatrabaho sir.
0: Hayan siya nang katrabaho tabi.
3: Construction tabi sir.
0: Construction worker.
3: Ayo tabi sir.
0: Kawawa naman ano. Sa in kamo nagano? Ikaano ang hanap buhay mo?
3: So ngayon sir, nagtunong po muna ako sir ta nagbe-breastfeed po kaya ako sir. Tapos so saro ko sir tig taga-abay-abayan ko sir pag nagatagagibo po ako sa logkang harong. Mm-hmm. O kaya may tig-importante man po akong tiglalakaw. Dati po sir nagatrabaho po ako, naglalabada man po ako sa mga bakante po baga sir na pwede pong mapaglaogan po. Nagatrabaho man po ako dati sa kantin para hugas po. Ngayon po sir, dahi man po ako makatrabaho ta nagpapadudo po kaya ako sir sa bunso ko.
0: Kaswarin pa din trabaho si Mr. Mo?
3: Maano na sir, masarong bulan na labi na ta. So nagpatrabaho po kay sa inda. Nagduman po siyang pinakang hudyan dahi pada po da sir na budget.
0: Isang bulan ng bakante si Mr. Mo, aday?
3: Iya po.
0: Yan pa, ano ang pang-oral daw? Saan ka mo nagkuko ang ano?
3: Pag...
0: pang-kurukonso mo?
3: Pag-igwaman po, sir. Halimbawa, ngayon may mapa at trabaho man ngayon sarong aldaw ngayon. Nakaka-extra man po maski sa sarong simana, sarong base man po. Araw ngayon po, cancer. Ngayon may ipag-ibo ngayon po na ngayon may ma... buhos nga kay Harom. Uh-huh. Duman po, nakaka-extra po siya.
0: Ta construction worker si Mr. Mo.
3: Iyo po.
0: Iyo di. Panudo kayo niya di. Mga tugang, mga pudang ka natabi, tangani, madangog ka kan mga paraan tabi. Ta kami, baga digdi sa One Radio Sabel, wara man talaga kibadget. Iyo
3: po.
0: Mga pudang ka, try natin na makahanap ni tabang sa mga para dangog. Sige po.
3: Mahagad po ako ni hindi na tabang po sa indaw mga nagdadaong po digi sa programa kang One Radio. Ngani po, igwaman po akong maibakal man po nagatas kang sa kuyang aki na dos anyos, buda 8 months old po na aki. Dakulaan po natabang po ito sa kuyang mga aki po na makadodo po ngayon na aldaw. Taday man po talaga so agum ko nakakalaog. Taday man po budget so nagpapatrabaho sa inda. Dakulaan po salamat po sa indong mga matabang, maabot pantabang po digdi sa istasyon na One Radio. Salamat po, tabi.
0: Arayo bagaan na agas, adi?
3: Ang ngunyan po, tabi, sir. Ako po ang taga na agas. Bali, suagom ko po, taga San Lorenzo.
0: Ah, sunyong ka sa San Lorenzo ngunyan?
3: Iyo po.
0: Una ko, halika pang na agas.
3: Dayman
0: okay
3: po.
0: Anyaong ka mo dyan nag-stay sa San Lorenzo ngunyan?
3: San Lorenzo ngunyan po. Nagre-rent man po kami, sir.
0: Happy piyesta sa Sendo. Napiyesta pa sa nabagay dyan sa San Lorenzo.
3: Sa Indaman.
0: Sa Sendo, dayo, so ang piyesta.
3: Dayman, sir.
0: Nagre-rent ka mo? Iyo po. Paano kaya nagre-renta pa?
3: Yung ani po, ang tigisip mi man, sir. Sabi ko ani po sa agum ko, tibaad lamang, igwa ka lamang dyan, ma-applyin lamang, maski pa paano baga, sir, sa ano, so mga boy baga, sir, pwede mag-oro extra abang niya ko, dahil pang budget, so nagpapatrabaho sa Indo.
0: Kung ba na pong kaipuhan Indo ning kunyan, construction worker, ali?
3: Iyo
0: ano
3: po,
0: si
3: sir.
0: Masun si Mr. Mo, bako man?
3: Labor man sa
0: labor. O pwede na yan, makangayipuhan ka mo ning helper, tabi. kung takon man nindo si Isabel na Cirilio, makaigwa man lang mga trabaho si Mr. Mutabi. Adi, mapagalon magpaparahanap ning kunyan, pang-oral daw.
3: Iyo po, sir.
0: Diyan pa lang ka mo nag-isay. Saan ka mo sa San, anong purok ka mo San Lorenzo?
3: Purok 3 po.
0: Purok 3 sa San Lorenzo, Tabi, Isabel. Iyo, halat-halaton mo, Isabel, ha?
3: Iyo, Tabi.
0: Baad makako, alamang kita ning tabang. Salam. Makihalat-halat na lang. Tatigiling ko sa kayamanan ko, sinsilyo niya ako. Sige na, Tabi, Isabel. Kahalat-halat lang sa baba. Sir Chief.
3: Salamat po,
0: sige, sige, sige, Sir Chief. Ayun yan si Sir Manny. Yaon dyan si Sir Manny. Body ko, saray ng kayamanan si Sir Manny. Ta, abunuran ko na sana. Ta, tigiling ko so, kunyang kunig di, sinsilyo niya. Irak mo. Sinsilyo na sana yan. Pigabrihan ko so, sa kuyang kunyan, inihong tiglalagan ng kang kayamanan, aba, aka na, nahiling ko, puro ragay, mga tuga. Pati an sa kuyang pigkakaganan ng kayamanan, grabe na ang pagtiyo. Ragay na sa katindugan. Irak man, ano? Ay, pambihirang buhay sa mga baka. Ano na ini? Ay, dyan ki Ate Ella. Ayun doon si Ate Ella. Tapabawasan ko dyan ki Ate Ella. Sukun yun. Kung iguana kita dyan na ayuda, Ate Ella. Pabawasan na dyan, Ate Ella. Buwasan mo sa na Ate Ella ki kunyan. Bako man sugo kunyan, Ate Ella, na dahil na akong pambakal gatas man, ha? Ipisil na maubusan kitang pambakal gatas. Bada ko naman ang mga puda ni Igdiyo. Ay, pambihirang buhay sa mga baka ini. Tapos napagtiyo sa kinaabahan. Dahil lamang inisisabay sinasabel si Rilio sa kunyan, tupad program kang gobyerno, ano? Uy, Kap! Kap Tupi! Pag-arog kayo ni Kap ang kababay. Pagtagasabayaman, tabi Kap sa ano? Tupad! Nga ni, maski puro papa, ano? Makuyanan lamang tabi Kap Tupi, makahangos-hangos lamang sa pangkabuhayan showcase. Tahirak man. Iyo hirak man tabi, makairak bagang arog kainin kababayan ta ano? Na nangangaipuhan mga katindugon.

0: Egit, dakul pa kitang pag-irestoryahan mga katindogong.
1: Hanap buhay
0: at mabuelo lang kita. Abuelo lang ako, mabasa ngun ako kan mga impormasyon na niya only di. Happy lunch time tabi, Selly Balbin, Grace Buelya. O sumuya magtabang, ah, digdi po sa satuyang kababayan. Ano po, na uya digdi mga katindogon. Oy, ano bang gitong ko pa ini, madam? Oy, Ate Ella, may pigchat na ko digdi si kunya, si ma'am. Sir Ed, ako mangkota ma dyan sa One Radio, kaso day ko aram kun sa iniyan banda, tamahagad mangkota ako tabi, kitabang, iyo po. Pero, gusto ko po na ipasabot sa sendo, ano, na One Radio, wara man po talaga ki sa diring budget, para po sa mga financial assistance na kinakaipuhan nindo, kami po naglalaoman sa mga may mayumok na puso na paraan tabay ta, iyo po yan ang satuya po na pigsasarigan. Sinda po talaga nagiging katuwang ta. Ramnindo, sa totoo lang, ako nga ni, pag may mga arong kaining sitwasyon mga katindugon, na kung minsan iabot man kita ki kunyan, inihong kapigaduhan sa buhay, makakurokonsensya kung minsan, dahil nakakabunot din si Fernando po Jr. mga katindugon, ano? Makakurokonsensya mga katindugon tabi. May mga sitwasyon asin pagkakataon na talagang ang sendong lingkod. Kaya, ano daw kung ibalik ko giraray susungpor akos pagudwa, eh? Bago kita, day na akong dakol na introduction. Ito na sanang introduction ko. Magkanta na sanang ko. Paghulugan giraray nilo. Maski urutro ang kanta, no? Pwede man nga ni Gaidlo pang hinirang pagkanta. Bihirang buhay yun. Nga ni makatabang kita, ano daw kung ibalik ko ito? Bawasan mo, sir, so sa malita mo, so budget mo, sa pagkapitan mo. Iyon ang gad ko tadi. Taday man lawos ang eleksyon, bawasan ko so sa malita, tadi.
2: Tira!
0: Ay, pambihirang buhay sa maabakan. Bawasan ta, so sa malita ta. Ugaring, sagkod man sa nasa malita. Ano, may malita ko naman sa harong, color brown pati. Color brown pati, an maleta duman. Alat ka. Okay, sige. Sana makatabang ang date na ayuda mi dyan tabi, Isabel, ano? Sa saimo. And sa mga muya po magtabang niya, hindi po si Isabel. Para, kunyan, uyugon mo tulong aki, sudos anyos, pigpapagatas pa. Taday pa man nga ni Susaro, 8 bulan pa sana, pigpapadudu niya mga katindogon. Susaro, ta dos anyos, day pa. Pwede na kutay ni mabutas ang dos anyos. Kundi iyo mang girar, pag nabutas nga ni ang dos anyos, mapakaon karaman kay ni. Maasika-asuka na kan sa mga masustansyang pagkaon. Kan sa aki. Ganun talaga ang buhay. Pagkatugang sa ibabaw kan. Kaya so mga mataw po ni Intabang, ano, pakikunya na lang, pakihato na lang, tayawang po digdi si Isabel, naghahalat po kan ayuda. Pasensyal mo na, Isabel, ha, ta, ang sakuyang kayamanan, sinsilyo sana, tabi.
2: Hala, tila.
0: Kaya isa na ta, pag tuminugod si Lord na makasingkog ako ni Manandribo dyan sa tinampo, dahil tanay uli sa may sadiri, ipanaon. Very bad ka ngayon, sir. Panaw ta sa mga nag-aragad tabang. Diyos mia, Pertigones. Day, pagka kunyan, inihong tawag nito, sinuerte ako mga katindugo na magtama sa luto. O Isabel, Isabel, day kang una maguli ako, tamay nagtatong ayuda, digdi sa imo baya tabi, Isabel. Yan, salamat tabi, sir. Uning nakablo si Mr. Sir. Thank you so much, sabi, ano, sa mga nagtataroning tabang, digdi para sa piyugon mo, sarong ina mga katindugo na magkusog nin buot para sa na susayang aki, masustintuhan mga katindugon sa pangaipo. Ano? Makunyanon baga, makapod kayan, makaruyugto sa buhay mga katindugon tabi. Kaya kita, masuswerte kita na nagtataoning ayuda mga katindugon sa sainda. Kasi hindi tayo yung humihingi ng tulong. Ano po? Iba ang pagmati na kita nagtatabang kaysa kita so naghahagad in tabang. Ako na-experiencean ko na yan. Pati ang paghagad in tabang mga katindugon. Ano? Talagang hihibugan muna sa nansay mong pamandukon para sa pangangaipukan sa imong pamilya. Ganun talaga eh. Alas 11:40, mabultada pa kita mga manoy, mga manay. Sa pagbultada ta, mga isyu naman tabi ang tirahon ta. Diyan sa nakamaw, tarigdi man sa nakotabi.
3: Something uplifting, somewhere convenient, somewhere with an awe-inspiring view. Soak up the beauty of Bicol in the newest deluxe accommodation in Tabaco City, the Blue Hotel, situated in proximity to the central business district of Tabaco City and giving you the uplifting views on Mayon, the sky, and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for two, whether for a date night or an all-important business meeting, you can't go wrong picking a spot to meet at Bene, Italian Cafe, Boulangerie, and Patisserie, located at the third floor of the Blue Hotel. Taking inspiration from the Italians' passions for life's pleasure, Bene offers a dining experience that will be an absolute feast for your senses. Looking for a place to relax and recharge? The Blue Hotel has six different room categories valued as low as 5,150 pesos per night, each with its own unique feature, whether it be a private dating pool, a great view, quick access to the main pool, a mini kitchen, or its own easy access garage, all mindfully configured to suit varying needs and preferences. Looking for a place to house your celebrations? Safira Grand Hall is embraced by luxurious touches that are meant to tickle your senses. In this function hall, you can turn your milestones into memories, whether it's for your family, friends, or colleagues. Now, what else are you looking for? The Blue Hotel has it all. For bookings, rates, and other information, you can reach us through via messenger www.facebook.com/thebluehotel. Phone numbers 0985-110-8592-052-820-4954. Email us at reservations@bluehotelalbay.com.
4: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
5: Classes begin August 10.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marami na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Training para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
10: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
11: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwani mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
12: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: One Radio.
14: You're listening to One Radio
15: News FM.
16: Tindugo na sa buong Bicolandia.
17: Ano na? Ang bihirang buhay sa mabak ini. Ice to the ball, sabi kan mga para basketball. Delikado, pag day ka nagpaparahiling kang bola, talagang tatamaanan sa imong angog. Burugtian na ini, tayo na ini. Mga tugang maribok na naman digdi sa albay, dahil lang po sa isyu kang weteng. Dahilan sa isyu kan payula, si Nimo, si Cap Nimo, kan Anislag Daraga Albay mga katindogo, nagluwas na naman. Midbidun ta na bagi ni si Nimo. Saro sa mga nagsasabi na ako ngaya ang whistleblower ngaya kan weteng payola digdi sa albay. Ngilala na natin ito, di ba? At alam na natin kung ano ang karakas ng taong ito. Kaya ang sabi ka, diba, dahil naman ngayon ang kapanubod-tubod. Bako na ngayon, credibly ang pigtataram ka yan, unong sa weteng. Oh. Buda, so bulahan, kan small town lottery duman sa Ligaspi. Mga katindugon, inapunan ng Granada. Dangugunta ini ha, si Nimo mga katindugon tabi.
18: Maligayang araw po sa mga kababayan ko dyan sa Albay.
17: Nawara lugod si Finding Nemo, tro.

0: Na-dismiss, natanggal ang nasabing politiko. Ngayon, lalabas po uli ako para ibunyag uli ang mga payola na naman na tinanggap, natatanggap ng mga politiko dyan sa Albay. January po, nananahimik ako. Halos hindi na ako nakikita dyan sa Albay. Kasi umiwas po talaga ako dyan. Kinausap ako nila para i-operate ang weteng sa ating probinsya. Sabi ko nga, nananahimik ako. Sila ang kusang lumapit sa akin. Kausap ko po, bago mag-operate, ang dalawang malaking kontraktor at dalawang malaking politiko dyan sa Albay. Maganda po ang naging usapan. Ako ang nasunod sa kalakalan ng weteng. Hanggang dumating yung panahon na natigil ang weteng, lumabas po ang prangkisa ng STL. May kinuha silang mga konsultant sa Davao. Out ako sa laro. Sabi ko, okay lang. Subalit, dumating yung panahon. Hindi sila nakakasimula at hindi sila nagkakasundo-sundo. To make the long story short, napilitan silang kunin uli ako. At ako ang ginawa nilang operator or operations supervisor ng STL dyan sa Albay. Malinaw po ang usapan, kahit legal ang STL, pero may payola ang mga politiko. Lalong-lalo na ang dalawang politiko na kausap ko. Sabi ko na nga, lalabas po ako. Kompleto ang aking ebidensya. May mga picture kami kung saan kami nag-meeting-meeting. May mga conversation kami bago nagsimula ang weteng, ang STL, habang naglalaro. Ngayon, isang politiko nagsabi na babaliw na daw ako. Pwes, tingnan natin kung sino ang mababaliw. Hindi ko po sana gagawin to. Hindi na sana ako lalabas. Nanahimik na sana ako. Halos 3 linggo na hindi ako nakikialam ng operation ng STL dyan. Subalit, may mga report po sa akin na itong dalawang kontraktor, itong dalawang politiko, may kiniusap na mga tao para itrabaho ako. Kaya, sige, galawin ako ninyo. Ipatrabaho ako ninyo. At lahat ng ebidensya, lahat ng kalokohan, nakaredy na. Marami na sa kapamilya ko, marami na sa mga kaibigan ko ang nabigyan ko ng mga ebidensya. Galawin ako ninyo. Okay lang, tatanggapin ko. Pero susiguraduhin ko, sira ang political career ninyo. Nag-meeting-meeting tayo. Kami, sa Quezon City. Malinaw ang sabi ko. At ramdam ko naman na ginamit lang ako para maging stable ang laro ng STL dyan sa Albay. Diba ang sabi ko? Kung kailangan alisin ako ninyo, okay lang. Magsabi lang kayo anytime, walang problema sa akin. Pero anong ginawa ninyo? Binastos ako ninyo. Nagpababa na kayo bigla ng mga tao na wala man lang kayong pasabi sa akin. Basta nyo lang pinaalis ang mga tao ko sa lahat ng istasyon. Ngayon, pag-iinteresan pa ninyo ang buhay ko. Sige, magkasubukan tayo. Ilalabas ko ang buong detalye sa tamang panahon at sa tamang lugar. Maraming salamat ulit.
1: Yan, si Kap Nemo, kan Anislag, mga katindugon. Pagbubulgar niya. Kunyan pa lang an, inihong premierong video pa lang ang mga katindugon tabi. Alatunta na mapangarana niya kung si isay po ni mga politikong ini. Gwapa din sa rong video. Unong ini mga tugang sa nangyaring pagpasabog kan kunyan, inihong pigbubulahan ka ni Small Town Lottery,

0: Ang ugon tagiraray. And taod-taod isinultaman so naging privileged speech ka ito. Mga katindugon ka nakalihi sa Pebrero ni Congressman Alfredo Garbin Jr. ka nako Bicol. Ha? Padangog ta sa Indo, mga tugang tabi. Para inaining sabot. Ha? Sabot-sabot lang tayo. Nagkakairintindihan tayong lahat. Oni po. Sa pagsabog, mga tugang kan, so nangyaring pagpasabog ng Sarong Aldaw. Lahat ko natabi, barkada. Ano pa, badangog ta, may puminos ngak, mga katindugon, ano. Ano ba, kaso binari, tatanin ni Subago, bago kita kaposo ng oras, hindi. Kaparsa ta, tinapukan ng Granada, so Lucky Gem Building sa Phase 2 kang Imperial Court Subdivision, kan Sarupong Aldaw. Ano po, ang pahayag ni Cap Nimo.
1: Salbay. Halawin niyo po ulito, Cap. Lumabas po ulit ako kasi gumawa na naman ang senaryo. Ang STL dyan sa Albay. Gaya po ng ginawa nila. Nung ako pa ang operation supervisor dyan. Nung halos sunod-sunod yung tama, sinunog nila ang bulahan or draw court ng STL sa Daraga. Ngayon, halos dalawang araw po, tinatamaan na naman sila. Sa pagkakaalam ko, halos mahigit 4 milyon ang tama sa kanila sa dalawang araw. Marami pang tao, marami pang kabo ang hindi nababayaran. Kaya gumawa na naman sila ng senaryo para palabasin na may nagsabotahe. Sila lang po ang may gawa niyan para pagtakpan ang kalokohan sa loob ng corporation na yan. Abangan niyo po. Kayo po mismo mag-imbestiga. Sila din po ang may gawa niyan. Dalawang beses na nilang ginawa yan. Gaya nung una, nag-isip sila na akong may pakana. Ngayon, ako na naman ang iisipin nila na may pakana. Ang kababayan ko dyan sa Albay, huwag na po tayo magpaloko sa mga politiko dyan. Iilan lang ang matitinong politiko dyan sa Albay. Maraming salamat po ulit.
0: Sikap, Painting, Nimo. Daud-daud mga katindugon sa pagbultada ta, so privilege speech ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. unong sa weteng sa Albay. Sabi nga ni, kan pagiriba mi sa hanap buhay, banwaan. Kamu ang husgado. Kamu na sa natabi mag-atid-atid. Sirisay na mga politiko ba yan? Nanta kaya man tabi kap ni mo, dahil mo paman pipangaranan, grabe paman ang pabitin-bitin mo. Ngani, maisiyan na kan publiko, as in, marama naman kan tawo. Ah, konsisay, tangani na makapaghayag man sa mga politikong pigbanggit mo, kan sendang ladong. Pero naturalmente, ako, mataram nang ngunyan. Dahiyan na ako ang mga politiko nga ngaranan ni Nimo. Pero syempre, mabasi kita sa ebidensya. Kasi sabi nga ni po ni Gas sa Bilgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Base sa aking hawak na ebidensya, nung nakaraang linggo, nung tayo'y nagpabola ng weteng, ilan sa kanila ay nabigyan natin ng payola. At yan yan, mga tugang, standby lang.
2: One Radio, 91.3 News FM.
3: Tindugo na.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Spaw de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
5: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
6: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell, cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
7: Nawawala ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
8: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Hey! Idali yung tanang. Talas 12:07 na makaskason bagan oras ang
6: hala.
5: Ito pagparasayangon ng oras. Kalieha Juni, Marina, ututabi sa imo. Ay Herman, Bulima, Buna Obra, Marina, Uto, Sired, Siring Mampo sa mga tagahinatnyog. Kumusta dyan sa CDR ay mutabi, Herman? Garo, gulpi ang pigrespondihan nito na vehicular accident, ano? Melds, Kano, Isired, ako man ko ta, madyan ka, so day ko aram. Okay, nabasa ko na yung subago. Kay Hermika Caudilla, good morning. Kay Arjie Talier, shout out da tabi ki Alberto Talier, nabubuhay ang kalag pag nadadangog ka from Visita San Miguel. Yugod mo ini. Buhay ang kalag ni Alberto Talier. Bito, marinaw to sa imo bito.
6: Hala, tira.
5: Kay Nurse Man, good morning. Pa-shout out kay Hiner Manuel of Kinastilyuhan. Marinaw to man kay Jael Birano. Diyan ka sa inini Birano, Camo and Bilardo family. Diyan sa buwang, marinaw to dyan sa ino.
6: Hala, tira.
5: Alipasan ako dyan sa bukid kan sarong aldaw. Ta nagreparo ako dyan kan masuwa tabi Jael Birano.
6: Hala, tira.
5: Di mo lamang ako sinabatyan kanso nagbabaratak na lang ka. Dahil kumuya ang proposal ni Ner na mapaapod siyang asimbliya taon-taon para madangog problema kan aliko. Ang problema ta, urual daw, alangan man maghalat pakitakisan taon bago paghurunan. Bawasan mo su editorial sponsor mo kaso bago itao mo kay Isabel. Haling mo naman si Uslaw. Mernol Bermejo sa Tiglaugang Kukuta, sir, sa Pampanga. Tigpahanap akong tauhan, nakakabit ki mga salamin sa building. O ito, nakauli na ugaring si kunyan, si Sabel. So aki dawa dae na dae pa ibutas, taakiun pa, suamaan butasun mo na, ailing mo na. May tama man si Melskano yan o. Butasun na suamaan o. Ako nga ni sir, anom suaki ko, supang anom, isang bulan pa lang. Daing trabaho si Ago, mapagalon isipon si Red. Pero kinayaman gay raray para sa mga aki. Iyon ang sinasabi ko, ano? Mapagalon ang buhay pag daing trabaho. Kaya supagal ko, tigdadangog ko na lang sa imo, sir, para mawala, mawalan ang stress sa tigbabantayan ko sa programa mo. Maski puro pa paano pala nakahaliman ang stress na yung kamugtak ang programa, ano? Kay Ellen Visa, ano na naman ang aligasyon ni Kap Nemo? Aniyari sa pasabog niya kay ito kay Grex? Eta, so kay Governor Grex baga, siya man kay ito so nagsampa ning kaaso sa ombudsman. Ang sabi niya, mga tugang, nadangog baga nindo siya mismo nagtara. Napahali niya daan na sa posisyon si Governor Grex. Dahil anduman sa isyo kan payola, mga tugang tabi. Pero ang sabi, inurong niya so kaso. Enen mapagal, baka urong sulong man girare ini mga katindugon tabi. Adi, unurong sulong man sa talagang ang kredibilidad mo bilang sarong nagsasabi na ika whistleblower kan mga inihong kalukuhan pagabot sa sugal. Talagang ang kredibilidad niya mabawas mga katindugon. Saro yan sa tigaw ko kunyan tigtitimbang kang korte. Yung kredibilidad mga katindugon kan saro po na nagluluwas sa testigo. Joshua Amaseya, pangarana na nga niyan. May part 3. Part 2 ba ya? Itong kunya na ito. Pinutula. Duman sa part 2, dumanda ang inararanan. Dahil papipaluwas pa, no? Anuan, sige na sanang pangaji ni Herman ki aksidente nga ni may respondihan. Nahilig mo na. Dahil man tabi Oslao, no? Kuya, Koy Suroni, maray na auto sirin, pabati po kami digi sa Paroksay Santo Cristo kay Ribelie na nagdadangog sa Imoral daw. Kay Eva Siligio, shoutout sa sakuyang ama, Prisco Splana, kan matagbak, na uguton magdangog, maski nalilibong-libong na ano. Oy, condolences palan sa pamilya Malonda dyan sa Baybay Malinaw Albay, ano? Nakuha na palan so tigahanap dyan na si Lola Anis katindugon tabi sa makangkong daan ako mamundong bareta kasi nako awara na nin buhay mga katindugon tabi, ano po, condolences sa pamilya Malonda sa kamunduan na sa inda pong pigaagihan ngon yan. Anyways, padagos kita kan buhay, taganong talaga ang buhay digdi sa ibabaw kan earth mga tugang tabi, digdi na kita o balikan ko mga katindugon ha ta bago naglataw si Nemo, kan mga pasabog niya unong sa weteng, si Congressman Pido Garbin, kan ako Bicol, nagkaigway nining privilege speech mga tugang, kan nagtalikod pong Pebrero, ngunyan pa sa nang taon, kan ipapundo mga katindugon digdi sa Albay, sa operasyon kan small town lottery, na dapat kuta na, matatapos ang kontrata kini sa Oktubre pa, ngunyan na 2026, pinapundo sa operasyon kan small town lottery. Kaya, nagluwas sa mga espekulasyon, mga bareta, nasagkod sa ngunyan, mga katindugon tabi. Kung may nagkadarakop man na nagpapataya, nakakaraluwas man sa naning kulungan. Kasi naman ang piyansa. Baad maarog si Kanimo Kibikoy, siging rekant man sana, tapos mabalyong lado. Iyan ang mapagal. Pero ano siya? Nag-recant lang pero dahil man nagbalyong lado. Inipong sinimo. Takarong natapos sa kaso ni Governor Grex Lagman. Tapos sa itong kasong ito. Kasi may nareceive kitang information na minatrust na nga ni mga katindo kung ining sinimo. O, di pag-arog ka yan. Tapos maluwas ka na naman, may bago kang pasabog ba katindugon unong sa kalakaran kanweteng, talagang pagdududahan ang sa imong credibility. Pero ang sabi niya, may kapot siyang ebidensya. Let us to see, sabi nga ni. Tingnan natin. Pero bago yan, oy migo, dahi takang unang tigpapasipa, tabil migo ta. Pag nagtabil ka, dahi ko inay may piplay, and kunyan, inihong nakalihis na privilege speech ni ako Bicol Congressman Pido Garbin, unong sa Sugal, unong sa Weteng, hindi po sa Albay. Danguguntay niha, and kamuna po ang bahalang mag-atid-atid. Kung si Rizay mga katindugon, ang posibleng pigbabanggit na mga politiko, mga kontraktor na kuno nasa likod kang operasyon, kan sinasabing Uruisti El Perweteng Mansana, legal ngaya pero iguanin payola. Grabe ano, pinagkunyan sana, inihong ginibus na ng sandigan, so small town lottery. Grabe. Kaya dapat kay ni, so Chairman Committee on Games and Amusement dyan sa Sangguniang, panlalawigan kang probinsya Canalbay, in aid of legislation, dapat mag-ano siya, mag-imbestiga. Aramon, kung pira naglaog na pirak sa kabankan gobyerno, poon kan mag-operate mga katindugo ng small town lottery sa Albay. Ngunit na nguna, dangugunta si dating si Congressman Pido Garbin kanako Bicol ang sa iyang privileged speech ka nagtalikod pong Pebrero.
7: I am compelled to rise before this august body today on a matter of personal and collective privilege. Not for politics, not for vendetta, but for truth, accountability, and the protection of the public interest. Because when illegality is allowed to operate in the broad daylight and institutions appear to bend to influence, we do not merely lose money, we lose something far more precious, the people's trust in the rule of law. Last December, the small town lottery or STL operations in the province of Albay were abruptly halted and terminated, despite the fact that its permit was valid until October of 2026. No clear, lawful, or transparent reason was publicly provided. More troubling are reports reaching my office that this termination was allegedly made at the instance of the provincial government, specifically attributed to the instruction of no less than the incumbent governor of Albay, Governor Noel Irusal. At the time, many of us asked, why stop a legal, regulated, and revenue-generating operation? Why cut off a lawful stream that supports charity and public welfare? Then came what followed: brazen, swift, shameless. Barely weeks after Yastel was terminated, reports spread that Weteng had resurfaced in Albay. At first, I dismissed this as a mere rumor. But soon, videos surfaced, clear as day, showing Weteng draws brazenly conducted inside what appears to be a private residence in Daraga, Albay. Mr. Speaker, this is no longer hearsay. This is organized, systematic illegal gambling operating with the confidence of those who believe they are protected. Prompted by this disturbing developments, I undertook further verification. I learned of allegations that Provincial Director, Police Colonel Noel Nonez, issued instruction to various city and municipal chiefs of police stating that the governor himself had directed only one group would be allowed to operate Weteng in Albay. The group is called, reportedly known as SAGNIM. Upon inquiry, two names surface. SAG allegedly refers to Sagitsit, a company reportedly owned by June Alegre, a known political ally and former vice-gubernatorial running mate of Governor Rusal, who has been publicly linked in the past to Weteng operations. Nim, on the other hand, allegedly refers to Alwin Nimo, a self-confessed wetting payola payer who previously admitted to depositing regular wetting payola to the then Vice Governor Balbay, an admission that resulted into the dismissal of the then Vice Governor from public office and the filing of criminal cases before the office of the Sandigan Bayan. Mr. Speaker, these are not anonymous names. These are individuals with histories that demand scrutiny, not silence. I further confirmed these findings through several municipal mayors who admitted receiving calls from Mr. Nimo seeking clearance to operate wetting in their jurisdiction. I was informed that now at least 7 or 11 LGUs had resulted into active wetting operations in the respective localities today.
8: Now, kamuna, anusgado mga manoy imanay. Kabo na magkuro-konektar kad mga kunyan, inihong dugtungan. Nagkakaribok na naman kang wetting salvage.

0: Pabiluhon ko na doon nga ni si Amigo. Amigo? Ano na naman? Ha?
1: Marinaud to.
0: Ano?
1: Marinaud to sa'yo.
0: Marinaud to.
1: Panibagong digmaan naman ni Nay.
0: Panibago? Sisay na naman doon tatamaan kayo. Iba kong pinangaralan na tagdiit-diit pa, di? Maluya, maluya ho na
1: whistle. Baka nag-ship niyan sa pagbablog.
0: Maluya, maluya ho ang whistleblower na ini. Kung ako man sana sa iya, mga bulgar naman sana ako, tatotal, kumbaga may death threat na nareceive siya, binuyo niya na pagbulgar, adi? Maluya ho, para diit-diit pa. Ang isip lugod kang tao sa iya, ginigibo niya ito pa, baka naghalat ng ariglo, ano? Baka ng ariglo na ako.
1: Ito kikib mo na pa, baka ngayon matakot.
0: Bad padaran padaran baga ngay ako kay mga sampulong maleta adi. Oh.
1: Kung biglang ko ngayon pagkatawi ko sa
0: detail. Iyo iyo.
1: Bakit
0: eh? Oh, nagaparaluya sin. Kaya so credibility ni Nimo medyo tagilid ta. Ayo ayan ang gibo niya. Nagsangat ng kaso, tiga atras ang kaso. Kaya siya madadali. Pero ang tao makapag-isip-isip kung talagang igwa kay evidence ang ipapahiling, di ba? Oh. Ay. Iyo ngay pala.
1: Maabot na
0: sa nang sampay na. Mahiling tayo yan. Tapos sabi niya, iluwas niya in due time.
1: Hindi nagwaman.
0: Pero ang tao gayon, mantubod sa na kung sini mo, talagang marimante. Tayo ba ganso, sabi niya subago, may mga konsuduadang kunyan, inihong midbid niya na kontraktor buda sa politiko, may kinahoro na tanganin trabaho hunda siya.
1: May mga
0: ebidensya na da siya
1: ng kadiri na siyang tao na no, ilawan ng mga
0: ebidensya
1: kung sakali mga siya
0: marimate
1: na
0: ayot ako magadan siya dahil naman kimakapagtaram ito na lang na ebidensya ang sulaminting magiging padatulan
1: ano ano bagong karibo ka na naman din eh
0: kaya kung anong mayari kay kunyan kung anong mangyari kay Nimo sa kasana gayon matubod ang publiko na talaga ngayon pala na iyo
1: talaga
0: ngunya
1: mati una ng retail
0: ngunya na dahil pa kinangyari kini mo ang sabi kan mga nagka-copper maluya nga dahil man nga kimatubod kaya ka
1: dahil man talaga mga buhay ang swilgo nag-iudarag dito na talaga nawara na tulong kaldero na nawara sa kaldero sa flood control
0: iyo
1: wala na sa kaldero sa quarry dahil yan
0: so sa quarry
1: kaldero sa witik wala
0: nagkaburukag adi susawete susakwari dahil na kaya talaga piga postpone sa barangay election
1: kaya talaga yung gustong ipostpone na
0: parang yung kitang panggastos
1: kita para sa pawo ano yung karao taglang
0: pag duminayan nga sa mga kandidato ng para kapital ano nga itaw tali boy
1: eh mong pwede itaw po dun personal
0: oho
1: Kung
0: suso personal na ang bawasan, tatarakigan kung bawasan suso personal na saray-saray.
1: Yeah.
0: Oh. Tatarakigan. Mahalat kita, amigo. Ramo, may mga susunod pang kabanata. Binumba na so bulahan kang estel sa Ligaspe. Iugon mo yan. Grabe na no. Ay, gustong ipaabot. Pumundo ka.
1: Kaya kami itatawa natin. Kaya tawa lang si Bumba.
0: Basta kwarta talaga, adi. Nagkakaribo kang pirak, adi.
1: Nakulao na pintasyon ng
0: pirak, ano? Grabe. Kaya tama na sa tuyan ng tiyos-tiyos na kita. Basta may pangbakal sa naning bagas. Okay na yan. Okay na yan. Pag makwartaho naman bagaan sa runtawo, problema naman ta, difícil kung pagkaturog mo, may magdyan sa sayo, may mang hold up, di ba? Problema doon ka lalo.
1: Magluluwas mo dyan sa...
0: Magluluwas mo sa arong.
1: Sabi sa akin mo.
0: Hold up on ka.
1: Sakang ka dyan.
0: Oo, yung baga. Day ka, pag makwarta ka, day ka man pati pwede magluwas na, day ka lamang ning uro alalay. Makuha ka, mabayad kang alalay.
1: Ay, alalay ka ta?
0: Oo.
1: Ano? Wala... Nagkukursunado sa terminan may mga awuan.
0: Oo, tamainit ba yan? Mainit ba yan? Takwarta nga ni, ang pagiling sa imo, pirmi kang may daradarang, may balon-balon kang maleta? Million, billion ang laog?
1: Alamang kung, kung kita si Robin pa din lang. daw ada pulo ng kalaban, soluan. Tinatian ka.
0: Oh.
1: Ayan gitsa ng buhay.
0: Pare ko araw kita.
1: Ano yun na?
0: Pare araw kita kay Cardo Dalisay na daw itantad din bala, nabubuhay girare ano. So,
1: mga tulis pa yung ragi na tulis. Kailangan, kakalusot pa.
0: Kakalusot pa. Iarog sa tuya na siningkog sa nakon minsan. Na siningkog ka, tuminama supayo mo dyan sa simentado na yan. Bakong narimati ka?
1: Narimati na tulog.
0: Makatakot man kan.
1: Yung pampabulaw.
0: Nya. Makatakot man kan makortaho na. Di, kaya tama na sa tuya ininimigaw?
1: Tama
0: na sa tuya.
1: Tranquilo. Makakortaho ka man, nakulong ka ang problema. Pati mga pamilya mo, delikado ang buwan. Kereg na pumbaga.
0: Bakos na yan, bati nga ng kapimilya, dagit sa imo, takon minsan, dahil mo na paunrahan. Grabe naman ngayon kayamanan mo, dahil kalamang yan na nanao dyan.
1: Yung blessing.
0: Iyo. Yumigo. Ige.
1: Panibagong digma naman sa alpay.
0: Ala, tuntas sinimo kung ano pa ang mga susunod na kabanata, nabubutasan niya.
1: Berkaan.
0: Berkaan, kung talagang tunay. Ige. Ige, thank you. Ige. Uy, kabro tong kita ng oras. Dahil ko pa nga ni mapapadangog sa senduan rason mga katindugon tabi. Saga naman, rason kung nanta ta pigpupush mga katindugon and postponement. Kung initabi ko yan, anong tawag nito? Ay, wrong spelling, wrong. Marinaga, Rishel Joy. Ang apodkaan, pornographical error. Ay, pornographical man sa kuya. Typo. Ay mo error yan. Pornographical man sa imo ngaya. Ayusun ko na lang tod-tod tabi. Richie Joy. Salamat sa riparo ha. Bundokoy. Today, paano kayo ni? Sabi ko, kabrot kita nin oras pagkatindugon. Saga naman. Basta, kamuna ang husgado sa mga paraan tabay ta. Kamuna ang mag-atid-atid. Kan mga nagkadarangong dinungo niya na unto. Aya ha. Oh. Ano na naman ini? May increase na naman sa gasolina? Sa aga? Ano naman sa nang ginigibo sa tuya mga katindugon kan mga oil companies na ini? Mababa nin piso? Pag utro si mana, madagdag mga katindugon sobra sa piso. Dahil na ba yung gigibo yan ng sanggatosan kada litro? Basta pakaliis na ki mga 10 taon bago mag-increase utro? Tanganing steady na, no? Stable na tabi mga tuba. Oil sa mga oil companies tabi. Kauro na nandun sa mga kasosyo nitong mga negosyante. Diba, rin nakapaako sa sanggatosan kada litro kan gasolina? Basta, utro ka mo maglangkaw, pakaliis na ki mga 10 tao. Para nag-greet ako, Sir Ed, as in sa mga paradangog, paiton mo ako kaan. Kan arin. Para nag-react ako kay Sir Ed, as in sa mga paan nag-react. Iyo, bad ka raw man sa natabi, Herman. Ara mo naman sa na si Husla Ono na makaluagon. Baya isa naman, kaluwag man sa na ito ni Husla Ono. Aram ko man na day ka man nangangalji na magkaiguan yung vehicular accident. Tapos isa man mamuya kaya. Karaw man sana ni Husla Ono.
2: Hala, tira!
0: Hindi mo na pagpatulan si Husla Ono. Bayain na yan. Tahusla Ono nga ni.
2: Tira!
0: Ayan na yan. Tahusla Ono nga ni. Alamat sa mga sponsors tabi. Carlo Vinesa, Marina Pagkauto tabi sa Santa Teresa, Malilipot, Albay. Cherry Car, Marina Pagkauto yan sa mga taga-TV Albaydaan. Diyan kay Lou Bilgar. Happy birthday today. Alamat po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tabi na si store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Diyan sa Proctos kan Divino Rostro. Balayo Gravel and Sand sa Proctos kan San Antonio.
2: Hala, tira.
0: Honorable Board Member Carol Siga. Honorable Board Member Vic Siga Jr.
2: Hala, tira.
0: Kay Honorable Mayor Ray Bragais. Honorable Mayor Chica Posbilo kan Bagong Malina.
2: Hala, tira.
0: Siyempre pa kay City Council Oriner Burse, kagawad sa pag-asenso tunay na amigo. Salamat. Alamat man kay City Councilor Roy Bon Imperial. Matik sa serbisyo, matik na yan. Salamat tabi, kansilong palago sa pagantabay. Si Sir Chip Ed Bornilla sa technical, double with Ella Bornilla. Antabay po sa mga sunod na programa, pasensya na sa mga day ko nagkakabara sa ano, kay Henry Brillantes, kagawa, dyan sa Divino, marinaw to sa imo tabi. Sa mga day ko nagkakabarasa na mga minsay, pasensya na kung minsan ano ta sa kadakulan po kay atabi day naman na uurasan sa iba. Iyo po.
3: Hala.
0: Day magparamuruto umuto, day magparagiriti-giti. Atab-ataban kung minsan.
3: Hala.
0: Buda pa nagbabasa na ako kan mga minsay. Saka ka mo magpadaratangan, inampirmi ka mo nakakasabay. Takon commercial na nagme-message ka mo minsan, nakakalingaw na.
3: Hala.
0: Tila. One for the heart, masunod tulos po yan. Kasabay po si DJ Chloe. Ako man po ni Ed Bortellos po lamang. Aan sa kong amog, binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Dito po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
3: Hala.
2: Tila.
4: May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Anong pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong. Bong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: One Radio, tindugo na.

0: bayad ng maaga para iwas aberya.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web. With timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It's 12:57 on One Radio.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ini natod sa indo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga butika asina supermarket nationwide. Picture to ni Executive Secretary Ralph Recto. Napapadakulaon pa kan Administration Marcos na pondo asin sa puerta para sa mga lokal na gobyerno na marekas ang paghatodan ng serbisyo sa publiko. Sinabi ni Recto na maabot sa haro sa 1.4 trillion pesos ang national tax allotment kana mga local government unita sa taong 2027 na pinakadakol sa historia kang nasyona. Sa kantidada na ini, 448.70 billion pesos ana mapapadumana sa 1,491 na munisipalidada, mantang 303.56 billion pesos ang itatagama sa mga lalawigan, 263.97 billion na sa mga barangay, asin natatada para sa mga syudad. Apwera digdi na katagama man ang 58.53 billion pesos para sa Local Government Support Fund sa iraramkan propuesto ng 2027 National Budget. Ini na ang pinakadakulang alokasyon para sa LGSF. Sigon kay Recto, gagamiton ang pondo para sa mga proyekto aruga na tinampo, farm-to-market roads, water system, health facilities, asin mga edipisyong posibleng evacuation centers. Kabaling mandigdi ang pagtatao ni na 10 kilo na libreng bagas kada bulan na sa haro sa 8 milyong pamilya. Sinabi ni Recto na pinasimple naman kan gobyerno ang proseso kan paghagad ni LGSF nganing mabawasan ang rekisito sa asin na mapakaskas ang paglaan ng pondo. Yan barata sa oras na ini, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawon, tintugo na.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

Hello mga katintugon. Welcome sa programang One for the Heart. It's Monday na naman. DJ Chloe, the Love Ambassadress, ang sa inyong mga kaeribanan hanggang alas 3 ng pagkahapon. Hindi sa One for the Heart on One Radio, 81.3 News FM, Tindugunan.

Maray na hapon, mga katindugon. Hello, welcome sa programang One for the Heart. Lunes na naman! It's almost the end na naman of the month. Kaskasan talaga ang panahon. Kaya ang kada segundo tabi sa mga panahon na ini, it all counts. Ano, kaya pag-isipan tang maray kung ano ang mga gusto tang gibuhon sa kada pagpatak kang segundo. DJ Chloe, the Love Ambassadress po ang sa Indong Kairibanan hanggang alas 3, digdi sa One for the Heart. Hello, hello mga katindugon! Kumusta lamang po ang sa Indong pagkahapon? Medyo mainit, malumlom. Kumusta ang panahon sa Indong kinamumugtahan nun niya? Ako na po ini ang sa Indong katugtugan and kachikahan this afternoon. And dahil POV Monday, iba na naman po kitang POV Monday question of the day. Mamaya babasahon tayo. Pero inut sa gabos, maray na hapon sa giraray, sa bilog na Tabaco City, the city of true love. Siring man po, isa sa tuyong neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo, Alba. Hello po. Sa bilog na Bicolandia, sarong makababloy na Lunes. Pero ipagpasalamat na po na inabutan na naman kita kisarong Lunes. Diba? Let's always look at the bright side. Let's just try, ano? Kasi minsan, medyo gloomy talaga ang sa tuyang mood. But let's always try to look at the bright side. Sige, tignin na kami kita sa tuyang POV Monday question of the day. Brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about them mamaya. Sa tuyang POV Monday question of the day. POV, may tawong consistent na magtaoki effort para sa imo. Isipon mo na sana, ining sarong tawong ini. Dae naglilipas ang aldaw na dae niya pigpapamati sa imo kung guraano kanya kapadaba, kung guraano kanya kayang ipaglaban. So nga lang, ang problema, bako mo man siyang padabaw. Fair ba? Fair ba, mga katindugon, na i-entertain mo siya maski dai mo aram or aram mo na dai mo kayang ibalik ang love niya sa imo? Or will you try na padabaon siya or tawanan siya ng pagkakataon? 0927-996-5002. Yan po sa tuyang text. Ano katindugon? Kung nagpapahiling sa imo ki pagkamot ang sarong tao, pero bako mo man siya padaba, will you give him or her a chance? Or baka naiisip mo na unfair naman kung ipiriton mo ang sadiri mo na padabaon ng sarong tawo. Hindi mo man talaga padaba. Comment po na ang sa imong simbad kung may gusto kang bation ganyan na pagkahapon. Baka may gusto kang i-dedicate na love song para sa imong padaba. Don't hesitate na mag-text sa tuyang text line or hanapon mo po si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook and i-comment or PM mo na ang sa imong message. Let's play more of your favorite love songs. Tigdi po sa One for the Heart with DJ Chloe, only here on the number one radio station in the first district of Albay. Ini po ang One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bond. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masain ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, argon, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Gabos na klase min cemento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: on Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang init!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing...
6: Batata!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Playing the best songs on the radio.
13: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

Welcome to the second half ng ating programa. DJ Chloe, the love ambassadress, sige po sa One for the Heart. Oras na oras. Oras na po. 10 minutes makalipas ang alas dos. Ang oras sa Tadsain Dokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kung sa imong furniture, gamit ang solid Nara wood. Simple lang yan. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you and Boyon Furniture. Tugtugan para sa indo mga katinggugon digdi sa One for the Heart. Sarong mainit na pagkahapon sa mga drivers to dyan, sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, padjack drivers, mga UV Express drivers, mga modern jeepney drivers, hello po. Sa mga delivery riders na busy-busy, ingat lang po ah. Sa mga nasa sa indang mga opisina na background music ang sa tuyang tugtugan, ay baka may gusto kang i-request na love song, feel free to text me sa 0927-996-5002. Syempre naman sa

nasa bahay, sa mga stay-at-home parents, sa mga security guards, traffic enforcers, police officers, sa mga miyembro sa tabi kang armed forces, siyempre sa miyembro ng labor force of the Philippines, sa mga taxpayers, mga taxpayers, sa mga sales people, marina hapon sa Inugo Boss. Sa mga single, mga in love, sa mga it's complicated, maski anong relationship status mo, welcome ka sa Satuyang Programa. Siyempre, dara ko ang inspirasyon sa paagi kang mga magagayon ng musika, hindi sa One for the Heart. And of course, ang Satuyang POV Monday Question of the Day. POV, may tawong consistent na magtaoki effort para sa imo. Pero, makuumo man siyang padama. Ngunyan, fair ba na i-entertain mo siya maski aramong dai mo kayang ibalik ang love niya sa imo? Or will you try na padabaod man siya? Sabi ni Abby Yen, sus ang consistency kang sarong sa primero man sanaan. Siyempre, magpapakitang gilas man sanaan. Pagka mo na naghaloy, maniwala ka DJ, mapupundo man sanaan. Kung dai mo siya feel, mas maray na prangkahon mo na sana kesa paasahon mo man sa tao na wara man pag-asa sa imo. Honesty is the best policy. Ano man ay Abby? Maria Divina, mas maray pang dain na siya pagparapaasahon. Kung dain man talaga akong feeling sa iya. Pero kung tawan niya ko 10 million, pera-pera lang. Mag-isipan ko, Lugod. Kaya mo man gayon padabaon ang taong may 10 million. Sige, hirasina sana ako, Maria Divina. At tinawanan ta ka man kaining idea. Joy Verena, para sa akin, wag na kasi kawawa naman, wala kang love mararamdaman, tapos accept you yung effort, give sa'yo, mag-expect siya, love you rin siya, tas pagtagal masasaktan lang, that's my opinion. Sige, thank you. Oo nga naman eh, kawawa naman, parang somehow no, may isip ta na unfair naman kung tatawanan ta siya kaya attention, pero aram taman sa sadiri ta niya, di taman siya kayang tawanan kilaw. Unless siguro, unless okay lang sa imon, like I mean, nafe-feel mo man na kaya mo man siyang padabaon kasi nahihiling mo man na okay naman siya. Salvador Consulta, beside kung may care din ka naman, mapapasaan, nahuhulog ka rin sa balon niya. Okay, salamat. Melba Dyro Bobbis, asus, madali lang yan. Di prangkahon mo na nadaing pag-asa siya sa imo para di rin umasa pa. Ganun lang. Oo. Again, honesty is the best policy. Kay Catherine Lonsiras, marina hapon. Garo po, day man patas pagsiring kaan. Kaya ang maray po, kahuruno na lang ning maayos. Tapos, ipasabot sa iya na day ka na pag-aksayahan ka effort. Taday mo man kang suklian ang sakripisyo niya. Salamat. Maritas Brito, maray na hapon. Shout out sa family De Los Reyes kang Zone 7 Fatima. Joel, turugon siya, magayon o kaya ang music mo. Salamat. O, day para Reebok sana. Sabi ni Liz Binlayo Bancosta, no, kasi makakasakit ka ng damdami ng iba. Huwag paasa, lalo kapag taken ka na. Pag taken ka na, eh, duman ka na sa taong tinauanan mo ning

pagkakataon para tiwalaan ka. Diba? Dahil ka na para balag-balag sa mga single. Shout out sa Duang Gurang, Andy Sidro, Angelo Sidro, ng Zone 6 Baranghawon, sabi ni Romel Benda, marina na hapon. So shout out po sa mahigus na teacher, si Sir Law Belgar, Kang Tiwi Albay. Happy birthday today! Happy birthday po. Sa mga nagsiselebrate kin sa inyo ng birthday today, ah. Happy birthday! Iyan ang sarap po ang regalo ko sa inyo. Happy birthday! Marina Hampot kay Clara Cagoco Remonte. Salamat, salamat, salamat mga katingdugon sa inyong comments. Kung may pahabol ka pa dyan, feel free na magbati or mag-react sa satuyang post. Hanapin mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress, and pa-follow na rin. Picture this, may tawong consistent na nagtataoning effort para sa imo. Pero baho mo man love. Yung feeling na may sarong tawo na never kang nalilingawan. Pirming may good morning message, good night message. Nagahapot sa imo kung nagkaon ka na. Pag may kaipuhan ka, pirming yaon dyan. Pag may problema ka, pirming nagdadangog sa imo. Effort ba? Kaso lang, bako mo man siyang padama. And let's face it, dipisilon tanggihan or dipisilon kulugon ang feelings kang sarong tawong mabuot sa imo. Diba? Kasi may isip mo, sa panahon ngun yan, dipisilon na makahanap kay sarong tawong consistent. Pero ang hapot, dahil ba naging maray siya sa tuya, obligado na kitang padabaon siya pabalik? Diretsahan kita mga katindugon, can love be forced? Pwede ta bang pwersahon ang sadirita na padabaon ng sarong tao? Para sa kuya personally, I don't think so. Pwede mong piriton ang sadiri mo na tawanan siya kitchans. Pwede mong sabihon na, sige, nagdidon ko muna ang tawong ini. Pwede mong baloon na mahiling kung igwa siyang potential. Pero, di ba, yung feeling na papadabaon mo ang sarong tao dahil naging mabuot siya sa imo, I don't think that's how love works. May kasi, may mga tawong, mga marayon sinda sa tuya. Pero, data sinda nahihiling na kaya tang padabaon in a romantic way. And that's okay, mga katindugon, no? Bako man ibig sabihon na dahil lang dahil mo siya kayang padabaon, maraot ka ng tao. Pero, syempre, may responsibilidad ka man. Bako dahil mabuton siya, bako dahil tigoprotektahan ka niya, papapaasahod mo na siya. Kasi minsan, kaipuhan na sabihon sa iya na tigtatawanan mo siya kichance. The fact na tigahayaan mo din siya na gibuhon iya na effort, parang somehow makakaisip siya na baka may pag-asa ko. Diba? Kaya nga ni sabi baga po nindo mga katindugan. Parang kahunta na. Sabihon ta na sa iya na wala kang pag-asa. Kung romantic partner ang hanap mo sa kanya.

halimbawa, ika na ini haba ng hair mo na te. And talagang aram mo sa sadiri mo na hanggang dyan ka lang, day mo siya kayang padabaon talaga. Paano mo ire-reject ang sarong tawong naging maray sa imo? Well, day mo kaipuhan na maging harsh. Day mo kaipuhan na sabihon tulos na, uy, day ta-type. Tapos block mo. Pwede ka naman maging honest, pero at the same time, you can be gentle. Halimbawa, na-appreciate ko ang gabos na pigigibong mo sa kuya. Aram ko man na sincere ka, nahihiling ko ang consistency mo. Pero habo kong tawanan ka ki false hope. Kasi day ko na mamati, so parehas na pagpadaba na pigtatao mo sa kuya. Habo kong pahaluyon pa ang mga pangyayaring ini, no? Kung aram ko, baka mas lalo kang makulugan, no? Simple, klaro, daing mixed signals, no? Kasi ang problema minsan, habutang makakulog, kaya pigsasabi ta na, day pa ko ready, focus mo na ako sa sadiri ko, no? Or malay mo, diba? Parang pigtatawanan mo siya ki false hope na. Kasi pag sinabi mo na malay mo mag-abot ang time na mahulog mo na ako sa imo, pwedeng para sa imo, nagiging magalang ka lang sa pag-reject. Pero malay mo para sa iya, hope pala ito. No, and habang may hope siya, padago siyang mahal at sa imo. Mamaya naman yung iba nating hanash. And of course, ang programang ini hatid po sa Indocan, GC Botardo Trading, Botardo GCash, padala. PM niya po si Miss Jen Botardo for more questions sa pag-troubleshoot kan sa indong mga GCash accounts. Atome, Shopee Pay, Last Pay, TikTok Pay, as in iba pa. GEN, Jen Botardo, yan po ang hanapon nito. May blue check yan, verified ni Meta. Kaya hindi ka basta-basta mag-transact sa mga warang blue check, ha? Duman ka lang sa sigurado, Jen Botardo, GC Botardo Trading. Thank you po! And of course, ang programang inihatod man sa Indocan Tobacco Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iba pa pong spare parts and supplies. Makukasinda sa AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Salamat po, Tobacco Electronics. Request ka na, text mo na ako sa 0927-996-5002 or visit DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. PM ka or comment ka sa satuyang daily post. Tugtugan pa more! Brought to you by Best Cafe Green. Healthy ka na, sexy ka pa. DJ Chloe, the Love Ambassadress, hindi po sa One for the Heart on One Radio 91.3. Tinduna.

0: Owned and managed by Kim Bagonio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: One Radio.
1: Netwine, a point of use FM.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 4 minutos na sa nabago ng alas 5 ng pagkahapon.
1: Yes. Sa mga paulingon yan, mga katindugon, ingat, ingat. Bati, maoran pa ba? Ay, bako na. Bako naman maoran dito sa ano, tabako. Di ko aram sa iba. So, yan. Ingat, ingat mga katindugon sa mga estudyante, mga paulingon yan, sa mga hali sa work. Yes. Dapat parami ka mong may balo na payo.
0: Hello, Ma'am Janeline Camo. Good afternoon.
1: Mom, Dad,
0: Lian. Ay, thank you man sa mga nakasabay niya sa friends. Chirismisan ka sa ba?
2: Sure.
0: Tugtugan portion. Abagan gira rin panibagong edisyon kang Tugtugan, Chirismisan sa aga. Tuesday, syempre alas 3 giraray until 5 o'clock in the afternoon.
1: Yes.
0: Ma'am, sunod po para the 30 kami man po giraray ang senong makaibanan. Siling na kami ang senong nakaibanan sa Tugtugan Tugtugan. Hindi ba? Ako si Erickson.
1: Hindi man po, si Verna Banaon. Salamat mga katindugan. Sa aga giraray, digdi lang iyan sa Tugtugan on One. So One Radio, 91.3 News FM.
0: Tugtugan.

0: Nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Bicolandia.
0: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City, Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet, Camarines Norte.
1: Parada 30!
0: Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Husai massage oil. Best juice 10-in-1+1 health drink. Asin kam best caps, minerals, food supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30. Parada lokal. Parada 30. Parada 30.
2: Sa headlines kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30. Parada 30. Headlines.
2: Legazpi CPS kinumpirmar ang sarong insidente ng robbery holdup sa barangay Tula-Tula, Legazpi City.
3: Mayona Volcano nagtitinras alert level 2 status sigo na sa Piboksa.
2: Dole, pinanginutan ang pagtataonin emergency employment assistance sa mga disadvantaged workers sa 35 barangay sa Legazpi City.
3: Alumnos Canbio natubong Tiwi Albaya top 1 sa August 2026 certified plant mechanics computer-based licensure exam.
2: Dalawang individual arestado sa magkahiwalay na drug interdiction operation sa Matnog Port.
3: Tulong centenarians natawananin haro 70 mil pesos sa Tabaco City.
2: Sa lado national, Acosta idiniklarang hostile witness. Sinita ni Tulfo huli sa pag-iwas na magtaram sa Tagalog as in English.
3: Senate President Gatchalian suportado ang PAC Silikahab alagad igwang mga kondisyon.
2: Dole, igwang pigbubusol na direktiba sa TESDA para sa reintegration kan mga OFW.
3: Death toll sa nag-aging kalamidad nag-abot na sa 23.
2: Ombudsman Remulla question ang kalidad kan mga proyektong pigtugdo kan DPWH.
3: PBBM papaywason pa ang scholarship sa mga estudyante sa bilog na nasyon.
2: Mas dakulang pondo asin suporta kan gobyerno ihanda para sa mga LGU sa 2027 sigon kay Executive Secretary Recto.
3: Dagdag sahoda para sa mga special needs teachers ibubusol sa kamara.
2: Sa luwas ka nasyon, pinagdakulang wildfire sa Belgium madali nang makaabot sa hangganan kan Germany.
3: Iran nag-opresir sa saindang namamanumaan ng $30,000 na pabuya sa makakadakop asina makakagadan kan mga soldado sa US.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines!
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitangon niya ng Lunes, Agosto 17, taon 2020 sa East. Kami po ang sindong magiging tagapagatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon.
2: Nada daong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asin sa 99.7 One Radio News FM Dial. Siling man, nahilima po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Aras niya to alas 5 sa Isnin pagkahapon. Base rin na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barada 30
2: Pinumpirmar kan Legazpi City Police Station ang sarong insidente nin robbery holdup sa barangay Tula-Tula sa syudad kan Legazpi. Kasunod ini kan mga baratang igwang tulong magkakasunod na insidente nin robbery holdup sa syudad. Sigon kay Legazpi CPS Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag, nasaro man sana ang nairistrong robbery holdup sa syudad na nangyari sa sarong grocery store na kagsadirikan sarong kagawad. Basado sa mga investigasyon kan pulisya, tinutukanin badil ang bantay kaini asin hinanap ang kagsadiri. Uli sa takot, itinausubot ang gabos na kwarta sa holdupper. Uri naman subot na nakapag-report sa istasyon ang kagawad, kaya iday tulos ini na respondihan. Sa presente, magsasaangat na nin kaso sa prosecutor's office asin nakuha naman nin mga affidavit and mga witness asin complainant.
3: Nagpapadagos ang napigsasagibong monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa aktibidad kan Bulkan Mayon makaliis ibaba sa alert level 2 ang status kaini. Susog sa pinakoring datos sa bilog na magdamlaga, nagtitiner na hababa ang aktibidad kan Bulkan. Alagad, nagpapadagos ang pagbulos kang lava sa may Basudgali na nasa 3.8 kilometros sa Bungagali na nasa 3.2 kilometros sa Sinsamiisigali naman nasa 2.7 kilometros. Nagbaba naman poon kan inot kaining record ang volcanic earthquake sa Sinrockfall of Kunasaina. Ngunyan, nasa siyam na volcanic earthquake sa Sinsarong Rockfall signal ang nai-record kanahan siya. Nag-abot man sa 2,135 tonelada ng sulfur dioxide ang pigbubuka kaini poon kan Agosto 15. Nagtitirar man ang paghubag kan Bulkang Mayon na igwang panandili ang pagnipis sa northwestern na parte kaini. Pagirumduman liwat kan Fivox, nalikayan ang paglaog sa 6 kilometers permanent danger zone.
2: Pinanginota ni Dole Secretary Francis Tolentino ang aktividad na nagtataon ni Emergency Employment Assistance sa 3,786 na disadvantaged workers na apektado kan energy crisis sa 35 barangay sa syudad kan Legazpi. Susog sa pahayag ni Tolentino, dakulang tabang ini nga ni makapagtaonin panandali ang trabaho asin na ipapahiling kay ni ang pagrani kan national government sa mga lokal na gobyerno. Ipigpautob ini sa riyon kasabay kan imbitasyon kan mga opisyal asin selebrasyon kan ibalong festival. Dagdag pa kan opisyal na sa paagikan tupad program nakakatabang ini sa kapwa asin dakulang tabang sa mga benepisyaryo. Sinabi man ni Tolentino na ang pagiging sustainable kan programa ang nakaangkla sa mismong kooperasyon na kan mga namamunuan.
3: Yan tras tanto, nangenot ang sarong alumnos kan Bicol University College of Industrial Technology sa ginibong August 2026 Certified Plant Mechanics Computer-Based Licensure Examination na may rating na 86.50%. Sigon kay Domingo Canieta Jr. ang top 1 sa ginibong eksaminasyon, dahil niya subot pigla o manatapuan na siya alagad. Kumpiyansa na makakapasar siya sa eksaminasyon. Huli sa nakasimbag siya sa mga kahapotan. Dugal niya na inyan enot na beses na nagkuha siya kang naunang bitan ng eksaminasyon asin naisipan niya na magkuha kang exam huli sa sayang trabaho. Pag-istorya ka ini na nabigla subot siya kang naaraman niya natapuan na siya huli sa enot niya giniling ang mga listahan na kan mga nakapasar digdi. Naaraman ka ining nangenot siya gika na sa mensahe ka na sa iyang mga review center. Nag-enroll si Canieta sa RCR kuna sa ina. Binalikan niya ana sa iyang pinag-adalan, eksperyensya, theory, siring man and pag-review oral daw, pag may libreng oras sa trabaho asin pag-uli sa harong, sagkoda sa aldaw kan eksaminasyon. Pagduon kaini, namawot niyang makompleto ang electrical asin mechanical na lisensya. In kaso man makakuha siya nin magayon na oportunidad sa iya man ining kukuahon. Si Kanyeta ang gikan sa Tiwi Albay as inagraduar sa degree na Electrical Technology kantong 2016 sa Bicol University. Nakuha man kini ang top 2 spot sa August 2025 registered a Master Electrician Licensure Examinations.
2: Arestado ang duwang individual sa magkahiwalay na drug interdiction operation sa Matnog Port sa probinsya Kansorsogon. Sigon kay Matnog Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Wilfred Lloyd Berdin, binisto ang nasaro sa mga suspek na sarong 61 anyos asin residente Gandas Marinas, Cavite. Durante kan pag-inspeksyon sa mga kagamitan, nahulog subot ang plastic sachets sa paril asin digdi nagkaigwanin na pagsuspitsar ang nag-operate kan screening. Huli kay ni, sinugo ang suspect na ipahiling ang lawkan bulsa asinado kayan ang transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubulang shabu. Nakumpiskar digdi ang nasa 2 gramo nin pigtutubulang shabu na may estimated standard value na 13,600 pesos asin sa presente nasa iraramnakan inquest proceedings. Afwera digdi, naarastar pa ang sarong 20 anyos na suspect na taga Western Samar sa ginibong inspeksyon makalis madiskubre ang pigtutubulang marijuana. Nakumpiskar digdi ang marijuana kush na may gabat na nasa 2 gramo asin kantidad na 2,360 pesos. Sa presente, na-inquest na ang nasabing suspect. Niyan tras tanto, pagirumduman kan hepe sa mga nagbabiyahi asin nagaagi sa pantalan. Nadae na magporbar na magpuslit nin mga iligal na kontrabando. Uli sa syerto subot na madadakop sinda kan mga otoridad.
3: Nasa kabilugang 60,000 pesos ang naibariwa sa tulong centenarian sa syudad Cantabaco. Sigon kay PSWDO Albay Head Maria Vivian Seya, naapwara sa 50,000 pesos na sa indang naresibi sa paagikan ordinansa kan probinsya para sa mga senior citizens na nasa edad 90 hasta 99 anyos nakaresibi man sinda nin tiga 20,000 huli sa pagsumiter ninda nin mga papeles mantang dai pa sinda nagaabot sa edad na sanggatos anyos. Tiga siguror man subot ninda na matatawanan ni binipisyo bako sanaan mga centenarians o mga senior citizens na nagabot sa edad na sanggatos kundi magi naan mga non-age narians. Ikinaugmama na subot ninda ang napagtatao kay ni asin kansing dang mga pamilya. Miyan taras tanto, igwapa subot ni na nakasalang na programa na sa indang isasagibo sa Nobyembre ini para naman sa mga mag-agom na edad na 50 anyos.
2: Parada 30, parada 30, parada 30, lukan. Alas 5:13 pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional, natodsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30, parada 30, barata nasyonal.
2: Formal nang idiniklara kan impeachment court bilang hostile witness si Gina Acosta, ang dating special disbursing officer kan office of the vice president ngunyan aldaw ni Lunes, Agosto 17. Uli digdi, ipiniliwanag ni presiding officer Chis Escudero na posibleng maggamit ng mga leading questions si private prosecutor attorney Amanda Virgil Ligutan sa iyang paghapot sa testigo. Miantras tanto, naging mainit man ang pagdangukan si tahuni Senator Judge Erwin Tulfo si Acosta asin obligahon na magtaram sa wikang Tagalog asin Ingles. Nagiging maluway kaya subot ang trial huli sa pagsasalin kan taramon poon sa Bisaya pasiring sa Tagalog asin Ingles huli sa pigsasabi kan witness da isya sanay sa ibang wika. Nagluwas man si Tulfo nin kopya kan opisyal na transcript hali sa mga nakaaging pagdangog kan House Committee on Good Governance ngani patunayan na nakakataram asin nakakasimbag man si Acosta sa tataramon Tagalog.
3: Sinabi ni Senate President Sir Winnie Gatchaliana na suportad na ang plano ng Pax Silica Industrial Hub alagad na nindugang kaipuhan mo ng masimbagan ang nagkaperang kondisyon na bago ini maipautoba. Sa pagdangog ka na Senado kan Biyernes, sinabi ni Gatchaliana na may mga kaakibat na peligro asin kondisyon an proyekto na dapat pagulayan asin asyertohon na mapuprotehiran ang interes kang nasyon. Sigon sa senador, importanteng mapangatamanan ang derechos kan mga lokal na komunidad na posibleng maapektaran kan proyekto, partikular na ang mga residente sa Tarlac. Kaipuhan man subot na syertohon an bastante asin matatag na supply kan tubig asin kuryente para sa operasyon na kan industrial hub. Tinawang doon man ni Gatchalian ang importansya kan technology transfer na bakusan ang mga dayuhang kumpanya ang makinabang sa proyekto kundi magkaigwaman ng tiyansa ang mga Pilipino na maukudan asin makakuanin masalangkaw na level sa kasanayan. Iniladawan man niya ang Pax Silica bilang posibleng maging dakulang lakdang sa pagbabagukan industriya sa nasyon. Mientras tanto, nagkaper ang environmental groups ang nagpahayag ni na pagtutulas sa proyekto huli sa pagkaadita sa posibleng magkaigway ninin epekto sa kapalibutan asin magkaigway ng displacement sa nagkaper ang residente sa Tarlac. Sigon kay Gatchaliana, kaipuhanin balanse sa mga oportunidad na resulta kan proyekto asin ang posibleng bling peligro kay ni bago dagos na iimplementara.
2: Pigubusol na kan Department of Labor and Employment ang direktiba sa TASDA para sa reintegration kan mga overseas Filipino workers. Iniinga ni magkonstruyer nin mga training sa mga OFWs in kaso sinda magbalik sa nasyon. Sa pagikan pagsagibo nin permanenteng kabuhayan asin matabangan subot ang gobyerno na magkaiguan nin hanap buhay sa nasyon. Pigpaplanuhan man na ilansar ini sa Disyembre katuwang ang mga ehensya di gobyerno asin mga opesyalis kay ni. Mientras tanto, magsasagibo man ang ahensya nin mga beneficiaryo kan kanal asin drainage declogging, minor repair asin maintenance kan school facilities, community garden maintenance, dengue prevention asin community sanitation, siring man ang maintenance para sa tourism sites. Kada beneficiaryo makakaresibin ng 4,950 pesos. Kaiba ang 4,550 pesos na sahod, PPE asin GSIS Group Personal Accident Insurance. Sa kabilugan man, nasa 18.74 million pesos ang project cost para sana o bako sana para sa kabuhayan kundi para sa pag-ataman kan kapalibutan.
3: Mientras tanto, nag-abot na sa 23 katawo ang nagadana huli sa epekto ka na southwest monsoon o habagat asin mga nakalihis na bagyong Luis asin Maymaya, sigon sa Office of the Civil Defense. Basado sa datos kan ahensya, 15 sa mga nagadana anhali sa Benguet, mantang pigtuluman sa Rizal asin Batangas asin Nasaro sa Quezon. Kabali sa mga na-report na kausa ka na pagkagadan ang landslide, pagkalamos, rock slide, pagbagsakan kahoy asin pagkakuryente. Mientras tanto, 17 katawo man ang nairido sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal asin Cavite, tuluman ang padagos na nawawara na parehong hali sa Batangas. Sigon sa Office of the Civil Defense, apektado kan mga weather disturbance ang pirang parte kan Luzon, Visayas asin Mindanao. Sa kabilugan, 1,410,800 na pamilya o labis sa 4.9 milyong individual ang naapektaran kan habagat asin na duwang bagyo. Nasa 9,101 pamilya o 31.456 na katawo ang paramyentras na nagtitinira sa o nagtitinira sa 407 na evacuation centers. Mientras tanto, 1,845 harong man ang destroso, kabali na 178 na dagos ng nawasaka. Nag-abot man sa labi sa 189.6 milyones de pesos ang utang o ana pigkakarkulong danyo sa sektor kan agrikultura.
2: Big question ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang kalidad kan mga pigtutugdok na proyekto kan Department of Public Works and Highways o DPWH para sa manlain-lain na ehensya kan gobyerno. Sa sayang programa, sinabi ni Rimulya na mas mapapautob ang mga darakulang proyekto sa pagikan public-private partnership. Kabali sa mga nasinambit niya, iyo ang labi sa 9 billion pesos na UP Philippine General Hospital Cancer Center na daisubot na karesibinin bidder. Big question money remulya ang Bureau of Immigration building project na nagkakantidad ni 18 billion de pesos na subot haloy ng pigigibo. Propuesto man kay ni sa National Bureau of Investigation na imbes na magibunin bagong edipisyo, pwede sir na sana ining magbakal nin existidong edipisyo hali sa pribadong sektor. Nag-uyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa nagkaperang punto ni Remulla, partikularmente sa paggamit kan public-private partnership para sa mga darakula asin komplikadong proyekto. Segun kay Dizon, makakatabang ini na masyarto ang mas marikas na konstruksyon, masalangkaw na kalidad asin cost efficiency kan mga proyekto. Aminado man si Dizon na dais siya na kontento sa kalidad kan nagkaperang proyekto ng epig sa sagibo kan DPWH. Kabali na ang edipisyo kan Bureau of Immigration. Sinabi man kaini na andam ang ahensya na pugulan ngunyan na ang proyektong edipisyo kan NBI ngani in na makahanap nin mas praktikal na opsyon ang ahensya para sa saindang bagong headquarters.
3: Mientras tanto, sinarto ni Executive Secretary Ralph Recto na padagos na papahiwaso na kana-administrasyong Marcos ang Scholarship as in Educational Assistance Program sa bilog na nasyon ang aning mas dakol na Pilipino ang makatapos kan kolehiyo as in magkaiguanin mas magayon na oportunidad. Sa sayang pagbisita sa Cebu kan Webes, Agosto 13, nakaolay ni Recto ang mga Presidential Scholar asin na tinauwang doon na dahil dapat maging rason ang kakulangan na kan kuwarta nganing dagos na ipundokan mga estudyante ang nasaindang pag-aadala. Serarom kan bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program, 5 fourth-year college students, ali sa kada barangay ang makakareceive nintig 20 mil pesos na financial assistance. Piglalao mang maabot sa 210 mil na estudyante, gika na sa 42 mil na barangay sa bilog na nasyon, ang piglalao mang makikinabang sa programa ngunyan na taon.
2: Mientras tanto, topic share to ni Executive Secretary Ralph Recto na papadakulaon pa kan Administrasyong Marcos ang pondo asin suporta para sa mga lokal na gobyerno ngani marikas ang paghatod ng serbisyo sa publiko. Sinabi ni Recto na maabot sa haros 1.4 trillion pesos ang national tax allotment kan mga local government units sa 2027 na pinakadakol sa istorya kanasyon. Sa kantidad na ini, 448.70 billion pesos ang mapapaduman sa 1,490 municipalidad, mantang 303.56 billion pesos ang itatagama sa mga lalawigan, 263.97 billion pesos sa mga barangay, asin ang natadada para sa mga syudad. Afuera digdi, nakatagama man ang 58.53 billion pesos para sa local government support fund sa iraramkan propastong 2027 national budget. Inina ang pinakadakulang alokasyon para sa LGSF. Sigun kay Recto, gagamiton ang pondo para sa mga proyekto arugan kalsadahan, farm-to-market roads, water systems, health facilities at iniba pang edifisyong posibleng evacuation centers. Kabali man digdi ang pagtataonin 10 kilos na libreng bagas kada bulan sa haros 8 milyong pamilya. Sinabi ni Recto na pinasimple naman kan gobyerno ang proseso kan paghagad ni LGSF. Ngani mababasan ang requirements as in mapakaskas ang paglaan ni pondo.
3: Pigbubusol ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamswan ang propuestong halangkaw na sahod kan mga special needs education teachers ngani na masimbagan ang kakulangan sa mga paratukdo para sa mga estudyante na igwang kapansanan. Seram kan House Bill 5574 itataas po sa salary grade 14 pasiring sa grade 16 ang minimum na salary grade kan special needs education teachers sa mga pampublikong eskwelahan. Katumpad ini kan basic pay na 45,694 pesos kada bulan ngunya na taon asin 47,829 pesos paglaog kang taong 2027. Sigon kay Yamswan, kaipuhanin bastanting numero kan special needs education teachers nganing matauwanan nina pantay na oportunidad sa edukasyon ang mga estudyante na igwang kapansanan. basado sa datos, iguang 1,391,089 na learners with disabilities ang naka-enroll sa public schools kan school year 2024-2025. Alagad, wara pang 6,000 ang special needs education teachers. Nasa pokomas o menos 600 ang bagong special needs education teachers teaching position na naginibok ang Department of Education ng unya na taon. Alagad, dahi pamapuunan ulit at pigahalat pa ang bagong qualification standards hali sa Civil Service Commission. Nangapodan man ang mambabata sa CSC, napakaskasunan proseso sina sa Kongreso na ipasa ang propuestong dagdag sahod. Ngani na may ganyar asin mamantinir ang mas dakol na special need education teachers sa mga pampublikong eskwelahan.
2: Alas 5:25 nin pagkahapon, update man po kita sa kamagtakan kan sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo nga ipuan yanin minerals kay galing ng paginom ni sarong kaps sa Larol daw. Nga ni makanikay kita sa kailangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan Pag-asa Southwest Monsoon o Paros Habagat ang nakakapektar ngunyan sa Luzon as in Visayas. Dahilan kaini ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan as in Occidental Mindoro. Magkakaigwanin paminsan-minsan na pag-uran, posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro as in Antique. Magkakaigwamanin paminsan-minsan na pag-uran. Posible di ang flash floods o landslide dahil sa moderato sagot sa kung minsan makukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang Aldaw masirang alas 5:40 itras ng pag-aaga. Masulino pala sa 6:18 ngunya na pagkahapon. Pasiring mapo kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Padagos na piglalabanan kan mga bombero ang pinakadakulang wildfire na nairistro sa istorya kan Belgium kung sain uminabot na sa 3,000 na hektarya ang nasulo digdi asin madali nang makaabot sa hangganan kan Germany. Nasusulo man ang high fence na sarong nature's reserve sa sirangang parte kan nasyon poon pa kang Biyernes. Katuwang naman kan bombero ang militar, mga paraoma asin mga responder hali sa Germany asin Luxembourg sa pag-apula kan kalayo. Tingon sa mga otoridad, nakatutok ngunyan ang mga responder sa partikan kasulo na pasiring sa Germany mantang piglalaoma na makakatabang ang mas malipot na panahon sa pagkontrol sa wildfire. Nagkaperang residentes naman sa mga lugar harini sa hangganan ang ipigbakwar uli sa maibog naso. Sinabi kan otoridad na wara pang harong na apektado. Alagad nagtitinir na halangkaw ang level kan kasulo asin dai pa nakakalikas ang ibang residentes sa saindang mga harong.
3: Mientras tanto, inihiyag kan militar kan Iran ang pagtatangro sa saindang mga namamanuaan ni na $30,000 na pabuya para sa si isay man na makagadana o makakadakop nin mga sundalong Amerikano. Ang pabuya, doble kon babayian makakagibo. Sinabi ni Army Chief Amir Hatami na binilog ana planong ini makalihis makarisibi subot nin kadakol na kahagadana hali sa mga maawot na magbali. Walang kumpirmadong deployment kan ground forces ang US sa Iran sa panahon kan gera sa Middle East. Apwera sa sarong rescue mission kan Abrila para sa sarong Amerikanong piloto na nagpabagsak ana sa iyang eroplano. Dahil nagtao si Hatami ni detalye kung nasain uno ari na piglala o mang isa sa gibuan pagadana o pagdakop kan mga sundalong Amerikano. Nagponan gera kang Tehran asin Washington kan Pebrero 28 kung o kan isakyada kan United States asin Israel an Iran.
0: Parada, Rita, Parada, Rita, Parada, Internacional.
2: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagatod kan mga barata sa technical department. Iyan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Manamon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Team Duguna.
0: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Picolandia.

Yes. Hello. Hi. Magandang hapon. Isang masaya at malusog na hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio. Araw po ng Lunes ngayon. Panibagong linggo na naman ang ating tatahakin. Upang kayanin po natin, dapat maging healthy tayo. Physically, mentally, and spiritually. Feeling so happy and feeling so good. Thank you, Lord, sa magandang kalusugan na ito. Nasa sa atin po yan. Kung gusto po natin ang magkaroon ng magandang kalusugan, abay, pangalagaan po natin ang ating katawan. Kumain ng masustansyang pagkain na puno ng protina. Mag-exercise. Uminom ng maraming tubig. Yan. At matulog ng maaga. Hindi yung nasobran ka ka-cellphone. Hindi mo na malayan alas 2, alas 3 na pala ng umaga. Abay, hindi healthy yun. Bad yun. Eto nga eh, at least 7 to 9 hours sleep every night for proper sound letter F ko yung letter P. For proper recovery ng ating katawan, kailangan po natin ng enough sleep. Kumbaga po, yung mahaba-habang tulog naman, hindi yung isa, dalawa, tatlong oras lang. Paano makaka-recover ang ating katawan kung ganun? Bad yun. Try po natin matulog ng at least 7 to 9 hours every night for proper recovery ng ating katawan. Siyempre, ginagamit natin araw-araw, physically, mentally, yan. At eto pa, emotionally. Diba? Mahirap yun. Bad yun. Kanina pa akong bad ng bad. Dapat good lang. Diba? Kumain ng proteinang pagkain. Ano ba yung basic na alam po natin? Ano ba yung mga pagkain na puno ng protina? Itlog, eggs. Yan po ha. Isda, fish, chicken, manok. At eto pa, kumain po ng prutas. Fruits. Gulay. Vegetables. Sa mga prutas, ang dami, di ba? Banana. Di ba? Masarap na, masustansya pa. Masarap na, masustansya pa ang banana. Di ba? Okay. So, masarap na, masustansya po ang batag. Kaya, yun po, Kumain po ng prutas. Gulay. Yan po ang dapat natin kainin. Eat fruits and vegetables every day. Para po sa vitamina, kailangan po ng ating katawan yan at fiber. Ayan. At uni pa tabi, paring Chad Buncol mo, maray na hapon tabi sa imo. Para po maging healthy kita,
cut down on sugar and processed snacks. So, as much as possible po, iwasan po ang matatamis na pagkain. Okay lang sa pagmamahal, wag lang sa pagkain. Okay lang matamis na pagmamahal, di ba, Paring Chad? Hindi lang sa matatamis na pagkain, iwasan po natin. Bad yun.

0: Magandang hapon din pading Chan Boncolmo. Ayan, maray na hapon pade. Thank you so much. At least pade, kada lasing ko, imagine in pagkahapon, nadalaong mo ang sa imong padihon sa radyo. Ayan, magandang hapon dyan sa inyo sa Tabaco City. The City of True Love. Sa ibang lugar, baku True Love. Peke ang pagkamot. Sa Tabaco, totoo. True Love nga ni. Bukon Kuya Loinks. Kuya Loinkski, in the place to be. What's up? Ang ating kasamang technical dyan po sa Tabaco. At dito naman sa diet, sinong kasama natin? Kuya Dong. Kuya Dong, pakitong-kitong. Kuya Dong! Ang pinakamalupit na technician ng Camarines Norte. Siyempre, sa source kung sino ba dyan? Justin, DJ Maya. Yeah. Magandang hapon po sa lahat, ha. Tayo po napapakinggan sa buong Kabikulan, probinsya ng Albay, probinsya ng Sorsogon, probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate at Catanduanes. Isama na po natin yung dalawang isla probinsya, baka magtampo. Bad yun. Sir, naka-hook up na po. Yes, Sorcy. Sorcy City. Yung. Yan ang gusto ko, Justin, say mo. Good vibes ka sana. Diba? Dapat araw lang ka ng life. Gusto ko, happy ka. Okay, mga taga-Sorsogon, abangan nyo po kada alas 5:30 po ng hapon. Itutok nyo po ang inyong mga radyo. Alas 5:30, kasama po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Mapapawaw ka talaga. Ito po ang programang Healthy Happy Show. Dahil kapag healthy ka, magiging happy ka. Diba? Healthy life is a happy life. And of course, this program is being brought to us by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Green, parami na po ng parami ang uminom ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Maraming salamat po!
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

mga ka-healthy happy show. Ano ba ang kasaysayan ng kape? Saan ba nagsimula ang kape? Saan ba talaga nagsimula ang kape, guys? Di ba? Ayon po kay Mr. Google-Googleo, ang pinakaunang mapagkakatiwala ang ebidensya ng pag-inom ng kape sa makabagong anyo ay lumitaw sa Yemen. Yeah, Yemen! Saan bang Yemen? Saan lang Yemen? Where is Yemen? Geographic? Yung geographic natin, where is Yemen, DJ Tenten? Where is Yemen located in the world? Alam nyo ba kung saan ang Yemen? Yemen is located at the southern and southern southwestern tip of Arabian Peninsula in Western Asia. So nasa Saudi Arabia po ang Yemen, di ba? Kasi dahil po sa pananaliksik po natin, ang pinakaunang mapagkakatiwalang ebidensya ng pag-inom ng kape sa ay lumitaw nauna daw sa Yemen, sa Timog Arabia, nung kalagitnaan po ng 15th century, 15 siglo, sa mga dambanang Sufi kung saan unang sinangag at nilaga ang mga butil ng kape sa paraan kahalintulad sa ngayong panahon. Ayan. Ayun po, ha? Diyan pala yan, ang kasaysayan. Saan sa Yemen? Saan sa Yemen na-discovery po ang kape? Alam nyo ba kung saan? Ang lugar ay tawag ay Mocha. Mocha. Kaya nga, di ba, meron kapeng Mocha Chino. O, di ba, Mocha? Mocha ba? Mocha Chino, di ba? May Mocha Chino. At Arabica Coffee. Dahil nagmula sa Saudi Arabia, sa lugar na Mocha ng Saudi Arabia, kaya may mga kapeng tinatawag na Mocha Chino, Arabica Coffee, di ba? Ang Mocha ay isang lungsod sa baybayin ng Red Sea at isang pangunahing daungan para sa kalakalan ng kape noong 15 hanggang 18 siglo. O, di ba? Hanggang kumalat na, dinala sa iba't ibang bahagi ng mundo at nagustuhan po ang pag-inom ng kape. Hanggang sa mga panahon na ngayon, talagang hindi na po talaga natin na maikakaila na kapag walang kape, parang nanghihina tayo. Parang hindi tayo masigla, di ba? Kapag walang kape. So yan, ha? Yan pong history ng kape. Alam na po ninyo, alam na po natin kung saan nagsimula. Sa Yemen, sa Saudi Arabia, kumbaga yung lugar niya, parang nga, for example, barangay, Mocha ang pangalan. O, di ba? Okay. Ang daming pwedeng malaman patungkol po sa kasaysayan ng kape. Pwede naman po siyang actually you can research on it. Makikita niyo po sa social media kung saang lugar nagsimula. So Yemen po talaga sa Saudi Arabia sa Mocha. Yan po, ha. Hanggang pumunta na po sa iba't ibang dako ng mundo at sila po ay gumawa ng iba't ibang lasa, iba-ibang flavor, 'di ba? May mga roasted coffee. Pero ang aram ko na kape, nadigi sa Pilipinas na mga tugang na diskubre kung masang-ayon tabi ka mo, kaping tinutong only in the Philippines. Nakainom na ba kayo ng kaping tinutong na bigas? Only in the Philippines, ha? Okay. Ang pag-inom ng kape, good yun. Good yun. Miss Jenny Besmonte, maray na hapon tabi sa imo. Parang 2 years old, kunwari po kayo ngayon. O nga eh.
Para bang dalawang taong gulang lang po ako. Bad yun. Pero ang pag-inom ng kape, good yan, di ba? Good yan. Sabi ni Kuya Dong Patak, agree ako sir, malupit sa... malupit sa kape. Dapat Kuya Dong, malupit ka sa kape. Napakalupit sa kape ni Kuya Dong Patak, ang ating technical in charge ngayon dito sa Daet Camarines Norte. Okay, oras po natin, alas 5:49.

naman sabi ni DJ Tente ng Sorsogon, yung sinasabi ko kanina ng tinutungan na kape, ang tawag diyan Cafe Aruz. Tama ba? Cafe Aruz. O mas tamang tawagin na Cafe de Arroz o Cafe de Bigas na tinutungan ay isang tradisyonal na inumin na gawa sa tinustang bigas. Di ba? Only in the Philippines. Okay yun. O nata, sa ibang bansa may tinutungan na bagas na kape? Wara! Digdisa na yan sa tuya. Once nakainom ako niyan, yung aking lola, nung buhay pa siya, siya po ay gumawa ng tinutungan na kape mula sa bigas. Ito ay linuto niya, linandag-landag niya sa kawali. Walang mantika o whatsoever, yun lang yung bigas. Hanggang tumutong siya at linagay sa mainit na tubig, pinaghalo-halo. Yun na nga po ang tinutungan na kape na bigas. Wow! Pero, ngayon, makabago na tayo. Siyempre, sabi ko nga, like I mentioned a while ago, yung pag-discovery po ng kape, nag-evolve siya, nagkaroon ng evolution, di ba? Iba-ibang lasa na, iba-ibang flavor, iba-ibang preparation, hanggang na-discover din po ang herbal na kape! Ini ang pinakamahurag sa kabos, herbal na kape. Kasi mas healthy po. At lalong pinapasarap ang kape. Dahil marami na pong mga herbal ingredients na pwede pong ihalo sa paggawa ng kape, lalo siyang nagiging masustansya at nagiging masarap na kape. Sino bang ayaw ng masustansya or healthy na kape, di ba? Kaya nga po nandito mga kaibigan, walang iba ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa makabagong panahon, eto na po siya hanggang umabot sa punto na nagkaroon na tayo ng kaping ito. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Oh.

0: Body must be healthy, di ba? Dapat healthy ang buong pamilya kung iinom po ng kape. Dolores family, Dolores family tuloy. Nagkamali na tuloy ako. Tama, no? Si Ma'am Dolores Pacao, Pacao family ng Mandulungan Daet, Sofranos family ng Kamambugan, at Abais family ng Lag-on, dapat ang iniinom na kape ng buong pamilya, yung healthy at safe na kape, at napakasarap pa. Masiramon nga ni.
1: Siram sana.
0: Dapat po, best coffee green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Siram sana!
2: Barato na, healthy pa! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
7: Nasa ulap pa ang iyong mga...
0: Masiramon ba magkuro kanta-kanta ni pagkatapos kang trabaho mo niya na aldaw ngayong araw, natapos yung trabaho mo or yung eskwela mo, tapos pagdating mo sa bahay, soundtrip ka kasama yung programa Healthy Happy Show with Kuya Billy sa radyo.
7: Subok na ang aking pag-ibig.
0: Subok na ang aking pag-ibig sa kape. Yan talaga. Yan ang true love natin na mga Pinoy na mahilig tayong uminom ng kape. Diba? Pero kailangan po, we have to really consider our health. Health is wealth. I-prioritize po natin ang ating kalusugan. Kailangan po ang ating kape, yung safe at healthy na kape at yung swabbing inumin. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, parami na po ng parami ang uminom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Diyos mabulos tabi sa endo, ha? Available kita sa mga pharmacy, butika, supermarket, groceries po sa buong Kabikulan. Maraming salamat. Ipagpatuloy lang po ang pag-inom ng masustansya, safe at masiram. Yan po sa Legazpi. Pag exaggerated po, gusto ng exaggerate po yung pag-describe mo, yung pag-describe mo sa isang bagay. For example, masarap. Masira mo no. Masarap po no. Sana gaman pigdodoble. Dinodoble 'yon eh. Siram-siram na ngaya. Siram-siram na ngaya kang kaping ini. Ay, maraming salamat po sa mga tumutok po sa ating programa dito po sa Healthy Happy Show, na ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Diyos mabalos tabi sa inyo ka po, amigos y amigas, muchas gracias. Hanggang bukas po, ha? Nabitin ba kayo? Abay, tumutok na bukas ulit. Alright? Maraming salamat.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
5: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
4: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
5: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
6: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
4: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
8: Eto na nga mga mons.
9: Bonggang Bangi, Bicolandia. Aram ko, kadaklan sa mga lugar na sigdingo niyan sa Kabikolan, Maliputoy, nag-uran-uran. Makusugoy. Paudlut-udlut. At ngayon naman ay basang-basa ang mga tigang na lupa. Welcome sa inyong pang Lunes edition kan programang The Tita Pollyanna Show. Kaya ba na mapag-irari ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunun pero mahamutun. Goranda pero may harang pa. Yes, it's me, Tita Pollyanna. Magkakatalamitan mga po tayo hanggang alas 9 ng gabi. Kamusta sa kalabasa? Maganda ka ba? Of course, nadalaw po kita sa One Radio Tabaco. As in dyan po naman sa 1st District of Albay, mga parte kan 2nd as in 3rd District. Of course, mga parte kan Sorsogon, Catanduanes at Camarines Sur. Nadalagong mambo kita sa One Radio. Daet. Sa bilog na probinsya kan Camps Norte. And of course, mga parte kan Camps Sur. As in Quezon Province. Adi si siete kan agusto kita. Sana naman agusto mo rin ako. Kasi I'm lonely. I'm lonely! Dirty da boy and the show. Of course, forever niyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick and Pudding Stick. Batata! In different flavors, Charmaine Pineapple, Strawberry Green Apple, Mango Peach and Lychee. Of course, itay din po natin ang Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap, Snow Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, flavored drink with coconut jelly in lychee, pineapple, and mango flavors. Golden Town Sardines, original Golden Town Sardines with chili, at ang paborito ng Bicolandia. Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa lahat ng mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps, minerals, food supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat Gems Products. Of course, para sa sadya mga magagayon in the City of True Love. Kaya po niya ito kanang oras para mamantiniran sa tuyong mga sadiri sa pagkakaiguanin pigapod niya itong me time. As in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Petty 50. As in dumanaman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellus, Meso Lipo. As in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa pangsan na iyan, kanaman The Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalyes, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Uli kayo magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
0: The Tita Pollyanna Show! The Tita Pollyanna Show!
9: Ay naku! Ano na naman ito? Bakit daw parang nagwawala ang isang magaling at respetadong aktor? Hindi nila malaman kung bakit. Bumalik na ba siya sa kanyang dating Mamam Era? Mamam Era? Palagi daw siya napagkikita sa mga clubs dyan sa Timog Avenue. Kung saan po noong 1980s, no, may kwento ko lang, ako ang reyna ng Timog. Oh. Pag dumadaan ako dyan ngayon, ako, nandyan pa rin. Anyway, itong aktor na ito ay hindi na masyadong gumagawa ng pelikula. Piling-pili lang. Minsan merong mga projects na sinasabi ay sasalihan niya. Ay oo nga pala, minsan ha, muntik ko na itong makasama sa isang pelikulang kakaiba. Kaya lang hindi natuloy. Ah, natuloy din, pero ibang mga artista ang kinuha, ibang set ng mga artista ang kinuha. Hindi na kami napasali ni Rosanna Roses. Dapat kasi magkasama kami doon. Alam niyo na. Ano nga bang nangyayari kay JLC? At hindi lang yung kanyang pagkalangulango at pagka-mamam-era, kundi meron na rin mga bulung-bulungan na di umano. Ay, madalas siyang maraming kasamang chiching! Hama! Ano ba yan? Kasi nag-break na sila ng kanyang artist na girlfriend mga last year lang. Kung totoo man ito, ay kasi naman iba-ibang mga sources nagsasabi na totoo daw talaga ito. Kaya naman, sana naman maibalik na siya sa tamang riles ng kanyang career. Sayang, ang galing ng artista, ha? O, ayan, ha? Initials lang ang binigay ko. Kung hindi nyo nahuli, ay, hindi ko na problema yon. Problemahin ko pa ba ang inyong memory? Memory! Ang aling hotline, 0961-447-3923. At syempre, naka-live audio stream po tayo sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow, mag-like na ating mga postings doon. At syempre, ang aling hotline ulit, 0961-447-3923. Alright? Alright! Sa ating Grande Chica, siguro daan-daanan na lamang natin dahil marami pa lang nag-request. Kung pwede daw ay ibalik natin yung ating mga tips. Self-remedies. Yung tayo lang mismo manggagaling no, sa ating pagpupursigi. Na maiwasan natin ang anxiety. Anxiety? Yes! Marami pong mga tao ngayon ang bigla na lamang nagsasabing, alam mo, nagkaroon ako ng anxiety attacks. Ano ba ito? Bakit parang sikat na sikat si anxiety? Artista ba yarn? Sino yarn? Mamaya-maya po sa ating Chica Grande. Dito lamang po sa The Tita Pollyanna Show. On a Monday night. With your Tita Pollyanna, who's not so pretty, but kind of smelly. Smelly goody. Kind of age. Kind of age. But still, stingy. Stingy? What about... Parang gustong-gusto ko talaga mag-translate. Comment na po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At siguradong-siguradong mababasa ko yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your tita! 17 after 6 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas ang berya.
1: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
4: Naghahanap ka ba nin maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoma. Located at AA Berces Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in Purity.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang bad.

0: budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetuhin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
1: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
8: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Teka, iconic halo-halo ba?
11: Dito ka na sa Mas-

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ban. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Play? Pasensya na kayo, ha? Nagpa-practice lang po ako mag-yudl. Kasi soon enough daw, maging uso na naman ang yudl. Ganon. Feeling ko, it's Julie Andrews. Pwede ba kita rin kasi parang na-exercise yung boses mo, diba? Yudlay? Yudlay? Try nyo nga. this is Yeti Kanagusto, 2026. Happy birthday, mahal. Yes, 13 years old na si Miguel Gonzalez. Ang napaka-cute na binata ni amiga kong magayunon, Maria Emma Vergara Gonzalez Jan sa Kinale. Happy birthday, mahal, and may you have the best birthdays forever. Yes! Siyempre, galing yan sa lahat ng mga nagmamahal sa'yo, lalo-lalo na your Lola Upeng, Tita Nora, at lahat ng iyong mga tita at mga tito. And most especially from your Tita Pollyanna.
3: Wow!
2: Ay, nakakatawa doon. Anyway, nandito naman po tayo sa oras na 20 minutes bago sumabi ng 7 o'clock in the evening. Ito nga ang pagkabalisa. Siguro nararamdaman nyo na yan minsan. Pero yung iba, madali nilang binabawi yung sarili nila. Yung iba nga nagdadasal pag medyo nakaramdam sila ng kakaibang pagkabalisa. Yan po naman ay anxiety. Na kailangan talagang magkaroon ka ng solusyon para maiwasan na ang pagkakabalisa. Marami pong mga factors sa mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nababalisa. Pwedeng physical, pwedeng psychological, at pwede din namang siguro spiritual, ano? Kung medyo nagdududa ka sa sarili mo. Pero ito po, it's real. Anxiety is real. Kaya kung banayad at paminsan-minsan lamang ang anxiety, meron tayong ilang simpleng paraan para pakalmahin muna ang katawan. Dahil kapag kumalma ang katawan, kadalasan ay sumusunod din naman ang isip. Kaya unang-una, subukan po natin ang mabagal na paghinga. 2 hanggang 5 minuto. Huminga ng dahan-dahan sa ilong ng 4 na segundo. Dahan-dahang ilabas ang hangin ng 6 na segundo. So, 4, 6. Ganon. Ulitin po natin yan ng 10 hanggang 15 beses. Huwag pilitang huminga ng sobrang lalim, ha? Ang mahalaga ay mabagal at komportable. Kumbaga ay kalma ka lang. Dapat mabagal lang. So, nagawa nyo na yan, di ba? 4 minutes, inhale. 6 minutes, exhale. After that, gawin naman ang 5-4-3-2-1 grounding technique. Kapag nag-uunahan na ang iyong mga iniisip. Di ba minsan kasi pag anxiety, nagkakapatong-patong na ang dami mo nang iniisip. Palaging may pumapasok na kung ano-ano na hindi mo maintindihan. Unang-una, para hindi mo na ito mapagkaabalahan pa, ay gawin natin yung 5-2-4-3-2-1 grounding technique. Una, 5 bagay na nakikita mo. So umikot ka, tumingin ka lang sa iyong palibot. Nakakita ka ng halaman, upuan, 2 yan. Bote, 3. Pintuan, 4. 5. Speaker. Ayan. So meron ka ng 5 nakita. Ngayon naman, after nung 5 mong nakikita, 4 na bagay naman na nahahawakan mo. Una, mouse. Pangalawa, monitor. pangatlo, perfume. At pang-apat, lapis. O, apat na yan.

0: Ngayon naman, tatlong bagay na naririnig mo. Music. Boses ni Tita Pollyanna. Sinali talaga. O, boses, tatlong nakikinig lang yan. Music, boses ni Tita Pollyanna, at kuliglig. O yan, tatlo na. O, diba, parang nawala na ang iyong atensyon doon sa mga iniisip mo. Pagkatapos naman, dalawang bagay na naaamoy mo. Una, yung kilikili mo, amuyin mo. Mabango. O di kaya maasim-asim. O di kaya yung nagluluto ng tuyo sa kabilang bahay. O di ba? So dalawa na yung naamoy mo. At isang bagay na nalalasahan mo. O kung may candy dyan, matamis. Ganon. Nakakatulong po yung 5-4-3-2-1 grounding technique para maibalik ang atensyon mula sa nakakatakot na kaisipan tungo sa kung ano ang nangyayari ngayon. So imbis na lumipad ang iyong isipan doon sa mga bagay na nakakatakot, nagbibigay sa iyo ng pagkabalisa, babalik ka sa iyong kinaroroonan. So at least parang nakalma ka na dyan kasi nawala na yung ano attention mo doon sa iyong mga iniisip eh. O pangatlo naman, uminom ng tubig. Minsan kasi ang dehydration, gutom at sobrang caffeine. Ako, yung mga mahilig dyan sa sobrang kape ha. Eh dapat Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix ang inumin nyo dahil yan po ay isang healthy herbal drink. Wala yung masyadong caffeine pero napakaraming sustansya. At ito ay maaring magpapakalala kasi yung parang yung sobrang gutom, pag-iinom ng kape, nakakapagpalalayan ng kaba, panginginig o mabilis na tibok ng puso o yung palpitation, no? So iwasan po ninyo yan. Inom lang ng tubig lang, tubig lang. Pang-apat naman ay bawasan muna ang kape. Yung mga energy drinks, yung mga kape, yung talagang kapeng mga barako dyan o kung ano pa man. Hindi po yung mga herbal coffee drinks katulad ng Best Cafe Green, okay lang po yun. Kasi nakakapagpalala niya ng pagkakanerbyoso eh, yung mga kape tsaka energy drinks. Kasama na dyan ang palpitations at pagkabalisa, ayan na. Kaya kung anxious ka, subukan muna ang tubig o caffeine-free na inumin. Huwag din yung mga soft drinks, huwag na yan. Panglima naman ay maglakad ng 10 hanggang 20 minuto. Hindi kailangan mag-exercise ng matindi. Kahit simpleng paglalakad, stretching, paggalaw-galaw sa bahay ay nakakatulong para mabawasan ang tensyon sa katawan. At syempre, kailangan i-relax natin ang ating kalamnan. Simulan muna sa balikat, higpitan ng bahagya ang isang muscle group ng mga 5 segundo. So parang, ano yung parang iimpit kang ganon. O yan, mga 5 seconds lang. Tapos pagkatapos ay bitawan mo yan, relax. At gawin ito sa mga kamay, sa braso, yung tiyan at mga binte. Yung parang i-ano mo siya, higpitan mo ng bahagya. Tapos i-release mo siya dahan-dahan. So, madali lang yung gawin, ha? Tapos, maligo rin ng maligamgam. Yung init ng tubig, katahimikan at mabagal na paghinga ay maaring makakatulong para maging mas natural at relaxed, lalo na bago matulog. Kumain din ng matagal, ha? Lalo-lalo na kung walang laman yung tiyan mo. Ang gutom o mababang blood sugar ay maaring magdulot ng panginginig, panghihina, pagpapawis, at mabilis na tibok ng puso. Mga sensasyong maaari ring mapagkamalang anxiety. Bigyan mo rin ng simpleng gawain ng isip. magligpit ng gamit, maghugas ng pinggan, magdilig ng halaman, magayos ng drawer, magmap ng sahig, makinig ng mellow music, o manood ng paboritong palabas. Hindi kailangan kasing labanan ang bawat anxious thoughts, no? Yung pagkabalisa. Minsan mas mabuting wag na itong pakainin ng atensyon. Kasi kung magfo-focus ka doon sa mga naiisip mong alam mong wala naman talaga, di ba? Eh mas parang pinapakain mo yung pagkabalisa. Kaya isang simpleng paalala lamang po. Sabihin mo na lang sa sarili mo, hindi ko kailangang ayusin ang lahat ngayon. Kailangan ko lang maging okay sa susunod na 10 minuto. 10 minuto lang muna, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon muna. Dahil ang anxiety minsan ay gustong sabay-sabay nating problemahin ang bukas, sa susunod na linggo. Ang lahat ng mga posibleng masamang mangyari, yan ang gusto ng pagkabalisa o ng anxiety. Hindi natin kailangang sumunod sa kanya. Diba? Dahil meron tayong sarili talagang paniniwala. Dapat hindi sabay-sabay. Mga bagay na maaaring magpalala ng anxiety, yan, yung mga sobrang kape, energy drinks, labis na alak, paninigarilyo o nicotine, walang tigil na pagbabasa ng nakakatakot na balita, pag-lockdown ng pagkain, yung ay, hindi na kumain ng lunch, pagpupuyat, paulit-ulit na pag-check ng pulso o bawat kakaibang karamdaman ng katawan. Kung madalas kasi ang anxiety ilang linggo nang nagpapatuloy, nakaka-istorbo na ito sa pagtulog o pang-araw-araw na buhay o paulit-ulit na pagkakaroon ng panic attacks, mas mabuting kumonsulta na tayo sa doktor o sa isang mental health professional. At kung may matinding pananakit ng dibdib, pagkahimatay, matinding hirap ng paghinga, biglaang pamamanhid, panghihina, pagkalito o ibang seryosong simptomas, huwag basta isipin na anxiety lamang yan. Magpatingin na agad. Okay? Yan lamang po ang ating mga simpleng paalala. At thank you nga pala kay Adonna sa kanyang pagpapaalala na pakiulit naman Tita Polly yung tungkol sa anxiety dahil yung kanyang mister daw ay nagkakaroon na ng tinatawag na pagkabalisa. Yung mister niya ay nasa 48 years old na at maari nga talaga kahit naman sa saang anong edad, di ba? So sana naman Adonna ay nakatulong ang ating mga tips, mga simpleng tips. At kung talagang hindi po ito nawawala, eh yun na nga, pumunta na tayo sa doktor o sa isang mental health professional para mabigyan tayo ng karampatang payo or di kaya naman gamot para maisaayos ang lahat ng ito. Thank you for listening in. At ang ating hotline uli ay 0961-447-3923. The Tita Pollyanna Show every night on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 6:52 po ang oras dito sa The Tita Pollyanna Show. E dyan sa inyo, anong oras na? Maghain ka na, day! Gutom na sila! Ganon!
1: The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Bako City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Boyana Show!
2: Oh, hey, hey! Ala, hi! Ala, hi! Anong yari song? 6 o'clock na, huwag nang magpahuli. Welcome sa ikaduang oras kan sa tuyang programang The Tita Boyana Show. Inaagaman po na ang gabus dyan, nakauli na. Makarao na, macho chismisa na, sa mga aki nakakarigos na, ako na maalsumon. At syempre, ang lechon nakahanda na sa mesa. Every night, lechon? Ganon? Yayamanin yarn?
3: Greetings! Shout out! Bullybar!
2: Yes! Tara na, mag-holding hands na tayo. Ayan. Ba't ang lamig ng kamay mo? Hello? Bakit ang lamig ng kamay mo? Ah, bakit ang putla mo? Ano, yung sino yung ka-holding hands mo? Ha? Malamig ang kamay, maputla. Tingnan mo kung humihinga pa yan. Ah! Afraid. Yes, auditing hotline 0961-447-3923 para sa inyong mga shoutouts. And of course, auditing comment section sa ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Naka-live po tayo ngayon. Audio live lamang po tayo. At kung nais nyo masilay ng aking kagandahang nawawala hanggang ngayon. O nga, humingi na nga sila ng tulong. Nasaan daw ang ganda ko? My ganda is missing. Oh, ganon. Pasya lamang po kayo sa aking TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Ang dami na ha, nag-follow. Maraming salamat po. Binabati po natin si Nena Palanas Bobis. Naku, gabi-gabi yan si Tita Nena. Walang palyayan, napaka diehard listeners. Kaya thank you so much, Tita Nena Palanas Bobis. As in sa gabos na nakikidanug-dangug man dyan sa radyo niya sa Suwa, Malinaw, Albay. Maraming salamat po sa inyo. At binabati po natin si Mems Volante, Walter Volante, Book Chavez, Barry Bauza, Christian Carillo, Marvin Buelva, Corang Bembenito, Mayume Peña, Joy Baroga, Jay Batalia Baroga, JR Baroga. Yan po naman ang listahan ng Ayudang Purga. Joke lang. Punta na lang kayo kay Kuya Cogs Diaz Canyon. Thank you so much, Kuya Cogs. At syempre, Diyos marinabanggi man po kay Shirley Sabilia Belier. Sabi naman ni Marites Brito, good evening po, Tita Polly. Happy Monday po. Pa-shoutout naman po kay Chuchu Joel na busy hon sa cellphone.
4: Aba, rin niya madadangog.
2: Rin niya madadangog ang shoutout sa'yo. Ta, busy siya sa cellphone. So, iba na sa nampabati mo. So, dahil nag-cellphone. Ha, Marites?
4: Para ulok man dyan.
2: Ay, masira mo da. Ay, kaon na. Kumakain na sina Tita Palanas Bobbies. And of course, belated happy birthday. Nag-birthday po kasuod ma. Si Mr. Rodel Azur. At birthday naman ngayong Lunes, si Ning Azur. Happy birthday po kay Ning Azur. Birthday niya ngayon. At kahapon, birthday naman ni Rodel Azur. Aba, magkasunod pala ang birthday ng mag-asawang ito. From Mading Dolor. Dolor. Dolores Pacao ng Mandulungan, Daet Camarines Norte. Thank you so much sa iyong gabi-gabing pakikinig, Mading Dolor. Hello, the Tita Poliani Show sa One Radio. Good evening po. Pabati po naman ang mga kamag-anak ko po dyan sa Kamsur na family ni Manay Susan Bue at sa mga pamangking ko lahat at kay Tia Semporo sa Boqueo Bue. At sa lahat po sila ng taga Bonot, Tabaco City. Maray na banggi po sa Indo Gabon sa family Rufino Boqueo. Hello, good evening kay Miriam Rivera. Diba artistahe ng pangalan Miriam Rivera. Pa-shoutout daan sa mag-agom na paradangog na sina Madam Herminia Boracay and Antonio Boracay, Perming Tindugon, Kana Purok Siete, Kan San Lorenzo, Perming Ugmahon. Wow, thank you so much! Hello, San Juan. Buenas noches. Diyan po naman sa Barangay Bacolod, Tiwi, Albay. Diyan po naman sa Tabaco Night Market kay Avelino Bocaya. Ewan ko si Mami Normita Contreras, wala pa yata dyan sa Tabaco Night Market. Magaling na ba, Mami Normita? Aba? Buti naman, you're back into your old self. Kumusta naman si James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Shoutout din sa kanyang pamilya ha dyan sa Floodway Pasig, nagdadangog man sa The Tita Poliana Show sa One Radio sa Facebook page. At syempre ang pinakamamahal niyang asawa nakikinig po dyan ngayon sa Bacolod. At syempre binabati natin si Kagawa John Bongalon dyan sa Baranghawon, Tabaco City. And of course, kay Ninong Noel Bongalon. Oh, alam mo na yan ha, Ninong Noel Bongalon. Malapit na ang Pasko. Ano man daw ini? Mas gurang sa kuya, so inaanak ko. Aray! Paano nangyari yon? Nakikininong lang ako. Siyempre, good evening din po dyan sa Bongay family from Erol. Dyan po yan sa Binitayan. Evangeline Vianias, hello. At siyempre dyan kay Marisa Binias na taga Balyong Salog. Mariro, kumusta na po kayo sa Mariro? Puro kwatro sa Descalzota family. Hello, Jing and the Gianan family. Binabati din natin ang mahigusunda na si Madam Helen Toledo, Flor Sid, Aurora Buticario, and Maria Jinky, always tindugo na. Shoutout din po dyan sa Buring, sa Bornelia family, lalong-lalo na kay Samantha and Shan. God bless from Maricel. And again and again and again, happy birthday, mahal. Kay Miguel Gonzalez, dyan po naman sa Kinale. Greetings from your Tita Poliana and of course from your loving mommy na aking sweet amiga, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course coming from your Lola Uping. At syempre naman sa iyong Tita Nora. At ganoon na rin po sa lahat ng iyong mga pinsan, mga tito, mga tita, kuya, ate, father, mother, brother, sister. How do you brush your teeth? Basta mahal, happy birthday. Dr. Sylvia Beloso Prado of Tabaco City, thank you so much for listening in every night. Tita Weng, kumusta ka na dyan sa Barangay Tres, Malilipot? At syempre, sa imong agom na si Ricky Buenapaho, sa yung hipag na si Bicolanang Bungal, and yung sidekick. Wow. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita. 19 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show.
11: The Tita Puliana Show.

0: 101 Radio
1: News FM. Tinidugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at Panax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din.
1: Mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: The best na tugtugan, The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
4: The Tita Poliana Show!
5: Yeah! Oh, hi! Ay, meron tayong mga pahabol na pagbati. Dito pa rin po sa The Tita Poliana Show. Lalong-lalo dyan po sa Upper Bonga, Bacacalbay. Shout out naman po dyan sa Barha family. Kay Lola Sardi. Kamusta ng iyong mga apo? Na sina Jacob at MJ. Ganon din kay Tita Frammy Barha Juarez. At syempre dyan po kay Chamer Brito na permida ang nakatutok sa satuyang programa. Diyos malinabanggi po, Chamer. Good evening and maraming salamat po at nag-i-enjoy kayo sa ating palachunchunan. Maurano Nabanggi kay Daisy Bernal Bona Obra. And of course, good evening kay Romnick Bilaos. Hello, good evening kay Marishian, Marishleen Revalado, John John, kay Beauty Veloso, kay Miles Borbe, Don Eric Gonzalez, ganon din kay Jana Morales at Marinella Christine Roquia Rosales. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At nag-like sila doon sa aking feature. Bakit ako natawa doon? Wala lang. Naisipan ko lang magpa-cute kanina bago mag-Tita Poliana Show. Aba, marami namang nag-like. Maraming salamat po. Actually, parang ano yun eh. Parang proof of life. Parang eto yung itsura ko sa mga oras na ito. Mukha bang... Bagets pa? What? Kumusta naman po ang mga panapanahon dyan sa inyong mga lugar? Maorainan. Well, batay po sa pinakahuling impormasyon na available mula sa PAGASA at mga kasalukuyang weather reports, mananatiling pabago-bago ang panahon sa Bicol Region ngayong gabi na may posibleng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa ilang lugar. Ang kondisyon ay maaring mag-iba ng mabilis bawat lalawigan. Sa Camarines Norte, maulap hanggang bahagyang maulap, posibleng panakanakang ulan and thunderstorm. Sa Camarines Sur, maulap, may posibilidad ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Albay, maulap hanggang maliwala sa ilang oras, ngunit may posibilidad ng panakanakang pag-ulan. Sa Sorsogon, posibilidad ng pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa ilang coastal eastern areas. sa Catanduanes, mas mataas ang posibilidad ng pag-ulan dahil sa lokasyon nito sa silangang bahagi ng Bicol. Sa Ms. Batty naman, pabago-bagong cloudiness and isolated rain showers. Kaya kung kayo ay may balak na gumala, maglakwad siya sa mga oras na ito, kailangan magdala kayo ng fayong at magiging maingat sa mga lugar na maaaring magkakaroon ng bigla ang buhos ng ulan, pagkidlat at madulas na kalsada dahil malamang sa hindi gising na gising ang mga lumot ngayong gabi. Huwag kayong maging biktima ng mga gising na lumot. Kanon? Kahit po maaliwalas ang panahon paminsan-minsan ay hindi po ibig sabihin yan ay tuloy-tuloy na yan dahil posible pa rin magkaroon ng bigla ang thunderstorm.

Tayo naman po sa pag-asa. Mas ligtas daw na assessment ngayon ng pag-asa. May LPA na binabantayan, pero napakalayo pa nito sa Bicol. Wala pang tropical cyclone na nabuo sa labas ng PIR. May potensyal itong maging weather condition na dapat subaybayan, pero hindi pa sapat ang datos para sabihing magiging bagyo ito o tatama sa Pilipinas. Kaya steady lang tayo dyan at palagi tayong mag-iingat. Pag-ingatan natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at higit sa lahat ang ating puso na marunong magmahal at masaktan. May mga tao kasi hindi nila inaalagaan ang kanilang mga puso. Hinahayaan nilang masaktan. Bakit? Dahil sabi nila, eh kasi ang sarap kasi mas hurt eh. Ganon. Huwag ganon. Ayaw namin ang ganyan. Dapat ang puso palaging healthy, happy, at tumitibok-tibok sa tamang sistema. Hindi yung titibok ngayon, bukas hindi na. Huwag ganon. Tapos titibok na naman next week. Ano ka? Karinderya.

0: Napoyana Show!
1: Oh, kumusta? Tapos na kayong kumain, ha? Mag-alas 8 na. Dapat tapos na kayong kumain. Dapat ang mga bata nakapajama na. O, diba? Nakapajama na at yakap-yakap na kanina ang mga unan na ang bango-bango. Tapos ang bango-bango na rin nila. O, diba? Para naman maganda ang kanilang pagtulog. At yung mga kasalamuhan nila sa kanilang panaginip ay sasabihin, oy, napaka-fresh naman ang mga batang ito. Ah, sige, subukan ninyong matulog na hindi kayo nag-wash up at naligo. Yung mga kasalamuhan nyo sa panaginip nyo, sasabihin sa inyo, asim naman ito. Uy, bago ka matulog, maligo ka naman. Para pag itong mga taong nakikita mo sa iyong panaginip, masasabihin nila, ang bango mo. Wow. May ganyang requirements. Alam nyo kasi, meron akong pinsan na ganyan. Sabi niya, you shouldn't go to sleep without taking a bath. But why naman? Because the people you're gonna meet in your dreams are gonna complain that you smell maashim. Gone on. So hindi yun nawala sa aking alaala. Palagi ko siyang naala. Kaya tuwing natutulog ako, kailangan fresh ako. Minsan nagko-cologne pa ako. Minsan nga, nakalimutan ko mag-underarm. Mag-underarm, oh. Di syempre, may pumuputok-putok na amoy. Alam mo yung sa panaginip ko, nag-iisa ako. Wala akong kasama. Totoo pala yun? My cousin was right. Oh, kung gusto nyo managinip kayo, mag-isa lang kayo, ha? Hayaan yung may amoy-amoy yung mga kilikili nyo, ha? Ano eh? The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Dita. So pretty. Kind of smelly. May asim... Ay, may asim to. Nagkamali tuloy. 15 minutes before 8 o'clock. Yan ang oras dito sa One Radio. Eh, dyan sa inyo, ang oras na.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdearco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Valdearco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Valdearco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: The coffee, Tita, Tikmali, and Pinakabago. Best Tindu Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Best cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One music, one voice, one mission, one station, one radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best, matugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na, Bicolandia.
1: Sobrang bilis ng oras, parang bullet train. Pero ang tanong, kailan kaya magkaroon ng bullet train mula Maynila hanggang Kabikolan? Kung saan ang biyahe ay magiging 4 o 3 oras na lang. Aba, pwede na tayong magtrabaho sa Maynila, no? Diba? Uwian lang sa hapon. Dahil nga sa bullet train na yan. Sana naman maabutan nating lahat ang panahon kung saan ay napakabilis na ng pagbibiyahe dito sa Philippines. But at the monument, tiis-tiis muna tayo. Tiis-tiis muna tayo sa mga delays. Alam niyo, minsan nagdi-delay tayo sa ating mga biyahe. Nadi-delay na rin ang mga pangyayari sa buhay natin. Nakakahawa kasi yung delay na yan. Ganon. Ay nako, eto napaka-juicy nito, ha? Eto na nga. Actually, 2024, nang biglang napabalita ng isang hiwalay na sikat na aktres ay mayroon ng karelasyong politiko. Ay, nakakatawa dun. Although, hindi agad nila itong inamin, pero napagkikita sila. Maraming mga pictures, may videos nga na nagpapakita sa kanilang magkasama sila sa mga resort, sa mga malls, sa mga restaurants, at meron niyang mga pa-exclusive pa. Diba? Pero hindi talaga nila inaamin na silab na. O kahit pa paano, maraming nagsasabi na, ay, buti naman at masaya na siya. Kasi yung kanyang ex-boyfriend meron na eh. Tapos siya dapat meron na rin. Kasi ang tagal nilang naging love team talaga namang maraming itinaya ang kanilang mga kaligayahin sa buhay sa love team na yon. Kaya nung naghiwalay nga ang love team na ito ay nawindang po ang buong Pilipinas. Maraming naapektuhan, pati mga political figures, mga fans, at pati na rin sa international scene na pabalita po ito sa Europe at sa Amerika na hiwalay na sila. So eto na nga, 2024, nagpa-sweet-sweet na si girl at sa kanyang political figure na boyfriend. So yun, pasikresikweto. At minsan pa nga, meron daw mga pinapasarhang restaurant. Ganon sila kasika. Ako nga minsan, pinagsara ko yung restaurant kasi na-bankrupt. Pero ito pinasara lang. Pinasara lang dahil kakain lang sila. Ayaw nilang may ibang tao. Ganon sila ka-richy-richy. At akala ng iba ay mauwi na sa pag-amin or di kaya mag-declare sila na,
2: opo, kami na po.
1: Yes po, kami na talaga po. Pero wala pang ganyang nangyayari. Pero ngayon, habang gumugulong ang panahon, ay parang nagkakasawaan na sila sa company with each other. May ganun eh, di ba? Yung bang parang, ay, hindi ko nakikita yung gusto kong kaligayahan sa kanya. May ganun. May ganung realization sa mga relationships. Ako yata nagkaroon ako ng 6 na karelasyon na ganyan. Doon maabot sa isang point na parang, I'm not happy with you anymore. Can I just find somebody else? Napaka-klasa, no? Alam mo naman, ganda.
2: Hindi naman maganda.
1: Pero anyway, si girl maganda. At eto na nga, parang nagkaka-cool-offan na sila ngayon. Steve, ang galing nating gawing Tagalog yung mga English terms. Yung cool off, ginagawa na, nagko-cool off na sila. So may panahon talaga na baka mag-ghosting na lang sila. Diba? Although, hindi pa masyado itong kalat na chikang ito. Dahil nga naman, siguro, no? Bawat isa sa kanila ay pinangangatawanan pa rin nilang baka naman we could work it out. Kasi sa isang relasyon talagang dumadaan ang mga pagsubok kung saan po naman ay nata-challenge ang iyong patience, nata-challenge ang iyong pagmamahal, at higit sa lahat, nata-challenge ang iyong ego. Kasi ang isa naman kasing pangunahin na nagiging dahilan ng paghihiwalay ng isang magsing-irog ay yung ego. Pag medyo nalampasan niyang mga ego na yan, ay tuloy-tuloy na yung love affair. Pero ngayon nga, itong si girl, busy o nagbibisi-bisihan. Sabi nila, parang wala daw sa sarili niya habang nagtitaping. At kahit nga sa actual, no, na palabas, pag pinanood daw, parang nakalutang yung girl. Ang galing talaga ng mga observers, ano? Mas lalong tumatatak daw doon sa teleserye ngayon na ipinapalabas nga rin sa Netflix at sa mga free movie or TV stations. Nalito tuloy ako. Napapansin daw yung supporting actress na isang veterana na rin ay mas sa kanya tuloy na napapatuon ang atensyon. Kaya sabi nila, naku, ano kayong nangyayari sa kanya? Eh, wala naman tayo. Huwag naman tayo makialam sa kwento nung teleserye na yun. Ano? Baka ganun talaga ang takbo nun. Malay nyo naman, darating ang panahon na siya talaga na naman ang mag-shine. Pero magaling to. Magaling tong girl na to. Ang tanong nga lang, bago kaya matapos ang 2026, ay sila pa rin? O di kaya bigla na lang na mag-ghost tayo ng kanilang relasyon. Tayo talaga mga biktima!
3: Hindi naman siguro.
4: Aray ko!
1: Pero yun ang pa talagang analysis. Kasi ang hirap talaga pag sikat na sikat. Nako, ang hirap alagaan ang isang love affair. Kailan talaga may balance, may tamang timpla, at higit sa lahat, maturity ng emotions. Ganun lang po yan. Pero masarap maging immature eh. Diba? Ako nga, gustong-gusto ko yung masyado kong immature sa relasyon. Although, wala na po akong karelasyon ngayon. Diba? Tanda-tanda na may karelasyon pa. Huwag na. Kung walang nagtagal sa'yo, eh, huwag ka nang naku, tigilan mo na yan. Mag-focus ka na lang sa panahong haharap ka na kay Lord.
5: Aray ko! Ano yun? Ganon?
1: So, good luck na lang sa kanila. At good luck na lang sa ating mga fan, eh. Sana naman maging maayos na ang love life ni Madam Superstar of Asia. Marami kasing naghihintay na sana magkaroon na rin siya ng masayang family, magka-baby, magkaroon ng normal life. She deserves it. We all deserve to have a normal, happy life. Nasa atin lang naman yun. Diba? Ating hotline 0961-447-3923. At syempre, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kaya naman, pasyal po tayo sa Diyosa ng Kahibangan TikTok account. Thank you so much. Ang dami pong nag-follow ngayon. Maraming salamat po. Sana mag-enjoy. Although lately hindi na ako nakapag-content. Medyo busy-busyhan ang lola nyo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita at 11 minutes after 8 o'clock.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with papaya extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita

0: FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Black,
2: also available.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Patata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
8: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
9: The Tita Puliana Show!
10: Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha, hi.

Lord, advanced Merry Christmas and Happy New Year. Lapit-lapit na daw ang Berman, sabi ni Dave Pasit. Pero alam mo, Dave, mauuna pa kasi yung undas. Kaya wag muna tayong mag-focus sa Christmas. Sa undas muna tayo mag-focus. Mag-ipon-ipunan muna tayo ng mga kandila at syempre pambili ng bulaklak. At alalahanin po natin ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa ating namasyal sa ibang mundo. Ganun lang yun, Dave. Unahin muna natin ang undas. At yan po ay sa November na. Yung Christmas kasi, dapat magsimula ang Christmas season mga December na rin. Diba? Para hindi tayo masyadong naaabala. Ganun. At si Dave din ay meron daw mensahe para sa kanyang mahal. Alam mo, Dave, ipadala mo na lang sa kanya yan, ha? Para mabasa niyang mabuti. Kasi parang sa nakikita ko, bakit mo siya sasabihin pa na sabihin niyang mahal ka niya? Eh kung nagmamahalan kayo, hindi na po kailangan yun. Ha, Dave? Sana naman naunawaan mo na iyan po ay isang napaka-personal na bagay at hindi na natin pa kailangan basahin sa ere, okay? Ibigay mo na lang sa kanya yan. Kung pwede nga, isulat mo siya sa papel, tapos lagyan mo ng pabango yung papel, tapos email mo para mas matindi ang dating para sa kanya kung nasaan man siya. Dahil parang sinabi mong malayo kayo sa isa't isa. Alright? Kaya, good luck sa iyong love life, Dave. Napakabilis talaga ng oras. Parang kanina lang, nag-hello ako. Ay, hindi pala ako nag-hello. Ngayon na, eto na tayo. At mamaya-maya lang ng konti, Martes na. Araw na nating mga chismusa. Kanon? Of course, the Tita Pollyanna Show ay forever nakasama ang Romeld's Dorothy Marketing, regional distributors ng Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiande. Syempre kasama pa rin ang Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, at syempre sa mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Jams products. Syempre, para sa tuya mga katindugan na mga magagayon. Sarong lugar sa na po sa Tabaco City para sa tuyang me time as in self-pampering. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa Hampang Sanaka naman, Dokopi Hospital. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Uli kayo magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman ay relax na mga beauty nyo and getting ready to have a wonderful, restful sleep. Para naman pagising natin bukas ay refresh na naman tayo at handa na namang harapin ang isang panibagong Martes. Ay, nakakatawa doon. Sa
sana po nag-enjoy kayo sa ating pagtatanghal ngayong araw ng Lunes. Clean Lunes. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Nag-iiwan ng mga salitang kung maganda ka, nasaan? Uy!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy,
4: sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tidogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Gustavo Ako series Team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One. On One.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinindog na!
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: Kasama ko si Team Dugon
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: Radio C. One Radio. One Radio. 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1 on 1 Radio.

0: po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa! King! King! King! King!
2: Uy, bago na.
3: Ano?
2: Habo.
3: Oh!
2: Doon ako nalungkot.
4: Lapo ba na yan?

siyudad ng Tabaco, asin binog na Pilipinas, 59 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na agas sa indugabos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kikig. Ano man po ang sa indung mga pinagigibo, ano man po ang sa indung mga pinagkakasiributan. Laumi po na yaon kamo sa marayrahay na kamugtakan ligtas sa anumana katibaadan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are into dust. We shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo. Maligayang maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from God.

0: kamunduan sa buhay. Condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them, it's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata.
0: Sa mga katindugon niya to sa Tiwi, Malinaw, Siyudad Kan, Tabaco, Banwaan Kan, Malilipot, baka kay Santo Domingo. Good sa morning. Mga taga Segundo Distrito, poon dyan sa Islang Banwaan Kan, Rapurapo, Manito, Siyudad Kan, Legazpi, Daraga, Camaling. Sa mga taga Tercer Distrito poon sa Banwaan Kan, Nobinyar, Ginubatan, Siyudad Kan, Ligao, Uwas, Pulangi, Libon, Piuduran, Partigan, Provincia ng Catanduanes, Camarines or Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Provincia Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM Tindugo na. Sa pangaran po kansamuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ang sakuyang partner si Manong Mani Almugera. Ako po si Bueno. Bako man gwapong lalaki, alagad very inviting ang sinday nung kamasayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, Kasurog Kan Tama, Kaiwal Kan Sala.
3: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig.
0: Sa enot taratsada kan programang Kig-Kig, ang kamugtakan kan panahon. Masi mga katindugon sa ipinagpaluwas na Daily Weather Kan Pag-asa. Alas 3 kasubago, ang low pressure area pinagkakarkulo base sa gabus na available na datos. 1,115 kilometros este kan Northern Luzon. Sa coordinates na 19.6 degrees north, 132.1 degrees east, mantang southwest monsoon para sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon, asin, Visayas.
3: Si Bueno sa
0: King. Dahilan po kay ni mga katindugon ang Binget, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Metro Manila, Ilocos, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental, Mindoro, Antique, Negros Island Region, natatanang partikan Luzon, natatanang partikan Western Visayas, natatanang partikan Visayas, mga katindugon, apiktado kan Southwest Monsoon para sa bagat rason. Tanganing, igwa po nin mga pagdalom nin kalangitan, paminsan-minsan may mga turutagisti sundo sa makusog na paguran. Arog ka nangyayari digdi sa nagkapir ang lugares sa satuyang kapalibutan.
3: Si Bueno sa
0: Mantang ang Mindanao apiktado kan localized thunderstorms.
3: Si Bueno sa King.
0: Igwa pa po din sarong low pressure area na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, as in medium po ang chance kaini na ma-develop bilang sarong tropical depression sa laog nin 24 oras. Sa presente, nasa 1,140 kilometros este ka Northern Luzon ang distansya ka ini. Ang saro papalan mga katindugon niya on sa may parte ka na Weste, Norte, Weste, kan Lawag City na ang coordinates 18.7 degrees north, 117.8 degrees east. Yan po ang nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Mantang itong saro, nasa laog ka na Philippine Area of Responsibility, as in halangkaw, ang chance na ma-develop ini bilang nasyon sa laog nin 24 oras, alagad yaon man po iyay ini sa puro-puro kan Northern Luzon.
3: Si Bueno sa King.
0: Marata.

0: na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Mr. Mrs. Painit na kanta Mindos. Tapos mag-ipos-ipos na ano ha, kung ano ang mabarubaro, ang pinaka-importante na ipagtugutan si Nini Buda Sinunoy na maglaog sa eskwelahan na daing laog ang sa indang tulak. Kamu man tabi, Mr. Buda Mrs. Malaog sa indong mga respektibong workplace. Mamahaw ning tuda tanganing ang resistensya sundo sa maghapon. Magkarigos, magpahamot, tanganing magsabwag nin good vibes sa indong mga respektibong workplace. Be a blessing in the workplace every day.
1: Si Bueno sa
0: King. Sa mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management Team, si mga atab, yauna sa mga merkado publiko, digdi sa kapalibutan. Oy, dyan sa malilipot, atab, naka-display na naman si madam kan sa iyang mga panienda. Kaya itong medyo natikapo ka subanggi, na yaon man sa nasa vicinity, kan merkado publiko dyan sa malilipot, pasiring na kamo dyan kay madam. Taatab pa mga katindugon niya una nag-uopreser nin servisyo. Sa mga para uma mabuhay kamo, mga para sira pirming magpasiguro tanganing dai mabugtak sa peligro. Mga para urig, oy! Dai pagtugutan na an sa indong mga urig, maga sa buwag ni na nag-aalintutong sintunadong parong sa indong pagtaraed. Atab na maglinig tangani na dai nin mapirwisyo.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Sa mga biyahero, luway-luway sana ang pagpadalagan. Ang importante, makaabot pakpo kamuning safe sa indong mga destinasyon.
2: Good morning.
0: Ang programang ini atod sa Dukan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Barato na, masiram pa, kasabay na ang pagsuriyaw na healthy na, oy, sexy ka pa! Yaon man ang manok ni Os, ang fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa, nilibring gribi ang mga aki, nagkukuray ko sa isabay tara, manok utang tilam. Igwa dyan sa banwaan kan malilipot nagwarairak sa syudad din tabako. Igwa naman sa banwaan kan malinaw tiwi asin syudad kan ligaw. Mga katindugon sa satuyang pagbalik, anrat sadakan, King King Barreta!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
12: Ha? Nata, masaing ka.
11: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambangan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
11: Ara mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
11: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
12: Mag-

0: good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes! Ilabas na!

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa King King.
4: Philippine Standard Time, 17 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugamos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Uyan na po ang rat sa dakan. King King Bang Rita. Enot sa lado lokal, liwat na naman na naglanto ang sulfur dioxide o SO2 gas emission gikan sa Ngudoy kan Bulkan mayon. Basado ini sa ipinagpaluwas na mayon volcano advisory kan DOST PBOX alas 10:30 kasubanggi. Konsain, konsideradong very high ang emission rate kaini na uminabot sa 8,393 tonelada kada aldaw base sa average measurements kan campaign UV spectrometry. Ini ang pinakahalangkaw na emission gikan sa Bulkan Mayon na i-record poon kan magkaigwanin pagbaba ang volcanic gas concentration kan Hulyo 16, 2026. Naglalataw dahilan sa ang estado kan Bulkan Mayon nasa alert level 2 poon kan Agosto 5, 2026. Ang average gas emission sana nasa 2,532 toneladas analdaw. Konsain, ang biglaan na panaglangkaw sinundaning halipot na term trend kan paghubag o pressurization sa norte as in easting party kan Bulkan. Mantang ang ibang tigo-obserbara na parametro mantinidong nasa background level, importante mangiraray ang pagiging alertado para mas makaibitar sa peligro. Kon kaya ang DST PBOX nagpapagirumdom na sa naon ang bitan ng pangyayari, posible mangiraray ang panibagong eruptive unrest sa Bulkan Mayon.
3: Si Bueno sa King King King.
4: Mientras tanto mga katindugon, pinag-dismiss kana Sandigan Bayan 5th Division ang kasong Graf laban kay malilipot Mayor Sinon Viñas Bulante matapos magpaluwas din ruling ana prosecution na unprosecution pigmayular ang constitutional rights kay ni para sa makaskas na disposisyon kan kaso sa resolusyon na pinaga desisyonan kan Agosto 14, 2026. Pinaburan kan Graf Court ang motion kan kampo ni Alcalde Bulante na i-dismiss ang kaso sa iya. Konsain, ipinag-orden man kan korte ang hold departure order na ipinagpaluwas laban sa alkalde siring man i-release na ang bail na ipinag-post digde. Magigirubto man ang prosekusyon nag-aligar na pigbayular ni Alcalde Sinon Viñas Bulante ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act matapos maglaog sa pagbakal ni tulong para silang daga na nagkakantidad 12 milyones de pesos para sa solid waste disposal facility na naingtultol na autoridad as in prior geological o environmental assessment. Pinaglamar man kan prosekusyon na ang transaksyon nagtaoning awad-awad na benepisyo sa may sadiri kang daga as in napirwisyo ang gobyerno. Sigun kay Associate Justice Hiner Gito, ang nagsurat kan resolusyon na ang preliminary investigation as in pag-file kan kaso uminabot ning apat na taon, duwang bulan as in sampulong aldaw. Na-discovery man kan korte na ang prosekusyon nagpalyar magdisponer nin sufisyenteng justifikasyon para sa naunang bita ng delay base sa internal review as in transmission kan dokumento. Pinagsasabi na ang konstitusyon nagtataon ng garantiya para sa makaskas na disposisyon kang kaso na obligado ang Estado na magdiretsong daing kaulangan sa gabos na tanggakan investigasyon na sin prosekusyon. Sa ibong nalado, ang argumento kan prosekusyon sa isyu kan delay dahilan sa komplikado ang kaso asin epekto pa o naapiktaran kan COVID-19 pandemic. Alagad nanotaran kan korte na ang isyong pigtratar sa kaso simple madaling madeterminaran na dainaman kaipuanin forensic examination as in iba pang technical na examination kung kaya ibinasura
3: si Bueno sa King.
4: Matrayumpong na isalbar ang pitong child development workers as in driver kansarong pampasahirong bangka matapos ining di tanpang lumubog harani sa sityo Babatngon, Barangay Poblasyon Rapurapo, Albay alas 4 nin hapon kasuod ma mga katindugon. Basado sa report kan Rapurapo Municipal Police Station alas 3:30 nin pagkahapon kan magbiyahe ang sarong motorized bangka gikan sa Barangay Poblasyon Pasiring sa Barangay Galicia. Pag-abot kan mga ini sa may party kan sityo Babatngon, sinabat ininin garibulod na mga ukol na darakan habagat asin di tanpa mga katindugon na malubog ang bangka. Naghagad ding tabang sa ang saro sa mga lunad sa paagi kan Facebook Messenger. Tulos naman na ipinaabot sa sarong residente ang mensahe sa Rapurapo Municipal Police Station. Makaskas na nagresponde ang mga tauhan kan Rapurapo Municipal Police Station as in na nakipag-koordinar sa Rapurapo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office siring man sa Philippine Coast Guard Batan Substation para sa rescue operation. Sa ginibong operasyon matrayumpo na naisalbar ang gabos na lunad kan bangka as in na ihatod sa saindang mga House of the Rising Sun sa tabang kan Rapurapo o ni Rapurapo Vice Mayor Ibandik Galicia. Yugo-yugon mo ang madidiskwido si Ramadam.
3: Si Bueno sa King.
4: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. Uulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau de Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, Everyday Healthy. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Chemcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
3: Si Bueno sa King, King.
4: 26 minutos na makalipas po ang alas 5. Panagos kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Nagpagirumdom si Gobernador Noel Rosal sa mga punong barangay na magsunod sa panungdan kan Commission on Election COMELEC unong saban kan pagastos kan kwarta asin pag-implementar nin proyekto sa laog kan election period. Ginibo ini kan gobernador sa atubangan kan mga opisyalis kan barangay gikan sa Tercer Distrito Kanalbay na naging resipyente kan asistensya sa barangay na ipinagdistribuer kasuod ma sa Capitol Atrium. An mga materyales na ipinagdistribuer iyo ang simento, jetmatic pumps, monoblock chairs, PE pipes, standard vest, medical equipment, as in assorted na medisina. Sigon sa gobernador, in kaso, igwapang kaipuan na sa masunod naman dahilan sa mabalik ang mga ini o ang grupo kan Kapitulyo sa Premier Distrito as in sunod naman sa Segundo Distrito as in Tercer Distrito.
5: Mga taga Third District, kamusta kamo sa inyo namin? Hindi pa lang so play mo ko ah. Okay, para pakatakot na si Divine, tamo ka ni kanit para asikado sa inyo. Di man ako makauloy dahil pero mapicture kita kaya naliyong talan ha. Pero may alipot lang akong mensahe na so kung anang baga kung magka-eleksyon pero 50-50 niya tara. Halimbawa magka-eleksyon ang mapupundo kami pada gusto programa ako na ka po nang dahil lang kita pwede baga magbayad bawal, di ba? Kaya magsunod ka mo tamakatamaan kita dyan, okay? Ay, o yan na, pinadala na kami explain lang ng D-Divine, ha? Pasiguro kita dyan, ha? Kasi may prohibition, yeah? Okay, now after, pwede magandang gabi ko. Basta dahil magpalampaso na December 31 kasi may AOM kita, may audit observation kita na dapat daw gamitong tang barangay. Takundi, baka mag-perfect yung sayang man. Halimbawa, gigibunin ko drainage, kumpira mo na ang butong kang first phase. Hindi ba kasi pwede iyalak mo yan o parang ipawal, abo na kang kowa. Kasayang sa kwarta.
3: Si Bueno sa King!
4: Si Gobernador Noel Rosal kan probinsya nin Albay. Mientras tanto, saro na naman na Sumbikalan, service crew ang bagong pangaran sa listahan kan street level individual ang nalitag sa ginibong operatiba kan Pulanggi Municipal Police Station sa matrayumpong bypass operation laban sa illegal na droga na pinagkondusir alas 3.52 kasuod ma sa naunang bita ng banwaan sa Pulanggi. Ang operasyon ginibukan Pulanggi Municipal Police Station katuwang ang Provincial Intelligence Unit kan Albay Provincial Police Office kasabay ang iba pang mga law enforcement agency sa pakikipagkoordinar sa PIDEA Bicol na nagresulta sa pagkaka-arrestar sa suspitsado na si alias Poy Sultiro, service crew as in residente kan Pulanggi, na konfiskar sa operasyon ang 10 pedasong heat-sealed transparent plastic sachet na pinagtutubudan ang laog siyabo na antimbang po kung mas o menos 5.30 gramos na nagkakantidad 36,040 pesos. Pigmarkahan mga katindugon ang gabos na mga nasumusamong ebidensya kay alias Poy. Yaon ang gabos na mga kaipuhan presente durante kan pinagigibo ang pagmarka asin pagrequesta sa naunang bita ng persona. Sa sangsangon mga katindugon in pagbalgar sa Akta Republika 96-65 ang suspitado o anda Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Si Bueno Soa. King, King.
4: Taon, taon. Ang iba pa.
6: One Radio.
7: You're listening to One Radio.
8: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Ang oras hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, holcim, asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy, 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
10: Tao po.
11: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
10: Bibili sana ako ng pampahid.
11: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
10: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
11: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Este, eto o, Paulini Men.
10: Paulini Men?
11: Oo.
10: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
11: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulini Men. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang Lini Men na may sikapo extra?
10: Sikap mo?
11: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
10: Hirap din kasi ako makatulog.
11: Kakaisip sa akin?
10: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
11: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
10: Siyempre, para sa future natin.
11: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat.
10: Hindi, isa lang.
11: Bakit isa lang?
10: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
11: ay,
10: isa lang.
11: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
10: Bakit naman?
11: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
9: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
13: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House! May chicken nuggets na sa Manok ni Osang! 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Asang chicken nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Asang chicken nuggets. Manok ni Asang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Asang.
14: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
15: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
16: Niko Sendong Kapitan ang magparibok, yun ang bayan sa sound system. Sige, hataw, tinais kong tinais, anate kong anate.

0: malipas po ang alas 5. Ay, manay gansing oras na naman, tanganing magbadag. Maray na good morning kay Manong Arnel Asweta. Oto na, nagbabiyahin na. Kay Manong Dan Bitara. Si Manong June sa Pitirbyu na naman nagdudupa-dupa. Maray na good morning man kay Sir Earl, kay Sir Nel, Buda Sir Niel, Buda kay Ma'am G. Kanyo, kay Sir Vic na Kariso, sa mga barkada niya tong retired na sa serbisyo na nag-i-enjoy kan sa endang bonus life. Maray na good morning kay Sir Domsky, kay Madam Ispiduroy, Evelyn Camases, kay Madam Rose Bolofer, kay Madam Valladolid, sa mga iba pa, kay Ate Beth Butalon, kay Madam Chat. Oy, Madam Chat! Nag-i-enjoy kan bonus life, mga katindugon. Si Ma'am Des Basco, patyal digdi, patyal duman. Kay Manong Sandy Bilaro, na iyo ang nagraragtokan sa kuyang lawas. Kay Monica Bruncano, si Rex and Ma'am G. Buates, Ma'am Cathy Hiron, Tess Bordonada, dyan sa sentro kan malilipot. Kay Beth Calios, Aida Ramos, kay Chuk Mario Buda, kay Cha Yuli Bariso, kay Mading Emma Barquilla, Marina good morning, kay Sunya sa Prangka Coronesta, Jael Birano, kay Sarupang Retired na school principal, si Idol Fernando Pando Margalio, nag-i-enjoy kan sa iyang milyones na pirak. Kay Mary Ann Burak Bia, Bing Buen Bores, Perla Bindal, kay Bing, kay Binang dyan sa Singapore, Morissa Bio, Ninya Bilches, Nights Bunggon Bonina, dyan sa mga taga Marirok Purok Singko, kay Pading Noel Volante Banyal, asin ang grupo niyang Albay Operators Transport Cooperative, kay Asuncion Balubar, Estrella Bismonte Arcos, Cherry Carburha, Buda siyempre, ang sayang padabang agom na si Jerome Tupi Bilo Belga, kay Mami Dil Madrid, Inti Belio Loreto Luna Senior, Jadin Lee, pabati maning happy birthday ang aking anak na si Martin Lee Bio Dasco, dyan sa Basud, malilipot Albay. Nyataain ka po tabi, Jadin Lee, kay Sina Blasquillo, Aida Bueno, kay Imbol, na nakapagdesisyon ng mga katindugo na madalagan dyan po sa Barangay 1, malilipot Albay. Madalagan po siya sa gigibuho na fun run.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang programang inetod sa Duke and Dinil Bakery, tinapay, puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Cantabaco City, Hall Pagsadiri, asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon, Anbarsaga, Itere, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, paguntuhan, merindalan, pamanggihan. Sa Barsaga, Itere, solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga, asin nalalaom digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Anbarsaga, Itere, 24 oras nang nagsiserbi. Igwapasinda nin inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon inabot nin gutom. Diretso sa Barsaga Itiri, pirming yaon si Ati Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan familia Benya, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Benya. Makukuha along National Road dyan po sa Barangay San Isidro Inawod, malilipot Albay. Sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hackfight sa malilipot cockpit coliseum. Ang enot sundo, 30 sultada, ang gana, marisibining 1,000 de pesos ng premyo. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan. partner kan mga mister asin misis na habu mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kayaan mga musingon indong labahon. Pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Maraming good morning kay Sir Nads, Mambing, Asin Lian, Kalmada. Siyempre mga katindugon sa mga mapagayon kansendang opisina, House of the Rising Sun, Igwa, nin beautification project sa barangay Asin Iskwilahan, nagahanap ka mo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura Igwa Sinda, kulor na kursunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purok 1, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nestor Asin, Madam Helen Berwega. Siyempre partner kan King si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan Ciudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: 45 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lano lokal na i-distribuir na kan Department of Agriculture DEB call ang tabang pinansyal na 2,325 sa kabilugan na 198,952 na para umaasin para sira sa kabikulan na katampad nin 76.51% kan total na benepisyaryo. Ginibo ang pag-distribute kaya kanayuda sa irarong kan programang Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks na igwang katuyuhan mabawasan ang sa indang gastuson sa tahaw kanalangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo. Basado sa datos kanahensya, ang nakarisibi kan ayuda nasa 153,490 para tanom nin paroy asin 22,477 mais ang pigtatanom, 548 nagtatanom ning tubo, asin 22,437 mga parasira. Sa naunang bitan ng mga beneficiaryo, 42,211 kainigikan sa Albay, 13,006 sa Camarines Norte, 70,422 sa Camarines Sur, 9,050 sa Catanduanes, 36,351 gikan sa Masbate asin 27,913 gikan man sa probinsya kan Sorsogon.
1: Si Bueno sa
0: personal na nag-atindir si Dolly Secretary Francis Tolentino sa ginibong orientation kan maabot sa 3,786 na beneficiaryo kan tupad sa siyudad ni Legazpi kasurba. Kunsain, ang naunang bitan ng mga tupad beneficiaries ang matrabaho sa laog nin sa Bulong Aldaw na ang tututukan gibuhon iyo ang canal drainage declogging, minor repair asin maintenance kan community garden so hapag, dengue prevention asin community sanitation siringman, maintenance kan mga tourism sites sa 35 barangays sa siyudad sa irarong kan kalinisan para sa lignas na Legazpi 2026. Pinaklarar ni Tolentino ang isyo unong sa picking clean-up activities kung saan nagkaper ang beneficiaryo kantupad na ana akomplisimiento photo op sa naman tapos na. Kung saan pinag-inganyar kan sekretaryo ang mga beneficiaryo na maging responsable as in aktwal na utubon ang sa indang obligasyon bilang party kan programa. Pinagtututukan ni Tolentino o pinatututukan ni Tolentino sa Dole ang tultol na implementasyon kan programa tanganing maasigurar na nauutob ang objeto kaini.
2: Noon pa yun eh. Kasi yung sombrero na lumabas eh yung bull cap. Ngayon ang sombrero ngayon eh yung bilog eh. So hindi siguro mawalang galang na hindi accurate yung sa ngayong tupad. So what we endeavor to do is to make tupad really meaningful. Of course, siguro meron talaga hindi maiwasan na nagpapapicture, pero pinagbabawal natin yung ganun lang ang ginagawa.
1: Si Bueno sa
0: si Dole Secretary Francis Tolentino na bisita kasudma, digdibo sa probinsya nin Albay. panagusan esfuerzos kan National Telecommunications Commission NTC Bicol para mas makurtar ang manlain-lain na klase ng text as in online scam sa Kabikulan.

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno Soa, King, King, King.
2: Limamput pitong minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating balitang pambansa, personal umanong iniutos ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalabas ng buong 125 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President sa security officer nito na si Cornel Raymond Dante Lancheca matapos ma-withdraw ng cash ang naturang halaga noong Disyembre 20, 2022. Isiwinalat ito noong Lunes ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta habang tumitistigo bilang hostile or hostile witness sa impeachment court sa ng Senado sa pagtatanong ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan. Kinilala ni Acosta si Duterte bilang opisyal na nag-utos sa kanya na i-turn over ang confidential funds kay Lancheca na noon ay pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group.
1: Si Bueno Sa King, King, King.
2: Nagahain si Vice President Sara Duterte ng panibagong perjury case laban kay self-confessed Bagman Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office kahapon. Sa dokumentong inilabas ng Office of the Vice President, makikitang si Duterte ay nanumpa sa piskalya kasama ang kanyang abogadong si Attorney Paulo Panilo. Matatandaang si Madriaga ay una ng sinampahan ni VP Sara ng kasong perjury noong Marso. Mariin na rin namang pinabulaanan ni VP Sara ang mga aligasyong ibinato ni Madriaga laban sa kanya.
1: Si Bueno Sa King, King.
2: Nagbabala ang palasyo laban sa mga individual na nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa panahon ng emergency. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pinag-aaralan ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng paghahain ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng Peking Memorandum Circular na nagsususpindi umano ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan.
1: Si Bueno Sa King, King, King.
2: Samantala, hindi ko sasabihing pinagalitan pero malinaw umano ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay dating Department of Public Works DPW Secretary Manuel Bunuan matapos lumutang ang kontrobersiya na tinatawag na leadership fund sa ahensya. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi man direktang sinabi ng Pangulo na napagilitan si Bunuan, ramdam umano sa kanyang huling pag-usap kung ano ang gusto nitong iparating sa dating kalihim. Nilinaw ni Castro na hindi kailanman napag-usapan ni Marcos ang leadership fund at hindi rin ito programa ng Pangulo. Wala rin umanong nakalaang ganitong pundo sa General Appropriations Act.
1: Si Bueno Sa King, King.
2: Nagsampa ang Pilipinas ng 27 diplomatic protest laban sa China

0: 2.49 kada litro ang dagdag sa gasolina, 3.84 naman sa diesel, 5 pesos tapos 1 sentimo kada litro sa kerosene.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod-taod mga katindugo ng iba pa.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
6: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
10: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
12: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
13: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
14: Jaya Enterprises.
13: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland,

0: Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, Steel Bars, Plywood, asin mga pintura, mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, asin, Solid Doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: JR Enterprises.

0: Philippine Standard Time, 8 minutos na makalipas po ang alas 6. Marata. Tanganing makadangog kamukan mga latest mga katindugon digdi sa satuyang kapalibutan. Alimbawa baga ngaya, arog kaining desisyon kan Sandigang Bayan na ibinasura kan 5th Division ang kasong Graf laban po sa alkaldi kan Malilipot laban kay Mayor Sinon Binyas Volante. Di aramon niya to sa alkalde ano ang sa iyang namatian, nagkapirang taon man na balik-balik si Mayor. Bata bako digdi sa satuya mga katindugon pigpahit ang kaso. Di apunan niya to ang alkalde. Ta siyempre, ang mga arog kayo na kapangganahan manong man eh, kung po pwede pa sa nangani, matapos maaraman mo kasubanggi, dahil ka na magkaturog, ta mag-celebrate ka na. Mga katindugon, maapod po kita kay Mayor Sinon Binyas Volante kan Malilipot. Ayan, mga katindugon, yun na po sa ibong nalinya si Mayor Sinon Binyas Volante. Your good morning!
1: Maray na aga, Sir Buen, sa mga pag-iriba dyan and sa tuyang mga parahinan nyo. Maray na aga po.
0: Anong oras po nindo na resume na Sandigang Bayan 5th Division? Iguan na po ning desisyon na pigbasura na ang kasong Graf sa Indo asin pinaburan po ngani o base sa Indong kahagadan na i-dismiss ini tabi alkalde.
1: Bali kasuod ma niyaong kami sa sa meeting mi sa ADT sa Tabaco. Nagapunsa ko sa kuyang council si Attorney Elmar na nagluwas na ngayon su decision kan sa kuyang kaso sa Manila na kaso. Kaya dako lang kaugmahan. Inot mo ya ako magpasalamat sa Baridalo, sa mga associate na mga abogado dyan and lalong-lalo na kay Attorney Elmar Barreda na iyang lead counsel duman sa Sandigan and muya ka mong pasalamatan so tinot na abogado na nagtubong sa dyan sa sa RTC. Si Attorney Randy.
0: Si Attorney Randy Blanca ang enot na council ni alkalde kanya un pa inidigdi sa RTC Tabaco tabi Mayor. Yor? Kanya un pa ini kan enot na isinampa ang kaso digdi sa RTC Tabaco si Attorney Randy Blanca sa tuyang council.
1: Ayo po si Attorney Blanca. Oo. Kaya siguro ano naman ini na nahiling man siguro kan Sandigan kung ano sa dalagan and na-find out na siguro talagang na delay ng maray kasi halawig ng panahon ini. 2020 pa ata ini ipinail mga siringan.
0: So sabi ka na Sandigan Bayan 4 na taon 10 bulan 2 aldaw ang pigdurar kanaunang bita ng kaso. 4 years, 2 months, and 10 days palan. Base sa indang data. And i-refresh na lang ang sa tuyang mga paraan tabay dyan sa Malilipot. Initabi alkalde, ang rason kun yata ikanakasuhan ni Graf, kan magbakal kamuninda nga na gigibuhon na lugar para sa solid waste management facility and then demo farm dyan sa San Roque.
1: Iyon ang kasi kung yung inot kong term, in good faith naman siya sa kuyang pagbakal ka yan kasi kan time na yon, kaipuhan mag-ibuka ki paagi kung paano ka magkaigwa yung programa masolusyonan ang pag sa ano kang mga basura.
0: Mm-hmm.
1: Ayo.
0: Opo.
1: Di balik ito, kapon magluwas kami kiplano or intention may na mag-action kami duman sa problema sa basura.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang ano ko na sa kuyang intention duman sagkun sangon yan. Ang sa kuya na ano duman dahil lang nak-solid waste lang talaga nakalaag and may ano siya na demo farm.
0: Uh-huh.
1: Ang ano ko duman gagamitin niya sa solid waste ito.
0: Uh-huh.
1: Kaganan mo ito parang segregation area.
0: Uh-huh. Material recovery facility.
1: Uh-huh. So parang central MRF. Material recovery facility. Pag abot duman, magkakaigwa ki ano yan eh, magkakaigwa ki tapos gani segregation para itatapok na so talagang nabubulok kasi darata baga sa daraga.
0: Uh-huh.
1: So nabubulok ipaprocess pa na kaya man ito magkakaigwa ki ano dyan sa lugar na yun nga na ang ano may na saro na gigibuhon may so magiging ano organic fertilizer sa mga so pasunod-sunod kang ano na dai siguro na explicar dun duman medyo nagkaigwa kaya ano
0: and gusto tang ipagirumdom sa satuyang mga kahimanwa na kaito igwa kita ning open dam site diyan sa Binitayan. Nag-orden ang Department of Environment and Natural Resources na bawal na iyan base sa Republic Act 9003. Kaya nga ni, napiritan man ana lokal na gobyerno na maghinguwa, maghanap nin lugar na pwedeng paggibuhan kan segregation tanganing an itatapok niya to duman sa Iwa Beso diit na sana asin diit man ang satuyang gastuson tabi alkalde.
1: Iyan ang sa tuya na pigihingo ha na sa sakuyang pag ano pag decider ka ito na daiman kita ma ano kang ka ito may mga nakasuhan pag mayor kang ino
0: si Mayor Crisel.
1: si Kong Crisel. And ako sa kalilikay ko, yung manlugod ini ang sakuyang...
0: Ipinahit sa imo?
1: Igwa nagreklamo.
0: Iyan mga katindugon, ano? Pero ang gabos na proseso na sunod man niya to, buot sabihon, itong pag-disburse niya to kan kwarta, dahil man niya to ito ginibong ikaman sanda, kundi igwaning otoridad ang sangguni ang bayan, tabi alkalde.
1: Iyan ang ano, kaday man kita kaan maka-distribuer kang kwarta na dahi kita ki ano yan, hali sa SB. Hali sa indaan ano ka yan. Ang kakaigwaan ki Juan, ki authority sa tuya, and saro sa pinaka ano diyan nagduman kita sa appraisal committee sa probinsya.
0: Sa probinsya. Oho.
1: Yung sabihon, pag nagbabakal kita, may kita naglalampas duman sa sa appraisal committee. Anong presyo ang tama sa siring ka ini?
0: Oho.
1: Dahil mang ki ano duman, dahil kwanta, nagsunod naman kita.
0: Oho. Base sa aligasyon ka na nagkaso, hinidaliin eh, as in nagkaigwanin da kulang binipisyo sa may sadiri kandaga, alagad perwisyo sa lokal na gobyerno. Iyan ang aligasyon laban sa imo tabi, alkalde.
1: Iyan ang ano, iyan ang pigasasabi ninda. Pero kung nilingon, dato lang ano ini sa daimi lang kami nakakahiro sa punta.
0: Uh-huh.
1: Dahil ikaw problema kung ano ang mga plano mi dyan.
0: Mm-hmm.
1: Siguro sangunyan
0: sa
1: na tapos na yan.
0: Uh-huh.
1: Magagamit na.
0: Uh-huh.
1: Duman sa mga nagreklamo siguro isipo din do kung paano man din do pininjinti ang development sa tuyang banwaan. Ano ang pwedeng mga ipaplano dyan kang banwaan na in pirang taon, almost 6 years ngayon,
0: ito
1: nagagamit sa tuyang
0: daga.
1: Oh. Yan ang ano. Kaya siguro, na-steering, ang nangyari na sa daga, nagkaigo ako kay
0: kaso.
1: Nagkaigo ako kay problema and nagkaigo nga ni ako kay preventive suspension.
0: Uh-huh.
1: Siguro kung nalang sa indong alkalde, mahidapon,
0: uh-huh.
1: Kaya na bakal kinagat na baka ikaso naman,
0: mm.
1: Baka tumapos or ano naman ako kan sa kuyang term.
0: Dahil lamang kinakinibuhan.
1: Siguro baka akong mahaman.
0: Mm-hmm.
1: Dahil akong mahaman. Dahil kitang development sa kuyang banwaan. Kaya, kusog dibuot.
0: Uh-huh.
1: Ano? Iano mo, sumay, nagreklamo sa imo, kung ito ang pagparaintindihan mo, sigurado, dahil kita, ki-development sa tuwing banwaan.
0: Oo, ta sa ibong mga katindugon.
1: Pero
0: kung video,
1: ibaliwala na lang ito, then so sa tuwing target, ano ang sa muya mong mangyari, ano ang muyang mangyari ni sinanggulan sa malilipot, luman kita lang nakatapokus.
0: Oo. Uh-huh. Oh.
1: Ta sa yun ang ano, yun ang tuya na panalimingan digde na kunminsan. Mm-hmm. Yun na nga ano siya sabi na kunminsan dahil mas na ngayon magkatabang kaulang lamang.
0: Kunde, dahil na nga ni nakatabang, maulang patabi. Oo, pero nakulang bagay na kada bis nag-aatindir ka ki seminar, ikaw baga nag-istorya digde sa kumusta malilipot na duman sa seminar na sa imong inatindiran, sabi ka nagkapirang alkalde, normal na na kung ika mag-invest sa land banking, may paminsan-minsan may mga problema talaga. O di, nalampasan mo na ito tabi alkalde, ta sa ibong kankaso napigsampa sa imo sa pagbakal nindaga dyan sa San Roque, nagbakal ka man giraray nindaga digdi sa sentro, bako sa nasaro, duwang parsila tabi alkalde.
1: Oh, bakusan ang duwa tulo. Irgo pa
0: sa gusto. At tulo na.
1: Ano si bagay so sa to yang ano?
0: Ayo ho, susuya ko pa pala sa San Jose. Oho.
1: Iyan ang ano. Kaya kung ano yan, kung ano yan, kung kita mahidapon, siguro dai man kita ki ano, dai kita magkaigwa ki ano yan. Sabaga magkaigwa ki development in mm-hmm. to yang banwaan kung kita nahidap na kung sa kuyan ako nag ama kan banwaan nahidap na ako magbakal,
0: mm-hmm.
1: siguro kung ano ang linaogan ko digde
0: iyo
1: ko,
0: iyo man
1: human giraray, iyo man giraray development ay sa tuyang banwaan
0: tanahidap na nga ni maray nga ni na yaon man giraray ang makusog na pagtubod na sa tulong taon na mandatong itinao sa imo dapat igwa ka lamang kimawalat na legacy niya. Tabi alkalde.
1: Iyan ang sa tuyang tigihingwa na kada tulong taon na pigdatao sa tuya na ano yan, itiwala sa tuya kan sa tuyang mga kahimanwa. At least may mahiling na development sa tuyang banwaan. Pero kung nahidap kita, yun na nga Nick, sabi ko, nahidap kita, kung ano sa paglaog ko digde, kung ano ang malilipot pagluwas ko digde.
0: Iyo man giraray. Iyo man. So, di makakabuelo na po ang lokal na gobyerno na mag-ibonin plano tangani na i-maximize ang utilization kanaon ang bita ng daga. Pero nga ni hektarya po iyan tabi, alkalde?
1: Parang mga 2 hectares yun.
0: Ah, 2 hectares.
1: Hindi ko lang maano so actual ano yan. Eh, saro sa pigwa plano ko, ta, may mga programa bagayon niya na ang gobyerno
0: mm-hmm.
1: na tabangan ining sagipsaka.
0: Uh-huh.
1: Ayo. Nangani na ining sagipsaka so mga paraumata.
0: Mm-hmm.
1: Iyo ito ang lugar para sa inda
0: mm-hmm.
1: na ano yan. And saro sa pigpaplano ko na ang sagipsaka na iyan kasi sa ngunyan so tinaong 5 million ni presidente.
0: Aha.
1: Dapat duman kita magkukuha sa inda.
0: Aha.
1: Sa organisasyon ka itong mga parauma.
0: Mhm.
1: Makuha kita duman ki bagas na siring ka ini. Iyon ang ano kung paano ta matabangan ining sa mga parauma.
0: Parauma. Oho. Na ang gobyerno
1: na
0: Oho, direkta nang mabakal sa Sainda. Gobier ko pondo kan gobyerno direkta na. Opo. Mm.
1: Oh, paano ta matabangan si mga parauma?
0: Oho.
1: Kunyan ay sa kuya ining ilatag maski sa konseyo na sa ipuan magkaigwa ini kibudega.
0: Mhm.
1: Na sagipsakang ini.
0: Oho.
1: Kasi, paano sila makaka-stack, makakabakil kita duman kung wala silang bodega?
0: Mm-hmm.
1: Pero ini sa mga pigaano ta na i-discuss mo ini
0: mm-hmm.
1: sa konseyo, kung paano ta sila tabangan.
0: Kung
1: yan na medyo tapos na ang problema sa lugar na iyan, siguro malatag naman ako sa legislative, ano na ang mga plano ta,
0: bigay. Mm-hmm.
1: Sa daga tang ini.
0: Oho. Matapos na anum na taon na nagtiwangwang siya ngunya na dai na ki kaulangan so dapat i-maximize na ang paggamit kan daga tangani na magiining produktibo asin mapakinabanganin maray kan mga kan na sektor kan agrikultura tabi alkalde.
1: Iyan ang sa kuyang pigihinguhan na talagang sinabi ko nga ni na minsan nahihiling ko sa ibang lugar an kung paano sinda nagtataranong dumanan di kaigwaki so parang ano mo ang mga paratanong na sumasampulan
0: mm-hmm. paano, dapat ang, may demo may demo farm talaga
1: oo
0: mm-hmm.
1: oo yan ang ano and magkaganduman ki mga building
0: mm-hmm.
1: and para sa yan sa bodega kang mga akong minsan kasi baga sa Muya dyan sumunisipyo, bodiga kabot mm. ng mga ano yaon sa Muya
0: mm. dapat may storage facility na, bodiga na
1: paglaog mo
0: pag
1: una mo munisipyo na laogan mo ito palang bodiga yaon sa mga bagas, sa abono so Yan. Kaya, eh, gibuan ta ki plano.
0: Mm-hmm.
1: Mapakaray ta ining ano.
0: Day man niyan tabi, Mayor, daga na iyan, ano yan, nasa laog kan 6 km permanent danger zone o nasa luwas man?
1: Day man, narayo pa po.
0: Narayo pa man. Uh-huh.
1: Ang San Roque, para ang nakalaog, si Kabugaw.
0: Ah, so naman sa taas na?
1: Sa itaas.
0: Uh-huh.
1: Iyon uh-huh. man lang ito. Halos boundary ini kan San Jose, San Roque.
0: Ay, arayo man yan sa Nagrasay, tabi, Mayor? Arayo man sa Nagrasay?
1: Arayo man lang.
0: So, at least...
1: Hello.
0: Arayo man yan sa Nagrasay, tabi, Mayor? Ito ba yung Nagrasay?
1: Sa
0: Nagrasay, so, hello? Nag-landslide, arayo man yan dagangaan?
1: Oo. Sa Inutan man ito.
0: Sa Inutan man.
1: So nagrasay. O to sa Inutan ito.
0: I see. So at least makakabuelo na po kita. And ikaw man mismo makakahangos ka na nadain na kipipaparaisip. Although nakafocus ka sa development. Pero at the back of your mind, maski puro paano, pero mo na rurumduman na may kaso kang tigahampang. Di ngunyan, tapos na tabi alkalde. So... Ang mga kaipuan pasalamatan, please go ahead. As in, siyempre, tugon-tugon. Pagpagirumdum sa sato yung mga kahimanwa dyan sa malilipot. Please go ahead po, Tabi Mayor.
1: Oh, ang enot, enot pasalamat ako sa mahal na Diyos sa aga-aga kong pangadye. And mga dapat ma-ariglar and, yaon, uminabot na sa kuyang pangadye na matapos na manlubod yung mga pagreklamong ini sa kuya na siguro dahil man kita nagang basihan na ano kaya luminuwas ini na dismiss and yun pandua sa baridalo dakulao na tabang ang sa tuyang dating nagdalaga na board member si Attorney
0: Ilmar
1: Bareda oo na maski kang inot na dahil pa natatapos ang eleksyon, namigbidang ko siya, tuminaram siya sa kuya. Mayor Tabangan, taga sa problema mo. Salamat sa sinabi niya. And sagkod mo niyan, nahihiling ko nga na maski so ano yan, Garo nakakagasto nga ni, kisa diri niya na kwarta yan sa kasong iyan. Oh. Yan ang ano yan. Kaya dakla una salamat sa Baridelo, sa mga associate. Aram ko naman kung paano kita nagduman, nagkaigwang akong kaiba duman. Bali, apatsindang abogado na associate niya and siya ang lead counsel si Atty. Bareda. Yan ang ano ko and sa mga kaimanwa ko, muya ko lang na mapatunayan sa indo na daya ako si kinuha niya na ano yan, daya akong kinuha ang kwarta o anong kwan yan sa mga piga-aligar sa kuya na nag-ano naman kita, sunod kita sa proseso. Iyan ang ano, iyan ang maisabi ko sa sakong kaimanwa na sana ma-clear siya sa indo na ang sa indong mayor na magibok yung mga ang pigigibot na sana ang sa kuyang objeto talagang development kaysa tuyang banwa na sana magtapos ako digbe at least may mahilingan man ang sa tuyang mga kaimanwa. So, sa indo ka boss, dakulao na salamat, dakulao na kung paano kamo ma ano yan sa tiwala nindo sa digi sa malilipot na hiling ko naman and maski duman sa time kan sa kuya na pangampanya preventive suspension ako pero saludo ako sa indo tinawanan nindo ako kiboto almost 20,000 na boto. Salamat sa mga eh manu ako sa malilipot. Salamat, Marinaga. Mabalas.
2: Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo.
0: Si Mayor Sinon Binyas Bulante kan malilipot na siyempre dakulaan kaugmahan sa itong ipinagsampa sa inyong kasong graph. Sa Sandigan Bayan, pinalmente mga katindugon na ibinasura na sa desisyon kan 5th Division kan nakalis na Agosto 14, 2026. Taod-taod mga katindugon ng iba pa.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10th.
5: Wednesday!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad na mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Kita-kit sa August 19 to 22. Tuturuan tayo ni Master Tai Chi ng Tai Chi exercises. 150 pesos with free drinks para sa 50 years old and above. Promo for this event only. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Tabaco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
4: Pinapaisi ang gabos na gustong makisumaro sa pagbisita kan Relic ni San Charbel sa Agosto 27 hasta 28 sa San Vicente Ferrer Parish. Ini po ang schedule of activities. August 27, 6:15 a.m. Rites of Acceptance, 6:30 a.m. Triduum Mass, 7:30 a.m. onwards. Veneration, 9 a.m. Holy Mass, 10 a.m. onwards. Veneration and Rosary, 3 p.m. and 4:30 p.m. Holy Mass, 5:30 p.m. onwards. Veneration, 6 p.m. English Mass, 7 p.m. to 10 p.m. Vigil, Veneration and Rosary. August 28, 6:30 a.m. Triduum Mass, 7:30 a.m. onwards. Veneration, 9:30 a.m. Healing Mass, 10:30 a.m. Veneration, 3 p.m. and 4:30 p.m. Holy Mass, 6 p.m. Farewell Mass. Madja, mga tugang sa pagtubod asin makisumaro sa pagbisita kan relic ni San Charbel, Agosto 27 hasta 28 sa San Vicente Ferrer Parish.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Cibueno sa Basta Pinulan!
7: Sete minutos na makalipas po ang alas 6. Panagos mga katindugon ang investigasyon kan mga otoridad duman sa siyudad ni Legazpi may kinaaraman sa pagbarabad ni Granada sa STL Draw Court. So pigbubulahan kan STL Digdi sa probinsya. An igwanin prangkesa tanganing mag-operate kan small town lottery sa probinsya, iyo po ang Lucky Jim Ventures. Pero antes po maglaog ang Lucky Jim Ventures, an igwa po nin prangkesa ka iyan, iyo ang Royal Fortune Gaming Corporation. Kisay ngaya buwen ang mga nasalaog kan Royal Fortune Gaming Corporation, aram po kan Campo Simeon Ola, aram po kan mga maribukon ngunyan digdi sa probinsya.
6: Si Bueno sa
7: na ang Royal Fortune Gaming Corporation, mga katindugon, haloy na panahon na mayagpag nin bilyonis na pirak sa koleksyon ka ni Small Town Lottery digdi sa probinsya Kanalbay. Pinundo lang iyan, mga katindugon, kan Disyembre 2025 sa ibog na ang prangkesa matatapos pangunya na taon 2026. Pinundo po iyan matapos ang kontrobersiya sa flood control. Sa flood control na nagkapirang personahe sa probinsya Kanalbay imbuelto, mga katindugon, sa mga proyektong ampaw.
8: Pasaway ka! Turaw ka!
7: Di nadamay ang Royal Fortune Gaming Corporation, mga katindugon, hinali sa inda ang prangkesa para sa pagpadalagan kan Small Town Lottery. Kaya,
8: lato ba na yan?
7: Di ko niyan luminaog ining Lucky Jim Ventures. Kisay na naman ngayon buwin ang mga incorporator ang nagbayad kan 180 milyones mga katindugo na band sa Philippine Charity Sweepstakes Office. O araman po iyan kan Campo Simeon Ola, asin araman po kan mga maribok ngunyan. Di, ano nga yabuin ang pigtataram ni punong barangay Alwinimo, dati kan Anislag, na imbuelto an duwang dakulang kontraktor, asin duwang dakulang politiko sa probinsya Kanalbay. Araman po ninda. Pero ang taramon ko, dahil po iyan sa Premier Distrito Kanalbay.
8: Lato ba na yan?
7: Dahil po digdi sa satuya sa Premier Distrito Kanalbay, pero ang sigurado ko nasa Segundo Distrito Kanalbay. Si Gobernador ngaya, kontraktor, bako po si Gobernador?
8: Lato ba na yan?
6: Si Bueno sa
7: Aram po din doon si Say Anna Pigmimina dakulang kontraktor and aram sa media kung si Say ang nag-connect kay Alwin Nimo na tangani mga katindugo na maging operator kan STL, isipon mong pahito nindong, ginibo nindong general manager for operation, na dati pa no ka ito mga katindugon, kan magpuon ang Lucky Jim Ventures, kan sa indang operasyon, digdi sa probinsya Kanalbay, hababaon sa koleksyon. Iyo, hababaon, nasa 700,000 sana, ang kada, sima akada aldaw, kaya lang tulong beses man iyan, kaya, duro dakula man, alimbawa, mas dakol ang koleksyon sa pagkaaga, na pigbubulang udto, medyo mababa na sa pagkahapon, asin sa pagkabanggi. So pwedeng mga 500 mil nga iyan, kada bula, di 15, pero iyan, pero gabos iyan mga katindugon, kung halimbawa 500,000, di nasa 1.5 million ang aldaw. O itays po nindo iyan sa 30 aldaw, mga katindugon, dakula o na. Alagad kan paglaog ni Nimo, mga katindugon, aram nindo kung gurano na sa koleksyon, nasa 6.7 milyones de pesos.
6: Si Bueno sa King! King!
7: Ang problema, ang nagkakapot kan Lucky Jim Ventures, mga katindugon, kuripot.
8: Lato ba na yan?
7: So kampo dahil nga ni tinawanan. Ang tinawanan dyan sa mga chief of police.
8: Lato ba na yan?
7: Mga katindugon, plus, si mga naapiktaran kan Lucky Jim na taga Royal Fortune Gaming Corporation, iyo po ngunyan ang mga maribukon. Iyo, haputan na nindo kung sisay ang nasa likod kan Royal Fortune Gaming Corporation. Tama aaraman nindo kunyata tamay nag

0: Thank you so much sa tuyong mga mabuot na sponsors. Thank you so much sa Dinil Bakery kay Madam Gina Nang. Thank you so much mga kalindugon sa Barsaga Itiribo na Inting Barbershop and Salon kay Ate Beth Barsaga. Thank you so much mga katindugon sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy Buda kay Madam Girlie Benya. Thank you so much mga katindugon sa Adam Laclaudry Shop kay Sir Nats Mambing Asinlian Kalmada. Siring Man, thank you so much sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Boss Nestor Asin Madam Helen Beruega. And siyempre kay Tabaco City Councilor Riner Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. O kaya kamo po mga katindugo na paradangog kang gigig, aramon po nindo, sisay ang nasa likod kan Royal Fortune Gaming Corporation na namayag pagninbaray sa pagkolekta nin pirak sa STL sa probinsya Canalbay. And then, sisay man ining mga tao sa likod kan Lucky Jim Ventures na iyo ang pig-iinitan kan mga dating nakikinabang sa Royal Fortune Gaming Corporation. Duman po nindo, pag naaraman nindo, sabot na nindo kunyata ta may nag-privilege speed.
1: Ako ba na yan?
0: Pia! Sa pangaral ni Manong Mani, sa pangaral ni Dupo Gabos na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM sa programang Kikig. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno Tindugod pa!
2: You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha? Siyempre, apat na variants po yan, sulit na sulit, alinman dyan ang maging paborito nyo na maging ka-partner sa pagkakape araw-araw. Nandyan yung original blend natin na halos 13 taon na po na tinatangkilig, patuloy na minamahal at nanatiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa, ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang lalong pinasarap. Mas lalo ang pinarami ang sangka para lalo kang makinabag. Ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, ang isa pang paborito nating lahat, ha? Lalo na't paborito ito ng mga mag-asawa para sa ekstrang lakas, ekstrang gana at napakaraming health benefits ng mga sangkap. Nandyan po ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sabi nga eh, basta may black, may balak, ha? Ngumingiti si Mister, mas madalas si Mister kasi ang nagbabalak, ha? Usapang mag-asawa yan, okay? Best Cafe Black, okay? At syempre, yung mga nangangarap naman ng magandang katawan, ha? Yung gustong tumunaw ng ekstrang taba, nandyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. At gaya po ng mga nabanggit ko na, no, nung mga nakaraang programa natin, nilo-launch na rin natin ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Napakasarap, e kumpletong-kumpleto ang sangkap. Available na rin po yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Siyempre, mga ka-wellness, ang Best Cafe na pili ng Golden Globe Awards at ng National Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Sa aking pagbabalik, abangan niyo po ang napakagandang topic na tatalakayin ko sa araw na ito.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Best Cafe, the best talaga.
6: Dito na tayo sa The Best na Cafe. Best Cafe, mura na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 coffee with herbal mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
8: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
9: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, platinum, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful view. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: All right, mga ka-wellness, nagbabalik tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, kung yung iyong leeg ay nangangalay o nangangawit, ano, yung minsan masakit, meron kang stiff neck na halos hindi mo maikilos, huwag niyo pong bibiglain na basta-basta na lang patunugin, ano? Sabi nga, i-crack ang inyong leeg, yung bigla crack. Crack, ano? Kumbaga, bigla nyo na lang iikutin ang inyong leeg. Lalo po na huwag nyo po yung ipapagawa sa ibang tao, lalo na kung hindi naman po professional. Ha? Kasi alam nyo, kapag nagkamali ng pagpapatunog ng leeg, kapag nagkamali po ng pagkakrak ng leeg, yung pagpapatunog, ano, para maalis yung ngalay o sakit, mga ka-wellness, pwedeng magdulot po yan ng damage sa mga ano lining ng mga arteries, ano, yung mga arteries natin papunta sa ating utak, at kapag nangyari po yan, baka magkaroon ng blood clot o pamumuon ng dugo, mga ka-wellness, na pwedeng mauwi sa stroke. Okay, kaya dapat mga ka-wellness, ingat-ingat kapag nangangalay, ano, nangangawit po ang leeg, mga ka-wellness. So dapat po ay dahan-dahan po yung pagkilos ng leeg para matanggal yung ngalay o yung pananakit, ha. Maganda nga yan, gawin nyo pong 3 times a day na exercise, yung dahan-dahan na ikot ng leeg sa kaliwa, then dahan-dahan pabalik naman sa kanan, tapos titingala ka po dahan-dahan, then titingin ka ulit sa gitna, then yuyuko ka, ano po, dahan-dahan lang at paulit-ulit. Kapag ginawa nyo yung exercise na yan, 3 times a day, mga ka-wellness, sa umaga, sa hapon at sa gabi, ano po, at least, maliit yung chance na ikaw ay makaramdam ng mga pangangalay, pamamanhin o pananakit ng leeg. At maganda rin po yan para gumanda ang blood flow sa utak. Basta dahan-dahan lang, mga ka-wellness. Kasi kapag ganyan po na pag nangangalay o nangangawit, bigla mo nalang patutunugin ng biglaan, baka nga po magkaroon ng damage sa mga arteries, mga ka-wellness. Ano po? Maging yung pagtingala po ng matagal, ano? Kapag matagal kang nakatingala, tas bigla mo pong ibababa yung iyong leeg, minsan bigla pong tumutunog, huwag nyo pong gagawin yon. Dapat po dahan-dahan ng mga ka-wellness para siguradong maingatan yung mga maliliit na ugat, ano po, para safe po tayo sa anumang disgrasya, mga ka-wellness. Ha? At syempre, para maiwasan din ang mga pangangalay, pamamaga at pamamanhid ng anumang bahagi ng katawan kasama ang leeg, dapat everyday po, ano, magtiyaan ng Dr. M's Amazing Tea, dahil may sangkap itong luya, turmeric at stevia, ang isang tea bag templado na masarap na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Tulong para gumanda ang blood circulation at maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ganon din yung paghaplas ng Q-Sai Massage Oil, mga ka-wellness.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
10: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
11: Bilang isang

0: thank you sa masat sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Kimi Biba ng Dumaro Gapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamas lakas ng buya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Isa pa na dapat yung malaman mga ka-wellness, hindi po maganda na ikaw ay nasa isang lugar na sobrang ingay at wala man ng proteksyon ang inyong tenga. Ano po? Halimbawa, nasa concert ka o kaya nasa live ka ng mga laro ng basketball. Ano yung maingay, nagsisigawan ang tao. Alam niyo po ba na kahit 15 minutos lang ano, na magstay ka sa sobrang ingay na lugar na walang proteksyon ang tenga mo, wala ka man ng nilalagay na takip, ano, mga ka-wellness, yan ay pwedeng magdulot po ng mild hearing loss. Ano po? So, kumbaga, medyo mild lang na pagkakasira ng pandinig. Pero, yan ay risk factor ng demensya. Kapag lagi ka pong na-expose sa sobrang ingay at nagkaroon ka po ng mild hearing loss, ay sa pag-aaral, kumbaga, doble ang chance na mag-develop ka ng demensya kapag nagkakaedad ka na. E lalo na kapag sobrang tagal mo, ano, at paulit-ulit na lang ginagawa mo na nakikinig ka ng sobrang lakas na sounds, walang proteksyon ang tenga mo, kapag ganyan mga ka-wellness, pwedeng mauwi po yan sa severe hearing loss. At yung severe hearing loss, yung pagkasira ng pandinig, yan ay 5 times higher ang risk o chance na magkaroon ka po ng demensya kasama na yung Alzheimer's disease sa iyong pagtanda, ha? Kaya pag sobrang ingay sa paligid, ano, eh maganda may konting takip yung ating tenga, mga ka-wellness. Kumbaga, makakarinig ka pa rin, pero hindi na direkta sa tenga mo yung sobrang lakas na tunog kasi nga napakaraming pwedeng idulot na negatibo po sa iyong katawan, lalo na po sa iyong utak, ano po, ay baka balang araw magka-demensya ka pa. Speaking of demensya, para manatili pong makatulong na maiwasan po yan, ano, at manatiling maganda ang memorya mo habang nagkakaedad, uminom araw-araw ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, ano po, yan ay direktang sa cells ang tulong at kailangan po ng cells natin yan para literal na humaba ang ating buhay at literal na mas mabilis na gumaling ang ating mga sakit, ha? Best Caps Minerals Food Supplement. Tulong din yan para maiwasan ng demensya, lumakas at maging alerto ang utak. At syempre, kapag nagkakape, dapat tatak Best Cafe.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
3: Pare! Pare! May bago! May bago!
4: Bago?
3: Oo! May bago!
4: Anong bago?
3: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up?
3: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
2: Alright, mga ka-wellness, ha? Isa pa na dapat yung malaman, ha? Yung bigla pong pagbuhos ng malamig, ano, sa katawan. Kunyari, naliligo ka. Yung iba, pag naligo, binababaran pa ng yelo yung, ano, yung tubig, tas biglang buhos. Bagaman maraming health benefits yan, ang problema lang kapag sobrang bigla, biglaan yung pagbuhos mo ng sobrang lamig na tubig, lalo na po pag may nilagay ka pong yelo o kaya bigla ka naglublob sa sobrang lamig na tubig at may problema ka sa puso, mga ka-wellness, ano po, o kaya hypertensive ka, may high blood pressure ka, baka biglang mag-shoot up ang yung blood pressure mauwi sa stroke, ano? O kaya baka magkaroon ka naman ng atake sa puso, mga ka-wellness. Kaya eh, ang problema kasi minsan yung mga tao may problema sa puso at yung ibang hypertensive, hindi po nila alam yun. Tapos bigla na lang po na maglulublog sa sobrang lamig o magpupo sa sobrang lamig, delikado po yun. Kung talagang ganun ang preference nyo sa paliligo, malamig ang tubig, pwede namang simulan po yan sa paa. Una munang basain yung paa, paakyat, ano, para hindi po mabigla ang katawan. Kung sakaling hypertensive ka, hindi mag-shoot up ng biglaan ang iyong dugo, ang iyong blood pressure. At hindi ka magka-problema sa puso mo, ano, mga ka-wellness, ano, yung rhythm ng iyong puso, hindi ka magkaroon ng problema. Dahil hindi nga po biglaan yung pagdampi ng sobrang lamig na tubig sa iyong katawan. So maging maingat po dyan, ha, lalo na kung ikaw ay may high blood pressure at may problema sa puso, ha. Speaking of paliligo, kung gusto niyo ma-enjoy lalo ang inyong paliligo, dapat sa inyong pagsabon, ano, sa buong katawan, Era Charcoal Soap. Sa mukha naman at sa leeg, Era 3-in-1 Soap. At syempre sa buhok, Era Heavy Growth Shampoo.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
9: At sinong kulabot, Fesh?
10: Hindi ako.
9: Makidistro.
10: Firmang walat.
11: At parang batang-bata
12: dahil sa Era.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
14: Era 3-in-1 Soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na.
16: Malagyos ang ganda dahil sa Era.
17: Era 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy growth shampoo.
19: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
20: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
21: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
3: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
2: Talaga? Bakit?
3: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ang programang ini hatod sa Endokan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K, cash in or cash out, kan sa indang mga GCash. Bisitaon sa indang branch, dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale, Tabaco City, Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay, Centro, Malilipot Albay, San Isidro Ilawod, Malilipot Albay, Purok 4, San Lorenzo, Tabaco City, and Top Sinipop sa PNR Road, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
5: Rasyada at mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indyo ng mandadamo. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa indyong driver. Asin tagapag Barreta, News Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga. Sa One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
6: Parada 30.
5: Barreta
6: lokal.
5: Parada 30.
7: Diyos maray na pagkagabi ko lang dyan. Yan ang tabi ang parada kan sa tuyang mga bareta.
5: Parada 30.
7: Kunyang pong aldaon in Martes 18 na kan Agosto taon 2026.
5: Parada 30.
7: Kaibahan tatabi sa paghatod kan mga bareta dyan sa Technical Department si Manuel Mugera.
5: Parada 30.
7: Ako man tabi si Ed Bordeo san sa indong tagapaghatod bareta. Ngunyan, diretso na kita sa mga detalyas kan sa tuyang mga barata. Enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Padagos na magdadara nin mga pag-uran ang southwest monsoon o habagat sa nagkakapirang parte kan Luzon, Visayas, ngunyan pong Martes, sigun po yan sa pag-asa. Kasabay kayo ni Padagos mana, minumonitor kan pag-asa ang duwang low pressure area. Ang low pressure area na nasa loob kan Philippine Area of Responsibility igwaning halangkaw na posibilidad na maging sarong tropical depression sa loob nin masunod na 24 oras. Urining nahiring sa distansyang 1,140 kilometro east kan northern Luzon. Mantang ang sarupang LPA na nasa luas kan par igwaman ng medium chance na maging sarong tropical depression. Urining nahiling sa distansyang 295 kilometro kan west-northwest kan Lawag City, Ilocos Norte. Pinakamatinding epekto kanabagat pinaglalauman sa may parte kan Bingket, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, asin Occidental Mindoro, kung sain makaka-experhensya nin mga pag-uran sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Sinantique, pinaglalauman man ang paminsan-minsan na mga pag-uran. Sa Negros Island Region, natatadang party kan Luzon at Western Visayas, lauman man ang madampog na kalangitan na iguaning kalat-kalat na mga pag-uran at thunderstorms. Pinag-iingat man ang gabos. Lalong-lalo na sa mga nabanggit na lugar dahil sa posible ang mga pagbaha as in pagrasay nindaga. Nagatodan sa oras na alas 7:17 ng pagkaaga. Sa mga detalyes kita kan mga barata sa lado lokal, formal ng pig turnover sa Tabaco National High School ang bagong duwang two-story 10 classroom building. Makalis ang blessing, inauguration as in turnover ceremony kanakalis na simana. Sigun sa lokal na gobyerno, kan siyudad in Tabaco, matao ang bagong edipisyo. Nindagdag na mga classroom para sa mga estudyante as in mas dakol na espasyo para sa mga paratukdo. Sa asaindang panguroal daw na pagtukdo, pinaglalauman na makakatabangan ang dagdag na pasilidad sa pagkakaiguanin mas marhay as in komportabling learning environment para sa mga estudyante sin sa mga paratukdo. Padagos man na pinagbubusol ang proyektong nagpapakusog sa mga pasilidad kan eskwelahan as in nagtatoning mas maray na lugar para sa pag-adal kan mga kahobinisan sa siyudad. Alas 7:18, naglatag o nakapagrehistro ng dakulang pagbaba sa mga kaso ng reported text scams ang National Telecommunications Commission na NTC Bicol ngunyan na taon kung sa iguasanan ng tulong kaso na nairehistro kan Hunyo taon 2026 kumpara sa anong na kaso na naireport sa Consumer Welfare and Protection Division kan nagtalikod na taon. Sigon kay Engineer Joseph Nidiwa Bartolome kan NTC Bicol, padagos na ang pagbaba kan mga nareceive na reklamo kausa ni kang warang poknata na awareness campaign kan ahensya tanganin natukduan ang publiko na malikayan ang iba-ibang klase ng fraud sa paagi ni Kantex as in online platforms. Pigtaon nandun kan ahensya ang critical o critical ang papel kan lambang pamilya as in komunidad sa pagpapalakopa ning karaman manungod sa digital safety lalo na sa paggiya sa mga senior citizens para sa tamang paggamit kan online apps as in ang paglikay sa mga malisyosong mensahe. Sa lindong kan pamamayon Regional Director Attorney Judy Ann Bilanghel, padagos na pinapahigot kan bilog na NTC Bicol ang mga lakdang tangan idagos ng ma-eradicate ang mga text scams as in iba pang klase ng digital fraud sa bilog na Bicol Region. Pinaging ganyar kan ahensya ang mga namamanuan na magtanir na alerto as in tulos sa report sa senang opisina ang anuman na kaduda-dudang transaksyon na mensahe. Tangani na mamantinir na ligtas as in makusog ang digital communications sa bilog na Bicol Region. Nagpahayag ni nabilog na pasasalamat si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino sa saiyang pag-atender sa Grand Job Fair 2026 na ginibos sa Ibalong Centrum for Recreation duman sa Legazpi City. Sigon kay Congressman Garbin, ang presensya kan Secretary malinaw na patunay kan seryosong kasimbagan kan national na gobyerno sa problema kan kawaran ng trabaho sa nasyon, lalong-lalo na sa Bicol Region. Sinabi kani, ang programa nag-aabri nin mas kadakol na oportunidad sa trabaho as in kabuhayan para sa mga albayano as in iba pang mga Bicolano. Pinagtuanan doon nyo man ang panagos na pagtatarabagan kan Dole, lokal na gobyerno as in kanako Bicol Party List na importante tangani na mairani ang disenteng hanap buhay as in ang mabaskog na oportunidad sa negosyo sa probinsya kanalbay. Nakisumaro ang Women and Children Protection Desk Officers kanalbay Police Provincial Office asin sa mga lokal na istasyon kan PNP sa third quarter meeting kanalbay Women and Children Protection and Interaction Network kan nakalis na Agosto 14. Duman sa APSIMO building sa Kamalig Albay o APSEMDO building sa Kamalig. Pinanginutan ninda Police Major Nora B. Vizcaya as in Police Major Brenda C. Hante ang Provincial WCPD officers ang pag-intra kan mga WCPD personnel sa pag-meeting kay bahan ang mga representante gikan sa government agencies, sa local government units at sa mga partner organizations. Pigtukar sa pagtripon an update concerns sa sinibapang isyu katakod sa proteksyon kan mga kababaihan asin mga kaakian sa probinsya. Pinagadalan man ang hewas kan mga programa tangani na malikayan ang pagdakuling kaso niin karahasan asin pang-abuso. Ipigiras man kamag nag-entra ang sa indang mga eksperhensya, best practices asin agyad sa pagpapautob kamaga protection mechanism sa indang nasasakupan. Pinagtukar man ang paagi tangani na mapakusog ang interagency coordination referral system asin ang pagtatrabangan sa pagsimbang sa mga kasong may kinaraman sa kababaihan asin sa mga angki. Pinagtawanan doon man sa pagtripon ang pangangaipuhan kan marhay na koordinasyon asin makaskal sa pagsimbaga tangani na masiguro na naabot ang ukan mga nanunungdan o ang kinakaipo na serbisyo sa sendang nasasakupan ng mga sektor. Ipigpahiling man kan pag-entra kan albay WCPD officers ang padago sa pakikipagtabangan kan kapulisan sa mga ahensya, LGU at sinipapang stakeholders ngani na mapakusog ang mga mekanismo para sa proteksyon kan mga kababaihan asin mga kaakian sa albay. Alas 7.23 nin pag-aaga. Mobility assets para sa 911 emergency response ali sa DILG, PNP, naresibi na kan probinsya ng Albay. Tricycle nahulog sa bangin duman sa Baras, Catanduanes. Driver salbado man. Tulong persona ang arestado sa gribong bypass operation sa Banuaan kan Daraga. Mga pigtutubudang o pigtutubudang drug den ang sinakyada kan mga otoridad. Yan asin ang iba pang mga bareta. Masunod na.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
9: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
10: Classes begin August 10th. Win!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
6: Boss Herbal Capsule,
5: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Barada 30! Barada Lokal!
11: Padagos kita sa mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Mm-hmm. Corbaldang inakseptar kan lokal na gobyerno kan Albay asin kan Albay Police Provincial Office ang mga bagong mobility assets para sa 911 emergency response. Nagikan sa Department of Interior and Local Government asin kan Philippine National Police. Personal ining inakseptar ninda Albay Governor Noel E. Rosal asin na Albay PPO Provincial Director Colonel Noel Donato Nunez, anaon ang binalang mobility assets, enot ng pigtaon ninda DILG Secretary Juanito Victor Sirimolya, asin PNP Chief Police General Jose Melencio Sinartantes Jr., kay Police Brigadier General Ercito N. Miranda, ang Regional Director kan Police Regional Office No. 5, obheto kaining pakusugon ang 911 Emergency Response System kan probinsya tangan ina masiguro makaskasa na pagpapadarin ng tabang sa mga albayano lalong-lalo na sa mga hararayong lugar tuyong may bagyo at sinibapang kalamidad. Nagpaabot man kan sa iyang pasasalamat si Police Colonel Nunez sa suporta kan national na gobyerno. Pinagsyerto man kan Albay Kasurug Gaps sa publiko na ang mga naunang bitan ng assets ang gagamiton in Marhay mamantinira na sa tamang kondisyon. Ibubugtak sa mga lugar kung sa inmas kinakaipon na makaskas sa serbisyo para sa kaligtasan kan lambang na mamanuaan. Mientras tanto, apera kay Governor Rosal, personal man inako ni Kamari ni Sur Governor Luis Villafuerte Jr. and Mobility Assets para man sa saindang probinsya.
12: Parada 30!
11: Pinagrekomendar kan Committee on Laws, Rules and Oversight kan sanggunan panalawigan kan Albay ang pagpasara ning resolusyon para sa o tawanan ng otoridad si Governor Noel E. Rosal na pirmahan ang renewal kan MOA para sa Albay Park and Wildlife sa pagultanan kan Provincial Government asin kan DNR Bicol. Digdi i-extender ng 10 taon ang operasyon kan Albay Park and Wildlife sa Barangay Bugtong sa Legazpi City, Macalisa. Anainot na MOA na nagtapos na kan 2025. Obeto kaning ipagpadago sa mga programa sa wildlife conservation, rescue, rehabilitation asin ang pagkakawara ng mga hayop. Ipigsuesyon man na ang pagpapakaray kan mga pasilidad, kaibahan ang pagpapatindog ng quarantine facility na maserbing veterinary clinic ang Albay Park and Wildlife at maserbing paramian trust na shelter kan mga na-rescue na mga hayop sa manlain-lain na parte kan Kabicolan. Alas 7.33 nin pagkaaga sa Catanduanes, nakasalbar ang sarong lalaking driver makalis na mahulog ang pinagmamanihong tricycle sa 2-3 metro nararom ng bangin sa barangay Panikihan sa Baras, Catanduanes. Sigun kay Baras sa Fire Station Public Information Officer Fire Officer 1 Maria Rosetta Bilien, nagagad sa saindaning asistensya ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-recover kanaon ng bitan ng bihikulo. Tulos man sindang nagresponde kung sa enot na pinagiling ang sitwasyon sa kung sa ma-recover ang tricycle. Dagdag pa kanopisyal na nasa impluensya subuot nin alak ang driver. Mientras tanto, ang abiso ni Bilian sa mga motorista na kung dahi kaya magmaneho, mas maray na magpahingalo na una na ninamali kayan ang dahi pinaglalauman ng mga aksidente. Sa Daraga Albay, nagresulta sa pagkakaaresto kantulong individual asin pagsakyada sa sarong pigtutubulan na drug den ang ginibong bypass operation sa Pro 4 kan Barangay San Roque sa Daraga Albay. Sigon kay Philippine na Drug Enforcement Agency Bicol Information Officer Carlo Fernandez, nasa 12 gramos ang nakumpiskar na pinagtutubulang shabu alis sa mga sospek kung sa ina may kantidad ining 81,600 pesos. Kabalik sa mga naaresto si alias Mac, 28 anyos, walang trabaho, na pinagkukonsidera na sarong drug den maintainer. Alias George, 56 anyos, asin si alias Ralph, 44 anyos, barbecue vendor, asin sarong drug den visitor. Ang gabos na naunang bitan ng individual, parehong residente, kanabanggit na lugar. Mahampang ang tulong suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5, 6, 7, 11, 12, and 15. Kan Article 2, Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, minsay kan opisyal sa publiko na makipag-koordinar sa Senang Opisina in kaso may maipaabot na impormasyon manungod sa siring na aktibidad. Ngani mapuho na ang illegal na droga sa komunidad. Alas 7.35.
12: Parada 30. Parada 30. Parada National.
11: Personal subuot na pigsugo ni Vice President Sara Duterte ang pagpapaluwas ni 125 million pesos na confidential funds kan Office of the Vice President sa Security Officer kanina si Colonel Raymond Dante Lacheca batapos na ma-withdraw ning cash. Ano ang bitan ng kantidad kanakali sa Disyembre 20 taon 2022? Ipiksiwalat ni kan Lunes si dating OBP Special Dispersing Officer Gina Acosta mantang nagtistigo laban bilang hostile witness sa impeachment court kan Senado. Sa paghapot ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgel Ligutan, minidbid ni Acosta si Duterte bilang opisyal na nagsugo sa saiya na i-turn over ang confidential funds kay Lacheca kan inipa ang bamayo kan Vice Presidential Security and Protection Group. Kinumpirmar man ni Acosta na winidraw niya nin cash ang bilog na kantidad hali sa Land Bank of the Philippines kan nakaliis na Disyembre 20 taon 2022. Nai-report na 125 million pesos sa ipigpalwa sa OBP sa baga bundle na tiga 1 million as in dineklarang nagasto sa laugsana ning 11 días buong Disyembre 21 sagkod 31 taon 2022 kasabay na ang mga aldaw ning holiday. Pasering na kita sa Lotto Result nahatod sa Sainokan Kapeng may marina result sa salud nin tao. Best Kape 8-in-1, Best Kape Gold, Best Kape Black, kasi din Best Kape Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Sa 655 Grand Lotto, uyapuan winning number combination in any order, makilista na kan mga numero. 4, 20, 38, 3, 50, as in 24, ang jackpot prize nag-abot na sa 138 million. 142,429.09 pesos. Wala pa dyan kinanggagana. Para naman sa 645 Mega Lotto, uyapon winning number combination. In any order, 41, 1, 43, 30, 10, as in 33, jackpot prize, 16 million. 649,127.40 pesos. Para pa kinanggagana kaya pagirumdom sa mga tugang dinagan po ipaglaom sa swerte ang sendong kapalaran. Pagigo sa sin magtyaga, ngani na umasenso ang buhay. Yan naman tabi naging katiriponan kan sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, i-follow, like, kasi nishare sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi ni Don Juan Radio 91.3 News FM. Nakatuwang ta sa pagatud kan mga barata sa Technical Department. Yaon po dyan si Manny Almugera. Barada 30, Barada 30. Mga katindu kung itabi ka mo mag-rally, tamasunod tulos ang sa tuyang editorial segment hindi po sa programa. Barada 30, Barada 30. Ako man po ang sinong naging tagapagatud barata, Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
13: Barada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
14: One Radio.
15: You're listening to One Radio.
16: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
11: Oras, alas 7.39, ninpagkaga.
17: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Kita-kit sa August 19 to 22. Tuturuan tayo ni Master Tai Chi ng Tai Chi exercises. 150 pesos with free drinks para sa 50 years old and above. Promo for this event only. Ang Golden Wellness by Kidseya ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Seya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidseya, your new home for health, balance, and vitality.
18: Pinapaisi ang gabos na gustong makisumaro sa pagbisita kan relic ni San Charbel sa Agosto 27 hasta 28 sa San Vicente Ferrer Parish. Inipo ang schedule of activities. August 27, 6:15 a.m., Rites of Acceptance, 6:30 a.m., Triduum Mass, 7:30 a.m. onwards, Veneration, 9 a.m., Holy Mass, 10 a.m. onwards, Veneration and Rosary, 3 p.m. and 4:30 p.m., Holy Mass, 5:30 p.m. onwards, Veneration, 6 p.m., English Mass, 7 p.m. to 10 p.m., Vigil, Veneration and Rosary. August 28, 6:30 a.m., Triduum Mass, 7:30 a.m. onwards, Veneration, 9:30 a.m., Healing Mass, 10:30 a.m., Veneration, 3 p.m. and 4:30 p.m., Holy Mass, 6 p.m., Farewell Mass. Madya, mga tugang sa pagtubod asin makisumaro sa pagbisita kan relic ni San Charbel, Agosto 27 hasta 28 sa San Vicente Ferrer Parish.
19: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
20: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
21: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
20: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
21: Sige, papalaundry ko na lang.
20: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
21: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
20: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
22: Available in all supermarkets near you.
23: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
24: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
25: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
24: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
0: Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
1: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apod o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ikalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.

0: Good morning. Oruli ana mga tugang. Good morning. Sa Gabusyatog mga parantabay na rin Cirilio Briagas Adlao Jan Paul Josephine Bikilio Romnick Bilaos Nori Bandani Brescia kay Richelda Binalya Marian Borilla Vilches Delbron Edin Alim Bolaños Ibanez Yeng Ray Bien Joseph Bombita Erlinda Bolaños sa Prok 5 kan malilipot albay. Good morning. Edin Biron, Marina Pagkaaga sa imo, Christian Macenas, sa Perla Bindan, G. Canchela Burbe, kay Josephine D. Casilla, good morning. Analisa Binos Balmaceda, kay Annalyn Vidal, kay Des Buban, good morning. Kay Pedro Binamera, Marina Pagkamorning. Pagkikumusta tabi ang tulong Tres Marias dyan sa Baranghawon, si Naayet Biron, si Auring Asun, si Anita, salamat. Oy, Manay Anita Birata, good morning man tabi sa imo, dyan sa Pawa. Eva Celidio, good morning. Kay Wilbert Betadoro, good morning. Today in history kita. Good morning. Ano lamang yasir ang sa imong today in history mga katindugon? Pinagrurumdum tangunyan tabi mga katindugon ang ika-14 taon na pagkagadaan ni former Interior Secretary Jesse Robredo ang ago mga katindugon ni Vice President o dating Vice President tangunyan Mayor Canaga City na si Lenny Robredo. Ika-14 taon na anibersaryo kan pagkagadan kay ni mga katindugon. 19 years na naging mayor Canaga City bago po siya naging gabinete o saro sa mga miyembros kan gabinete kan Aquino Administration kan taong 2010 bilang secretary kan Interior and Local Government. Pauli na kaya ini mga katindugon, taso aki kay ni, kundi ako nasasala mga katindugon, nag-intra sa palarong Bicol. Palarong Bicol ba yun? Palarong pambansa. Luna ding helicopter, pighabol niya mga katindugon na makaabot siya, duman sa kawat, kan sayang aki. Kan maaksidente, tabi dyan sa may party, kan masbate, ang piglulunadan kay ding chopper. Rumdumon ko pa, kan panahon na ito mga katindugon, pinag-assign man ako kan Bumbo Radio, duman sa Liguan, sa... Rapo-rapo, may pig-investigaran kami duman. Aram mo, igawa kami ki investigative report section kanyaon pa ko duman sa Bumbo Radio. Talagang iniimbestigaran ang mga issue mga katindugon tabi. Pipadara ko ta na ako kan management, dahil man ako makahali-hali duman sa kunyan sa rapo-rapo mga katindugon. Tayo, kung mong biyay pasiring sa rapo-rapo. Papadara ko pasiring duman sa may party kan masbate. Kan panahon na dahil pauso mga katindugon ang social media, talagang ang media ka ito, talagang paburukod mga katindugon kung sa'yo may bareta. Diba? Ngunyan dahil na, media ngunyan dahil naman ko ng araw. Kaya ka na makakuag media na talagang grabe ang pagpulos-pugos para sa patas sa sintamang impormasyon na pinagdi-deliver. Ano? Nakakamisman, those were the days my friend. Bako man chopper loads, bako da chopper ang sinakyan, air taxi sa sadit na aeroplano, tura-tura, adi, bako man uslaon ng tura-tura. Asa naka-helicopter, bako da chopper, anapod da kayo ito, air taxi sabi ni kunya, ni uslaon. O yan po so nangyari, kan nakalihis pong Agosto 18. Grabe so rescue effort, kan mga kunya, ng otoridad kayo ito. May nasasahutan pa ka ito na baka ngayon tinuyo. Taram nindo si Jesse Robredo, saro sa mga baton ka ito na pinagmamanok ka na administrasyong Aquino mga katindugo na simposible ko ta na, ha, na magkandidato bilang presidente. Kigibuhon ko ta ito na manok ka na administrasyon ni Aquino mga tugang. Good morning. Marilo Mirandilla, good morning. Kundi paano lamang? Ganun talaga ang buhay kung minsan, ano? Flory Vicas, Marina Pagkaaga tabi. Marilet Brizuela, good morning. Pa-shoutout sa mga barkada ko, si Manay Sabila Barbacena, Manay Dolores Binol, Yoli, and Kagawad Ben Barameda. Sa Kung Agom na nagdadangog, si Berting Bungay, saka sa samong barangay Captain Tess Burak, friend Bungat, ng Buang Bakakay. Sa mga taga Bakakay, Elmay, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Yan sa mga taga Sugod, good morning kay Primay na Christy Bordeos.
1: Good morning, good morning.
0: Sa Bordeos compound diyan sa Sugod.
1: Good morning, good morning.
0: Maray na agatabi sa Satuya diyan ano sa mga kunyanta primo e primay ko diyan sa Bakakay, Elmay.
1: Good morning.
0: Oy kay Ate Nenebet Saison, good morning tabi.
1: Good morning.
0: Kumusta si Sir Boy?
1: Good morning, good morning.
0: Paano kay ni?
1: Morning.
0: Oras na tangani kita para mientras ko na magsiriblagan, tangani na magtaong dalan sa mga sunod po na mga programa. Antabay na lang kamo pag alas 11 mga katindugon sa Terador sa Uno. Abuelo lang kita para po magtaong dalan sa inian totoo kasabay po si Sir Glenn Ogao. Si Sir Barry dyan sa Technical Department, ako ni Sir Bordeos po lamang. Ansa kong angog binalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Digdi tabihan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Good morning, good morning.
2: One Radio 91.3 News FM.
3: Dugo na.
0: Ang tamang oras, alas 7:51 nin pagkaaga.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Wednesday!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman.